0: Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangutan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigid yan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, sa kag-lavang waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa glawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy!
12: Charmy. Let's go with the flow.
13: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak! Kamusta nga?
15: O sa pinakamalayo man nga isla.
16: Nay, gagraduate na ako.
15: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
18: O pauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26024, series of 2026.
21: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat, sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liyong kalikot sa salon pass.
22: This is a mental health elastic cam for us. Generic name salon pass. Symptoms persist until you're doctor.
21: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga, liog kaglikod.
23: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fairtrade permit number FTEB-263388 series of 2026.
21: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e raffle promo.
24: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
25: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
26: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
27: para sa Senate Manalo!
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Cashali na!
28: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: News. Oros sa K5 News FM Philippines, mga K5 Las 8, Jess Saga.
1: Last and final stretch.
0: Last and final stretch sa ito naman yung pagparagad sa karon ng adlaw.
1: The first Friday sa bulan sa Oktubre.
0: Correct,
1: and the first week for the month of October.
0: Sa ito naman yung magkauturan sa mga panahon nga grabing init, ulan, dugi-dugay init, dapat guro alagaan tagid mayo at tori kayong lawas.
1: Correct.
0: Number one, dapat inom kita Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Oh.
0: Parisanta sang D3 bio, nga nagaputos ang ato mga selula para hindi kita dali tapikan sang viruses kag mga bacteria.
1: Uso, bla subong kipibil dyan, iningin tawag lambot, hindi pinchidihan ko na nung klase flu ni.
0: Trangkaso subong, no?
1: Ang grabe.
0: Hindi nga sakit tutunlan mo, Blackie Piper.
1: Sakit tutunlan mo.
0: Ang dengue, subong delikado, balantayan.
1: Dengue? Kag may ara nga mga kadumdo ka sang times ang COVID nga daw nagaluyang tao. Do amo-damo subong.
0: Amo ni mga strain nga, no?
1: Do may mga strain
0: subong dapat ginalagaan nyo lawas. So, inumgi ka mo sang
1: Mighty C.
0: Opo ng D3 Bio or DTX 500.
1: Kapas ko galang immune system, mo.
0: Now, sa ato naman, kabakauturan, i-check tara kay Pabiyari kang ato naman yung 403 via darasang DTX 500 naging Josepio Antioxidant Ponsaton Lori the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 403
0: via. Alright.
3: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang 403 via konsuliin at yung hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam.
4: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung ano ang pinakadako nga ocean sa bugos nga kalibutan? Ini ang Pacific Ocean. Halos 30% sang bugos nga kalibutan ang sakop sini. Mas dako pa kung sugpunon ang tanan nga land masses sang Earth. Ini man ang pinakamadalom nga baybayon sa bugos nga kalibutan. Ang Pacific Ocean ang may kabug-usan nga kalaparon nga nagalabot sa 63.8 million square miles o kon 165 million square kilometers. Tungod sa kasakoon kag kasangkad sini, ang average depth o kon kataasan sang kadalumon sini amo ang nagalabot sa 13,000 feet o kon 4,000 meters. Sunod sa pagtuon, nagagamay sang halos isa ka pulgada o kun 1 inch ang Pacific Ocean kada tuig.
1: Yes.
4: Inibangod ang mga tectonic plates sa idalom sini, amo ang nagasulod sa idalom sang iban pa nga mga kontinente, pinaagi sa proseso nga subduction. Halos 25,000 ka mga isla ang nakapalibot sa Pacific Ocean. Diri man masapuan ang sikat nga Ring of Fire. Isa ka daw sa patos ng kabayo na forma nga linya kung sariin, dirihalin ang halos 75% sang mga aktibo nga bulkan sa kalibutan. Kag-amuman ang ginhalinan sang 90% sang tanan nga linog sa bilog na planeta. Sunod sa mga historians kag-researchers, ang nagpangalan sa Pacific Ocean amo ang explorer na si Ferdinand Magellan. Pacific, nabuot silingon, peaceful. Bangod suno kay Magellan, matapos niya maagyan ang pila ka bagyo, kag pila ka mga dagko nga balod sabtang nagapalayag sa baybayon, ang tubig sang Pasipiko amo ang nagatinir nga kalmado kag malulo. Para sa iya, ini ang Mar Pacifico, o kun Peaceful Sea. Pa diba? Kampiyon!
3: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Horotivia!
1: Kampiyon! Now you
2: now,
1: know.
2: Ladies and gentlemen, time for photo trip.
0: Ay, ang pinakalapad nga kadagatan sa bilog kalibutan is the Pacific Ocean.
1: Yes.
0: Sabi, no?
1: Apad gali? Continent mo.
0: Igo, apad?
1: Lapad siya. Lapad kag... ang guwaya daw cross-channel siya sang mga... from east to west.
0: Stand by, Carla.
1: The cross-channel.
0: Mayugida. So this time around, kung di ginistoryan, tamas ka na sa Bacolod,
1: yes.
0: No? This time around sa ato nga pagpangalagad. Istorya unta ang update sa BCPO. Kay mismo si Colonel Ribadomia nagapanugyan sa pamuryo nga maging responsable sa pagpost sa SOCMED. Kay man subong budlay bisan no lang gina-post mo kaysa ibang mga false pa bla mga fake news pagipay ba Eric? Delikado. Like what happened to sa Isulan. Naglupok lang to yung kuryente na salaan nila may tiniruhay naman sa sulod.
1: Tikitao may trauma mo. May trauma.
0: That's the point.
1: Lupok lang gamay. Ito naman.
0: nervyo. Abi nila muna, dali kay pagkamatood, why pa yan? Ang traumatod, delikado. Check the biskip of Carline, then after that, Himalon, takaroon ko may chance. Pa si Michelle Noy, matawagan ta si Michelle Patino, direct from the town hall sa Victorias. Para mamalaan ta to kung kamusta. Actually, may mga congressman. Si congressman, speaker, gin mismo makadto kay Pamerica.
1: Namin ako makita.
0: Speaker Buji D. No?
1: Para siya?
0: Iban pa ka mga congressman, para istoryahan ta tong party sa trabaho, mga isyo sa kalamay, tigiban pa ka mga concern. Kay boss naman, Drisa L. Fisher, another one.
1: Kung naman pari sila tanan.
0: Ari di halos, kabalo ka nung kausa, nga ari sila di. Based on the survey sa bilog nga Pilipinas, ang may pinakataas nga approval rating ng mga congressman is from Negros Island Region.
1: So gusto nila malatnan?
0: So gusto nila kayo popular, drin la dalon. So imbis na hindi ni actually di schedule.
1: Nano oh. Ni Eman.
0: So triang schedule, ti do bugal man ato na nga ti drin la dalon. Ara ng congressman ta nga si Jules Ledesma, first district. Second district, third di Marañon. Third district, congressman Javi Benitez. Kamu na subong may ara to si iyang area. Fourth, si Congressman Jeffrey Ferrer.
1: Okay.
0: Ang fifth si Congressman Dino Yulo, si Chiding Alvarez naman sa 6th District. Tama na yung congressman ta. Now, i-check ko na si K5 Alara Nanoy. I-check ko si Carla Defensor.

0: maging responsable nga po sini nga mga pumulo yung nga mag-post o mag-share sa mga threat, mga kung ano dira, mga negative post sa social media ka K5 Aljan, ka K5 Eric, agad to nga hindi magpanic ka hapon sini nga mga kauturan. So may augmentation from PRO6 at PRO NIR aton sini ka pulisan diri sa syudad sa Bacolod for Mascara Festival 2026.
1: By the way, galing na time out, Carla, antes yung pala yun nun, itime out talang happy birthday si Joy Joy. Ang utod bala ni Vice President Charine Pierolino.
2: Ah, okay.
1: Si Joy Joy. Tsakto na, birthday niya subong.
2: Birthday
1: si Chichi. Si Joy Joy ako si Chichi. Si Chichi, gali. Niel, sinong birthday subong si Chichi o kung si Joy Joy? Ang utod ni Ma'am Chacha, no?
2: Ma'am Chacha.
1: Sige, happy birthday ah.
2: Happy birthday.
1: Do si ano guro, do si Joy Joy guro, no? Kasi si Luilo mo, no? Okay, balikan ta si K-5 Carla. Carl, go ahead.
0: Yes, so amo na ka kay Sabal Jan, kay Sabal Eric, man ni responsable nga aton sini nga mga kauturan sa pag-post agud to nga wala iya sang pagpanik aton sini nga mga kauturan nga magapadulong diri sa syudad sa Bacolod para magselebrar sa Mascara Festival 2026. So aton sini nga mga kapulisan nagadugang ini sila sang augmentation from PRO6 nagkuha sa gihapon sa kapulisan sa PRO6 kay Sabal Jan, kay Sabal Eric ara sa 300 ka mga kapulisan at the same time PRO NIR nag-provide gid sang mga kapulisan saan niya mag-augment Bacolod para sa atong silinga seguridad sa pagselebrar sa Mascara Festival 2026. So, ari pa matiyan nato na pahayag na nagikan kay Police Colonel Eugene Repadomia.
3: So, we conducted simulation exercise in preparation of possible incident. Then we are intensifying intelligence monitoring at ang ngayon in collaboration and coordination with other intelligence unit. Then, ulitin ko, sa ato niya mga kasimanwa sa Bacolod, hindi na kasimanwa sa Bacolod, very responsible when posting in social media. Hindi na itong paghampangan. Hindi na itong paghampangan ang okay, may corresponding in at in na siya. Hopefully, tanim ako naman ng isang police station na nag-attack sa trikin, na-identify naman natin ang number. We're just waiting for the telco. Ang kontrol natin kung sino ang number. So that we can cyber warrant sa same last mascara. Actually, we doubled our augmentation. We doubled the number of days na are the re-augmented personnel natin sa Bacolod City coming from PRO-NIR and Police Regional Office 6. Na-doubled ang days na are this. Beforehand, abi ang PRO 6, yung padala dire 3 days before. So, kung it's 2 weeks before, we try to apply na i-announce. That's why we're preparing for the billeting area. Last Saturday po naman si April, na-check na. Para ma-accommodate natin ang augmented. Hindi man siya kaluluwa. Same as last year, may frisking area kita sa mga sudut. May pat area kita nga in-risk ka sa mga ato niya. Sa together with our full force multiplier and other government agencies.
2: Okay.
0: So, kasi sa mga dyan, kay Kate Saverick, yan muna, no? Doon na, ano, ginagabawa, ginsang BCPO, ang magdala sa backpack, kay Tay
1: Pabili,
0: na sa Giyapon, sa entrance, kay Kate Saverick, dyan, kay Kate Saverick, antis ka magsulod, sa atong sini nga mga festival sites, so may mga entrance exit,
1: Important, tigid, huwag patakbalo ko ng gunban sa Ripatuman, kaya ganun coverage ito?
0: So, ang gun ban, kikisap o dyan, kikisap Eric, nag-recommend ang BCPO sa 4 days ng gun ban. Galing kasi ito, wala ito gina-approve sa ang SP, kikisap o dyan, kikisap Eric. Pero malikati na ito na si Police Colonel Ribadomia may kantanan dali. Pero hindi hapon, padayuno nila ang pagbantay dali sa syudad sa Bacolod. Kasi nagligad, wala ba sa gun ban, kikisap o dyan, kikisap Eric. Kauli ito ang ila sininga, ano nga, wala na-approbar. Pero ti, amo din nga ito, sininga kuhaon kay Police Colonel Ribadomia.
1: Sige.
2: All in all, ganit pila tala ng pulis na nga ma-augmenta kay 5 Carla?
0: Ang sa Pusri Kapulisa, nayara sa 2,000 plus kay Kay Favajan, kay Kay Faberica, plus pagin sa Apple, sining mga other agencies, yara tanan sa masobra de 3,000 na mga kapulisan and other agencies ang mag-bantay
1: secure
0: para sa Mascara Festival 2026 kay Kay Favajan, kay Kay Faberica.
2: Okay, so wala pa maklaro ang gunban, buhay pa man maklaro ang deactivation sa aton nga mga cell sites, buhay pa na, no?
0: Wala ginsing, siguro kakipa ba dyan, kakipa ba rin, wala ginaginapupahan ang signal jam.
1: Hindi pwede, no? Kaya wala mandi presidente. Ang delikado, wala ginasignal jam, wala na kung may presidente, makadto sa tondi.
2: Oo, may mga VIP, nagibla kayo, hawa.
1: Sige, Carl, samtang report ka, at least nabalaan ta, ginatanaw na mo ni Bidyon Wilson, padala din yung malanga fountain blow, ay tubi. Sige, Carl, thank you.

0: Perché avevo già che aveva dei report che questo patrollo posso patrollo che i fai vince in coraggio e in abilità ma non sono in sangue di ex surrounded my physical B3 bio in esica che fai carlo tu fanzai para se campi ogni abilità servizio pubblico con galina o se ne è grossa che fai vince FM
1: now samtang ginulat ng signal ni K5 Michelle Patino i-check ta ng reaction man na binikonsyal ta di Saison kag K5 Eric
2: no
1: party si ning kinaga
2: may interview siya
1: may interview man no
2: okay
1: ining party sa natabo sa plaza mga senior na to ni sinabi nga konsyale sa Bacolod
2: yes,
1: eh.
2: Yes,
1: it would be proper to get their side while kahapon ang aton pamuriyo ya do hindi mo mapunggan ang ilang sentimento
2: indignation to ya kahapon
1: sakit sakit
2: indignation
1: kay
2: to
1: Barik,
2: sakit
1: no?
2: to
1: Pero hindi mayo
2: until now ha until now ang tao ay pakagit over kag maya gani kay may mga video
1: mayo kay gintingwaan ni Mayor Greg nga bisan pa paano masapin sa pina ni Churabla magpagwapo no
2: kag so, ang ilay mo onbla make it workable anay
1: workable
2: workable anay
1: pamatian tabing tigog ni Consial Tadi Saison na no Saison na naman iya reaction
2: nagniwang siya
3: so far na
1: last bit sila ni Homer
3: well first of all no Iyana sa Chiesa project, no? And Chiesa, being the tourism agency sa national government, ako personally, I was really expecting daw mayugid ang pag-ubra, no? But
2: kibot ka.
3: Lately, in the past days, we heard na daw ka-frustrating sa nagwa. Hopefully, makorek ina sa Chiesa. But I don't know kung makahingapot pa ina sa maskara, kay maskara na, no? But the bottom line is makaiyo based standards ya sang tourism standards.
4: Councilor, let's be clear, no wala ya sang budget to ipagwa ang city. This is all from national government.
3: Yes, this is a national project, no? 80 million sa plaza, I think 220 million sa NGC. No? So wala kita diya may gingasto, no? Ilan ni tanan. So hopefully they will be able to correct sang ila ubra pinakita ko sa pictures to kalabasa so with the letter of the mayor addressed to Secretary Lapid of Chiesa hopefully maaksyonan niya
1: okay
3: number one considering ila na iya kwarta no
1: ado lang o John
3: no. And I think although ila kwarta pero aton plaza no
2: so siya na
1: amo nang punto
2: na nang nami na
1: correct ila kwarta kadami sa punto no
2: nami to amo nang
1: ila
2: nami
1: kwarta aton plaza oo
2: it doesn't the best
1: it doesn't mean nga kumo kamo may kwarta pag gusto kamo bisan no brown news plaza bisan babuyo ni da
2: correct
1: ang plaza kun why nyo naging kote pwede ba nang tiya ma-innovate man nga magtaho mang plaza
2: oo kita tahom mo itong soundbite nga namin.
1: Kag-arig pinakadami ang issue, it's not all about Chiesa.
2: Correct.
1: Because Chiesa, in good faith, nagatag na pundo para siyudad.
2: Mm.
1: Ang Lagson taliya, ang Amigo Entertainment, Electronics Entertainment ni. Kaya nga, Amigo, kamo pero doon di pang inamigo ang ubra niyo sa Bacolod.
2: Kagkalaan sa ilang track record, ang inang inapabugal nilang ibang mga projects na butang na sa ilang website, ang ibang da, balda na ng mga projects. So,
1: kunang,
2: wala. It's not proper.
1: Ito ni Balon, no? So, kung na lang i-check ta karon samtang inactivate ang linya ni Kipay Michelle Directa sa Victorias, no? Kay ginahibalo tabla, kay subungad law, mabot si Speaker Budget D. Question, anong ilistoryahan ang report na baton ta di talk about jobs? Di talk about issues kalamay, kay giban pati ba si Corinti, dalon di, no? I-check tabi sa line number one, anong sitwasyon? Lipot lang siya lah. Gaila kami sitwasyon da. Sa area sa Victorias. Michelle, please go ahead.
2: Overview lang.
1: Kipay Michelle, noted. Ang audio mo daw si Michelle Gid. Okay, go ahead.
2: Sige, namin ni.
0: Anyway, good morning, KK5 Eljan, KK5 Eric. Tuong adlaw, October 2, pati ngayon no, niya, diri sa siyudad sang Victorias, ining legis here in Victoria. Sa kung sabiin,
1: siling ka legis here, that is iko, though short term for legislative hearing, KK5 Eric, no? Legis here, legislative hearing, correct?
0: John, kagati ini ang iga host no sang aton representative from 3rd district Mr. Javier Miguel Benitez kaga kaupo diri no ang mga pipila ka mga ranking officials si K5 Aljan, si K5 Eric, ara si
1: Sinuaw?
0: House Speaker for Osto Boje D. III.
1: Okay.
2: Okay.
0: Ara man no, karon si Majority Leader Sandro Marcos, along with Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si K5 Aljan, si K5 Eric.
1: Okay.
0: So ini ang patigayon noon sa town hall mismo. Asang Victoria sa Maydri sa May Coliseum ang hiwan lang ini ako bagado kaleg di siya bigo kay Cebu Jan kay Cebu kay 2 days na siya ang event like October 2 and October 3 ang ining event ang iga cover no sang press for the day 1 kay Cebu Jan kay Cebu Eric kag kadamo diri sang iga tackle nga pipila ka mga issues Adria sa siyudad sa Victoria, especially dala na dali ang aton Subo Act o kon ini kalamay or the sugar industry. K5 Eljan.
1: So doon mo na bibinipisyo ta makuha da? Patagal Negros, issue sa kalamay. Sige, Dason.
0: Correct. Kaga ining mga trabaho, itakol mo ni K5 Eljan, K5 Eric, kagang education.
1: Importante na.
0: One of the ang pamangkot gidi karon na when it comes to the sugar industry kay K5 Aljan kay K5 Eric nag-abri galing nakita sining Berman but actually last month kumbaga nag-abri galing na but the full force kumbaga sang abri galing is within the October
2: December October 1 gidya nga aton nga bukas galing pero ang iban October 5 ang iban October 5
0: Yes sir. Pero sa isang September do may pipila na ka nagpagaling na kakaisalgan kay Kaisa Derek wala labot ng kalamay iara man ang aton diri nga bubas sa Baybago City but here in Victoria amo na siya ang isa sa pag-aistoryahan ang okay. Dalagan na
1: tiga tinagabot na sila pa
2: sino nang nagabot na siya why kay gida video or pictures kung sino nagabot
0: wala pa ka Kaisa Valgan kay Kaisa Derek kay gin move actually from 7:30 na himo siya 10 a.m.
1: Ati wipe na ingo bang labot na karon last gis pa. Sige.
0: Yes, sir.
1: Total wipe pa sila nagabot sila at least na taga amo na sila preliminary kun ano matabo. Des bong salamat gin si Michelle.
0: Yes, update lang karon sa iban pang public.
1: Tanga mo na ni kag ipay ang kalamay.
2: Siguro wala lang.
1: Ang delikado na ko nang kalamay mo da amo nang aton. Michelle salamat gin.
0: Kamal pa naman subong ni kag
1: ipay. Ani, manway na kami ah. Paano mo ko na balaan ko nag edad na Shell?
0: Ah.
1: Pangapinga.
0: Kalamay.
1: Correct.
0: Pero kung
1: hindi experiment no, hindi
0: na kalamay.
1: Salamat, Gid. Salamat, Gid.
0: Anyway, na nga ito, an update, no, bantayan sa dugang nga balita angot sa siling legislature, Subong Adlaw, diriya sa May Victoria, sa balita agikan sa provincial capital. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway, nga ito, balita, galing ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX 500 Mighty C sa D3 Bayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News
1: FM. Salamat mga K5, no? May pakita nga pictures K5 Eric matapos ang daw inarado nga kampo. Kabalo ka ko na no, gipadala ni Mayor Gregson do bako nga gamay bla.
2: Okay.
1: Susulod. Do traktura nang kadako nga nagiobra da bla nga mga no.
2: Tumkat na.
1: Abi atongkat nga lana. Mayor Greg gasaludar gid mga taga Bacolod si mo kay bisan pa paano ang laway gali po hindi pagwapas make up no.
2: Siya pa na.
1: No? Kapin pa isa pa gid ang amo niya ni Kipay Birik, kung hubog ka, ang law ay gagwapa. Isubong ang natabo niya kay Mayor Greg, ang itsura ng law ay gin-makeup niya gintudo. Damol sa foundation kag makeup kung rin gamit yan.
2: Isa pa na.
1: Abi, pakita.
2: Pakita ba na ito? Mga kakipay, ice to the board. Tanawan nyo, anay.
1: Tanawan nyo muna ning makeover, panawag ka.
2: Grabe, pagkakita ko bago lang while I was scrolling sa report si Michelle, Kipay Bidjani, kung mag-notice mo, kalayo, far cry from what we have seen kaina kagada the other day. To kay Juan Blato, ipakita mo na to. Mga ano K5, eyes to the board, eyes to the
1: board. Ano makita nila? Amo ni ipangabudlayan sa mga taga-GSO, guro ka K5, Erican. Let's credit it to the GSO people.
2: Katahong.
1: Kagang effort na ginubra ni Mayor Greg Gasataya sa Bacolod.
2: Ari na. Ano na to?
1: Abi? Isa-isawan niya pa na yun, no? Abi, sige bala.
2: Katahom, K5 Erican sa pagplastar. Mga K5,
1: while ginabuksan pa, grito, ara na K5, Erico.
2: Kita na, let's try, subong ko. Na kita mo na oh.
1: Kundi may bilin pa ang kay Wilson gintudugan to ginaway pa mo ubos pintay.
2: Subong kun
1: ubos niya pinta taom na
2: kun makwa ning mga
1: inang kahoy daw ah.
2: Oh, ara ka taom no kakasan ng mga kuno oh. Ah. Mga kudal
1: isa pa bigi kag 5 Adrian may click pa na picture giban.
2: Bisa. Oh,
1: Oh. Okay. Oh, gwapo na gali kumubos,
2: okay na,
1: no?
2: Okay na.
1: Actually, yung kulang lang gid ka kay Paberic. Ang ano na panawag sila? Ano ka, landscaping kulang?
2: Oh, mapintahan ng mga base ang kuwana, o? Oh, kagang mga puste-puste.
1: Taong na.
2: Taong na. Amuna ni pwede na ni Mamba, kanga daw pwede na.
1: Hey, Mayor, pagtuduhin na lang da. Na, yung total na sugudam, natapusa.
2: Siyan ka tao, guro, maubra ni siya ka daw, tapos ni tanan, ah.
1: Tingin na birabiran, overtime gani mga tao.
2: Katako.
1: Tiyang punto na da. Kundi ka, Bimiro, huwag ka naman choice. Kundi amun naman lang no-brown mo.
2: Tiwag ka man mahimo da. Kundi i-plastar sa gusto. And look at it now. Tani ko ng chesa, gintuod-tuod nam lang nila.
1: Nag-ubrab lang, hindi kamul-kamul?
2: Oo, oh, hindi na kamul-kamul. Nang...
1: Hindi chesa, pagpasibang. Hindi, ang kontraktor.
2: Ang kontraktor
1: sa chesa. Ay, pamanas lang yung baydang ka chesa. Kung ako si chesa, hindi ko nipag baydan.
2: Hindi ko nipag bayran.
1: Kung ako, ay blacklist ko na ni.
2: Correct.
1: Kinapakawian yung opisina ka chesa.
2: Correct, correct. For several times.
1: I-blacklist na mga muna yung klaseng kontraktor.
2: Ang kontraktor nga DJ.
1: Saling ni Mercy Martisano, kuwang-kuwa, yung ginangiyeng kuminto niya. Singya mo niyo. Dasig mag-make Bersi Mayor Greg Gasataya para sa Bacolod Public Plaza.
2: Mm-hmm.
1: Agyan ko na sa Sunday, napapicture ko dayon. Lawai ko na sa nagligan pag-agi nila kay Paberic mo.
2: Tiyo-tiyo mag amuni. Tapos kakaso na lang ni mga sinda na agin na wandas kilid, no? Kakasana na, why pulos na? Why na pulos?
1: Tiling ni Ma'am Gina, bura, wow, pwede na rin.
2: Oo, pwede na. At least, makahambal kita nga ila kwarta na... aton plaza, subong aton na ginia plaza, amo na nga kita ang nagpakayo kay aton mo.
1: Kay ang kwarta, ilalang to ya.
2: Okay,
1: pero galing, okay, kung gabi actually, in fairness man sila, oh. Nami sa kitsura, oh. Galing gusto tang aesthetic, balansi dapat.
2: Eh, may adlaw, may gabi.
1: Amo nang galing ito nga na.
2: Live, eh.
1: Oh, may adlaw, may aga. Gabi. Sa gabi, ang lights natural, kinanglanta, tahom. Titahom
2: to.
1: Galing pagkagang itsura, tiya, do, kampo nila, jo. May turiting manok.
2: Hindi lang to, anay, pagpaandaro ng fountain, kay baldog ito, ya. Ang bald ang iya paunti niya gaba gadanaw
1: si
2: plaza,
1: Jan Milo sabyo Jan
2: ano ko lang bala
1: pensin di lang namon karami isang punto mo ara man lang gali nga makuha pa ka mga pangayaw nga manog hindi actually why na diya bilabot ang syudad kay kunong syudad lang ni nagkonsulta ni sila sa mga artist anong pwede idugang in order to enhance the heritage of Bacolod Public Plaza why na diya labot abing syudad Jan ah
2: iya ini na proyekto
1: sa Tiesa no. Si Ma'am Gina Burakad, tuan ko na mamaya Idol BP, Sir Eric, para mapatunayan. Matunad. Sige, bisitahin nyo.
2: Bisitahin nyo at tanawan nyo mga kakipip.
1: I-check naman this time around si Arp naman. Halin sa Bacolod pa yung Mamaylan naman tabi.
2: Abit na naot ng Himamaylan.
1: Ining party mga kakipip Eric sa siguridad sa maiskulahan kaya doon na praning na tood mga tao. No? Ang pinaka-latest, may naglupok dito ng nag-short circuit faulty electrical wiring sa isulan Sultan Kudarat na. Kinulbaan naman sila kaya bilang school shootout. Nagpanik naman ang kabataan sa sulod classroom.
2: Okay.
1: Amo nang ginambal ni Kipay Berik, natroma pa ang aton nga mga kabataan. Baod man sa nga kinagabong ka nagluntad to sa nagligad sa pila ka mga school shooting. May ara ta sa dito, sa Buanga. May ara ta sa Tacloban. May ara pa ta sa Thailand. Inuway untat.
2: Damo na.
1: Check tabi si Kipay Barb. Ano yung tika nga ginobra nila to make sure sa ang safety sa pagkabataan sa mga balutuan. Oy, by the way, di ko maripat ha. Sa matugnaw nga panahon, Kipay Berik, sa aga pa, namit inom DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Si Sir Raul Navabla, amigo ta? Tingnan ganito, Sir Raul Nava to?
2: Amo na ang goya?
1: Dala sa taxi bla per me, kapamantin sa ton. Mayong aga lang sa inyo. And of course, sino tong friend nato nga mag-asawaga?
2: Pardonya, si Ma'am Pearly.
1: Pearly Pardonya. Kasi si Banahon niya, no?
2: Si Sir Giovanni.
1: Giovanni Pardonya.
2: Kapamantik
1: na sa program ta. Ang mga taxi si driver,
2: Gil,
1: jeepney driver, at the same time sa aton nga mga merkado dali sa Bacolod, Libertad Public Market,
2: si
1: Burgos Public Market.
2: Si Buboy Tiloring ba? Central Market.
1: At Central Market, kapamantik na yan.
2: Central Market, si John Gakwan.
1: Kara na si Arf Noy. I-check tala this time si K5 Arf Amores. Pratis ma-plastar ta. Rinyal, okay na? Si K5 ba?
2: Ara na.
1: Ready na si ano? Naka-standby na? Ara na. Okay. K5 Arf, danoning plano nila to secure sa maiskulahan sa Mamaylan na Arf, good morning. Arf?
5: No, antes pa man, nag-inuwa, inibalang nga balita na angot sa shooting threat diri sa may syudad sa Mamaylan. Very timely gid no ang pagduso ni Vice Mayor Justine Gatuslaw sa isa ka ordinansa ka Kipet Eljan ka Kipet Eric para sa school safety no sa Himamaylan bilog pribado kag pampubliko Gimpayad ka kipad Eljan, ka kipad Eric, ni Himamaylan City Vice Mayor Justine Dominic Gatoslaw, nga iyagin na tugda no, nga ordinansa ang nahanungod sa pagprotektar sa mga estudyante, manunudlo kag institusyon sa sulod kagwa sa mga bulutuan ka kipad Eljan sa syudad sa nga Himamaylan. Kag aton man nahibaluan no, nga natapos na ang first committee meeting nila kag posible nga sa masunod na mga sinimana mapasar na ining ordinansa ka K5 Eljan nga para no sa mga kabataan, mga manudlo no kag especially sa bilog na komunidad no sa mga bulutuan sa Himamaylan. Ang unod sini ang tinutuyo sa sini nga ordinansa ka K5 Eljan ka K5 Eric ang ining safe school zones, safe school premises, secure schools ready for emergencies. Ang unod sina amunang nagaprotektar no sa mga kabataan, mga manunudlo kag sa bilog nga komunidad sa isa ka eskulahan sa K5 Eric at K5 Eljan. Sa safe school zones dabutang diri no kung sa diin mangin luwas no ang mga kabataan sa pagtabok sa mga estudyante sa dalan, ilabi na sa mga school entrances. Sa safe school premises naman, mas luwas kag mas bakod no ng mga buildings, electrical systems, playgrounds, sanitations, lighting, gates, fences kag emergency exits kag kipad Eljan, kag kipad Eric. Sa secure schools naman, mas pabakuron suno sa Vice Mayor nga mas pabakuron nila ang perimeter security, security coordination sa barangay, kapulisan kag syudad para sa pag-deploy sa mga watchmen o kag visitors makagwa sulod bala ka kipad Eljan, kag kipad Eric ang mga visitors no maka-access sila sa mga bulutuan. Kag ang last diri ang ready for emergencies kung sa diin very time needed ang mga nagakatabok subong sa mga eskulahan. Kaya sa atin madumduman ka kipad Eljan, ka kipad Eric, nagtuhaw ining shooting threat sa Himamaylan National High School. Kung sa diin, nagkabaton inisang mensahe ang komunidad sa nasambing eskulahan.
1: Dugwa sa todo threat, no? Pamahog.
2: Pamahog, ah. Pamahog to.
5: Pamahog. Oo, pamahog na pangtirohon ining mga senior high school students kag mga manunudlo.
2: No? Dolabo, gaya ganitong guwaya?
5: Yes, kakipad Eric, kakipad Eljan. Naapiktuhan ito no, ang pag-operate no, sa iskulahan. Kag, sa karon wala pa nakabalik sa pag-eskwela. Pagbukas, ining Himamaylan National High School bangod sa threat nga nabaton sini. Kag nagamadayon pa sa gihapon ang investigasyon. Sa ready for emergencies, kakipad Eljan, kakipad Eric, mas pabaskugod ini, no? Sa mas pabaskog ang sa tion sang emerhensya kasubong sang sunog, linog, baha, medical emergencies kag security incident. Lakip na diri ang shooting threat no nga nabaton sang isa ka eskwelahan. Kag sa karon padayon nga ginadihon ini ang among ordinansa kag suno sa Vice Mayor no sa BC Alcalde sang Himamaylan nga positibo ini ang mapasar no kay ti ni isa wala sang may nag-oppose nga sangguniang nga paglungsod members kag sa masunod naman nga mga sinimana kag Kepet Eljan, kag Kepet Eric may public hearing ini sila kag i-invite nila ang mga nagkalain-lain nga mga stakeholders sa Himamaylan City. So dako ini nga bulig kag nagpasalamat man ang DepEd sa division sang Himamaylan bangod nga may ara sang tikang kun sa diin masabat ini no ang mga nagakalatabo sa komunidad especially sa sulod sang eskulahan ka kipad Eric ka kipad Eljan. So amo inang aton balita no nga madulong sa karon nga aga ka kipad Eljan ka kipad Eric kag ini nga balita ginadulong sa aton sang GTX 500 MITC kag G3 Bayo. Report sa patrol ini si ka kipad Dinarf Amores sa Togalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Salamat K5 Arf Amores direct from K5 News FM kabagara. Mayo ba nang gahimotik kang ang mga eskwelahan kay K5 Eric?
2: At least no? May action ah.
1: May action kay kabudlay.
2: Kaya sa wala.
1: Kung wag taksyon nga pag-ibon. May bagong grupo subong.
2: Okay.
1: May mga kabataan
2: okay
1: na gina-recruit at the age 16.
2: Mm-hmm.
1: Ang ilang grupo, panawag sila, True Brown Style, TBS.
2: TBS.
1: Ang matamod rin, i-recruit kanila, kundi dugain na do fraternity ni Guro. You cannot join the group kung hindi ka makapasar sa ilang initiation. Doon may mga pagtilaw sila kay Paberic.
2: Talaksan
1: sa katampad. Ang talaksan sa katampad ang ilang initiation, dapat mang-hold up ka convenience store. Di mga kakipay, ang pamangkot ko, di ginabantayan yung kabataan nyo, may mga bata ka mong mga muni, kaya matabo, di groom na nila kakipay, meri ka mag-isog, mga balatsyagod sa pagpangundap, tag tinunto, pag-abot sa hantong na pagidaron, sila naman ang imuon nga groomer, ang recruit man sa ibang nga kabataan. So, parawensin niyan, pamatian tang payag ni Secretary Region Vic Rebolla sa DILG, na 78% sa mga barangay may presence sa amuning grupo TBS kay Paberic. Delikado. Tipo bangkota, ginamonitor wala hindi sa nga itong mga autoridad ka mga kapulisan kay dito sa Iloilo na tabo na ni kay Paberic mo. May ginrecruit sila ka minor de edad. Ang ilang task ginatag mang hold up, may sugata silang isa kababayi. Kinhold up nila. Jutayan pa mapatay kay Mabunan. Ang ilang na kwasyen pesos lang kay Paberic.
2: But it's not about the money mo, it's the
1: act. Yes, it's not all about the money. Why is nalabot? Importante isog ka.
2: Nga ginpan matudaan mo, nga nanaya ka, nga may nakuha ka kwarta.
1: Nami na madakpan kung sino na ang nag-manipulate sa kabataan ni nami ni Bagangs Klayo. So para with Chidian ta, paano ini nilagilihin mo? Atensyon mga parents inyo ni. No? Aton ini. Sa ini ka paandam kung paano naton bantayan kabataan ta. Kabasi may impluensya sang grupo na TBS True Brown Style. Ariyo si Secretary John Vic Rimolia.
6: Yung TBS kasi, 35 years ago pa yan, nag-upos yan sa California. 25 years ago, pumunta yan dito sa Pilipinas, pero maliit lang. Pero ngayon, na-radicalize na sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, ituruan na sila magnakaw. Now, this has become too much. Ang nagko-command conference kami, lahat ng pulis ngayon, ginagadaan na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
7: Sir,
6: with
7: initial information, gaano
6: kalaki
7: na po ba
6: itong
7: grupo
6: natin? They are in every LGU in Metro Manila. Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila. Yung iba malaki, iba maliit. Pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
7: Ano yung mga document talaga?
6: At talagang yung mga nakawan ng convenience store, sila yan. Sila talaga yan. Kasama sa initiation sila. Kaya this is gone on too much. Kasi mag-graduate yan eh. 16 years old pa lang, ginugroom na sila para gawin to. And then it goes on. Sila rin ang ginagamit para mag-groom ng mga bata. Para ngayon, natututo na mag-bomb threat at saka mag-gun threat sa mga eskwelahan. Sila-sila rin yan. So it's time. We will take action.
1: Okay. Kay Paberic, may lalik, siguro kalawig na kaysa Los Angeles 25 years ago. Gamay pa lang sila, pero subong on a worldwide scale ang ilang operation.
2: Inisya ang kundi alin sa Amerika, no? It started sa California actually. Isa ini ka small gang of Latin American boys.
1: Radical group.
2: Nga kung tawagon, the Sorinho Group. Dito na tawag sa ila, the Sorinho Group.
1: Okay.
2: Sang uli ginban sila tungod kay kalabas yung mga Meksikano blang mga immigrant sa lin sa Mexico ang illegal lang sa California.
1: Sila.
2: May mga Pilipino kag may mga iban nga Meksikano nga grupo nga ginpang deport. So imagine ang konsepto sang Sorinho Gang nga sang uli naghimo TBS 13 dito sa California gindala diri sa Pilipinas nga agindala. Kay ang mga gang members nag-uso ni Blackie Pamilya ng frat-frat. So, amuring guwaido, frat-frat. So, ini sila, amo ini
1: dito
2: sila.
1: Sa Manila, may faction na mo.
2: May grupo.
1: Pinoy versus sila. Meksikano, dumduman mo na eh. May grupo ka Pinoy, binalbalanay kontra ng mga Meksikano. Actually, mga Meksikano, nadlock ni sa Pinoy, kaya isugman mga Pinoy mo. Sa Amerika, nadlock man mga Amerikano sa Meksikano.
2: Ti amo ni subong ari na ni sa aton, it all started from a local fraternity kag subong kay ara na sila ang ila initiation just like what's happening in California in 1930s before mga K5 nagapang hold up ini sila sa mga convenience store.
1: Okay.
2: Ang tradisyon ni Sorenyo. Si Sorenyo is a local gang leader in Southern California sang una nga amon ni pang hold up sang mga convenience store sang Obraya. So gindalanas Pilipinas sang uli hiway labot sa pang hold up sa mga convenience stores may dalanis la kay pebeljan nga mga local drugs nga amon
1: okay.
2: Ini ginabaligya nila kay mga runner ini sila. Kag no? Sila na ini ang kabataan nga pirmi lang nga makita mo nga gahampang-hampang sa amon ni mga Roblox.
1: Delikado.
2: Because if you will notice ang Roblox kala may mga Mexican sila da kag mga Latin American nga mga inputs. So amo na ni ang TBS 13 ang ngalan niya. Sing una nga Sorenyo Group dito sa Southern California. So ari sa Pilipinas and this is now alarming tungod kay out of 83 provinces suno sa kay Congress DILG Secretary Remulla, 78% na ang ara subong nasulod nila.
1: Grabe.
2: Grabe na.
1: Ang aton niya is anong tikang ginihimo subong sang liga ng mga barangay no? To monitor this group. Anong ginobra sa PNP? In order to monitor this group because this is very dangerous. May grupo na nakita na identify members ng TBS diri sa Bacolod.
2: May ari ni.
1: Di dapat bantayan tani sila.
2: Sa mga pader-pader.
1: Hindi ayan ang muning line man ng grupo ang gamo amo niya.
2: Line man na siya.
1: Ang masakay blas lakyan mo amo no?
2: Amo na yang mga grupo sang kuan sang mga Roblox boys.
1: Delikado
2: pagin.
1: Ti Roblox boys na gasulod ang mga online na nihilistic group.
2: Ining
1: grupo sang TCC, True Crime Community,
2: True Crime
1: 369.
2: Timigo naman nila ni si TBS. Kita mo na may mga sa mga graffiti sa wall, the writings on the wall.
1: Oh, ila naman na?
2: TBS 13 may ara na. Tapos may ara man ang TCC, ara man na da. Upo na
1: True
2: nila.
1: Crime, kadelikado na.
2: Upo
1: na so,
2: sila.
1: So, abi na to na mamula ni sila. No, they are very dangerous because there is somebody, panawag tani sila, groomers. Na nag-manipulate sa ila. They're trying to mislead these young people. Ginapatalang sila.
2: Correct.
1: Gina-inject sa ila panguna-una ang kaakig kakipabirik.
2: Correct.
1: Maakig ka sa ginikanan mo, maakig ka sa utod mo, maakig ka sa mga classmate mo. Hatred, hasta sa uli nga kumapuno ka na sa kaakig, ang balong ka na nila po, tuwas bla, batuwi bla.
2: Ang main target na sining mga kabataan nga daw disgruntled sila.
1: Ang panawag na to, silang kabataan lang at misguided. Inablang do ka desperado, do permila may problema, makita nila sa posting mo.
2: Ang malong ka to, gigang ka to permi, nanay mo, gigang ka to permi, tatay mo.
1: Ang imo din na kipay-verik sa pamilya mo.
2: Pamilya, tadiya.
1: Ipabatsyag nila sa imo nga love kanila.
2: Where you belong.
1: Gag-care sila sa imo.
2: Where you belong, Drika.
1: Ang purpose na is to gain your full trust and confidence. Hinali, gani, nagsalig ka na, ma-feel na nila ka do ka open book ka na sa ila, magkutungan na si, may po sila sa tatay mo. Pila ka mo kabilog sa balay nyo, may do ka mo. Hambalo ka na nila. Ngati, bunabla, kontramos yun, adlokos. Ngati, stingyan ay sa kuring nyo kag si Ido sa balay nyo.
2: Hindi ka madlok, hari kami diya. Huwag ganit na priso itong taga dito sa
1: piyak. Amo na ang ilay mo ang tagipayon.
2: Hindi ka na priso, yaka yung hubin
1: amo na sila, kadelikado mo na kagipayon. Yeah. That's why nga ginasulit-sulit. Taliway kami yan ni kagipayon, kakatakan. Kaya nga, kung sa amo mo na nga pamaagi, mapahanumdum tagini ka nang ta, it is not safe. Nga bata mo sa kwarto ay gagwagwa. Sabi mo, safe na? Huwag kang balogali dito, giniluan utok yan.
2: Diyan muna na siya.
1: Delikado.
2: Kalain okay, ang penetration niya sa community is now on the grassroots.
1: Pamatian ta naman si Auntie Claire?
2: Ara siya?
1: Si Auntie Claire.
2: Idol!
1: Kaya nga, delikado, si Auntie Claire gahambal.
2: Ano sila niya?
1: Kung ano desisyon ka Supreme Court, gusto namon i-postpone eleksyon, probasis lagi hindi ko Supreme Court, sundo namon.
2: Sa eleksyon na?
1: Ang, pamati, tanan niya mga gando, maglaga.
2: Ano ito, DTX 500, to para niyo
1: ano, sa akin. Ang tanan niya gusto maglaga, maragay kagawad, kagkapitan, pamatiin niyo, aring tunog sa Malacanya, doon naglainaw, abi.
8: Nang Pangulo at ng mga mababatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
1: Okay. Kabalo ka ko na no ang matabo sa Likagipay Beric. Sa Monday, i-deliberate kay para sa petitioner nga si Attorney Romulo Macalintal ang Republic Act 123-26. Isus ang ako niya ko lang. Ang Republic Act 123-26. nga nag-postpone sa eleksyon, nagalapa sa kinamatarong sa mga pumuriyo magbuto. Mm. Amo nang argumento nila. Doging practice lang ba?
2: Balokan lang yung pamala ko ni 1, 2, 3.
1: Oh.
2: Nga 1, 2, 3, 2, 6. No? Oh. Ang iba siya mong nga 1, 2, 3, 2, 6.
1: Tinay ako ng manok mo sa bulangan. Duway na siya, pre, 1, 2, 3, 2, 6. Uy, pag-apag ka, 2, 6.
2: Oh. Duway, ganyan. Nga 1, 2, 3, 2, 6. Nga eleksyon na yan.
1: Ha?
2: Leksyon niya. 1, 2, 3, 2, 6.
1: Ang isyo sa buong kakipamerika mo ni, kung ang Supreme Court mag-desider pabor sa petisyon, ang COMELEC mag-aproseso sang administrative power kag operational capability to move the election to another appropriate date close to November 2026 in that is first week or second week of
2: December.
1: Tapos. Mm.
2: And the filing of certificate of candidacy, kung matabugin man sa pitsa 5 nga tuloy-tuloy ang eleksyon, i-move nila ang filing into later date.
1: Sa malipot nga pulong, hindi pa tapos ang laban.
2: Kag kun in kaso nga magdaog si Makalintal, December,
1: tuloy ang laban.
2: Tuloy ang laban. Kung hindi magdaog si Makalintal,
1: November 2028. Pero dumaog si Makalintal.
2: Disgrasya gid.
1: Next week ato. May filing na sang COC.
2: Yes, balik kita sa kapihan, paryinti tang tanan, dapulayon ang tanan, bisin gamay nga na lutak nga paulaan ta tatlo kapala nga balas.
1: Ha?
2: Kita mo.
1: Amo gali na. Ala ko nang linong ang kapihan. Tubong magarot naman ang kapihan.
2: Ala na gigigwala.
1: So bantayan tani sa Lunes. Nobody can tell. Bastang tinaga nila hindi pa tapos ang laban. Another day,
2: another FDLP.
1: Sa pangalan naman ni K5 Rainiel Alcantara, Adrian Gantalao, Opodamon Station Manager Ron Spalma, din siya Tita Colleen Cubiam, Pinamarcion President Dr. Amilu. Ako naman si K5 L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kaningawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye.
9: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
9: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs for Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na!
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
22: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: customer health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Welcome kamo sa Biyernes nga edisyon sa ato nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magakon sa aton, magapabaskog sa aton nga immune system para kita tanan maging healthy. Upon naton sa aton nga programa si Brad Paul. Medyo kuno nang nagaidlak gid sa subong kag nagalitik-litik ang mga maskulo. Upon man naton si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner ako gali si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Brad Paul, mayong aga.
2: Engineer, mayong aga si Imo kag sa mga suki naton. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir James.
2: Ang mangin topiko naton karon is ang almoranas eh.
1: Ah?
2: Oh, ang hemorrhoids.
1: Okay, okay.
2: Simple nga topiko. Kapilata naman yung mabalik-balik. For the benefit sa wala pa ni makabalo. Kag sa mga nakaibalo natin, ma-reinforce lang.
1: May kilala ko si Jean Paul, nga ang gipangalan niya sa iyang bata, nga isa is Almoranas. Okay. O, tapos, ang isa naman, ano to, the gonorrhea? Magrabi ng mga klase. Klase.
2: Hindi sa joker.
1: Hindi, tutuod niya. Tutuod niya.
2: Ginimo niya, joke ang kabataan niya, bilong ang kabuhi niya.
1: Tike, wala man siya abinalage kung ano-ano niya. Abinila ko rin. High-tech. High-tech ng mga ngalan.
2: Sigunok si Almo. So, yeah, hindi na pagsundon ang inambal engineer. Kalanan ito sa tadlong atong kabataan, ha? Mag DTX 500 kag may MyTC kay dako ang mabulig sini for maintaining our digestive tract. No? Malikawan ang mga inflammatory conditions, ilabi na ang mga problema sa aton nga alagyan sa pagkaon. Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pakampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ha? Kung gusto nyo makabawi sa lawas nyo, kibisyuhan ka mo, palapulaw ka mo, ha? You're eating unhealthy food, nga gapanubo sa imo kabuhi, kalala naka DTX 500, your cell protector. Let's protect our body from the foundation of our health, which is our cells. So, dapat naka DTX 500, ang nami pagindi, kay may ampalaya extract, kapanubo sa imo, nga tawag nga blood sugar, because natural ano ni siya no usar sa blood mo no ang munsa ga help transport sang glucose sa imo ginatawag nga cells para hindi magtinil sa imo dugo. So kung gusto mo magnubo imo blood sugar naturally, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas. Ang Mighty C, ang kagaya ginatawag nga alkaline vitamin C, may aray ni siya ginatawag nga abilidad nga pakusugon ang imo immune system para makabato man sa ginatawag nga mga invaders, mga harmful microorganisms like virus and bacteria. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman kampiyon ang skin health. Ha, gaputi ka, kay gataas ang glutathione level mo kung naka Mighty C ka. Kag, ha, gataas man ang collagen production mo kung naka Mighty C ka. Kay amuni ang kalanan sang collagen to para magdamo sa imo lawas. No, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye health, mag Eye Care Gold. Eye Care Gold ang pinakakampiyon ng food supplement regarding in supplementing the health of your eyes. No, kampiyon gini kay may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that basically helps you protect your eyes from eye diseases para ma-maintain ang 20/20 vision biskan ga cellphone, biskan ga computer kag permigapulaw, no, para protektahan ang aton mata, mag Eye Care Gold, parisan sang eye care drops para ma-relax ang aton eyes. And of course, kung tang kaso ubos si puon kagilanat, dala sang ginatawag ng mga mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryan to ang pinaka-vital nga problema sang kalabanan, ining Almoranas.
4: Ay, karoon na, nangyada. May interject lang ko. Ha. Sa talk ni Doc Solihantas, bungong uso. Uso nga sore eyes, no? Kung paano wala makabulig ang D3 Bio in fighting sore eyes.
2: Sige.
1: Sige.
2: So, engineer and Sir Boy, sa tundag pala mati, doon na ka-relate ka, engineer, sa topic ta?
1: Tiyo, basta... ang Almoranas?
2: In some point sa... Define tanay ang Almoranas, engineer. Almoranas, may sa sulod, may sagwa.
1: Aha.
2: Okay. Hemorrhoids ang tawag sina.
1: Okay, sa English, okay.
2: Hemorrhoids. Ang imong alagyan sa imo pupo, we call that rectum.
1: Aha.
2: At ang imong anal sphincter.
1: Okay.
2: Rectum. Band of ring sa isang muscle, engineer.
1: Okay.
2: Na makipot na siya. Airtight na.
1: Wala, kita, good
2: problem. Kita mo, hindi ka guwang utot, kundi ka pag-iutot.
1: Hindi airtight eh.
2: Airtight. Watertight, airtight. Kung ang iyang integrity siya na hindi compromise, engineer, why gina may makagwa da ya?
1: Uh-huh.
2: Otherwise, gabinasa ng imo brief eh.
1: Uh-huh.
2: Oo, underwear mo. So, airtight, watertight. Bali, engineer, ang aton nga, ina siya nga parts ang aton nga lebo, okay, may highly vascularized na, damo na da, engineer,
1: okay,
2: blood vessels. Once ang imong pupo, poops, nalambot na dito, naog na bla.
1: Oo, sa last nang
2: mag-touch na da ang imong walls ang imong anus, masend na signal sa brain mo nga linga, mapupo ka.
1: Okay, so ang sphincter da yun, makuan?
2: Kung hindi kapagid, mulat na siya, ikaw ang mabuna mo, kung hindi kapagid, masend sa signal nga sakit-sakit kayo.
1: Okay.
2: Madlagan ka puli. Madlagan ka pa CR. Kagi ka na.
1: Kagi.
2: Nagsumpit.
1: May mga appointment, hindi naman diretso. Dito ka lang sa kusina.
2: Before na magpadayon, inanay nyo agad DTX 500, ha? Inanay, kaya ba siya nalipat ko mo mag-inom siya na?
1: Mm-hmm.
2: Sang inyo nga daily supplementation sang DTX 500 with my TC. Dako ang kaantanan ni Bisaton nga topiko. Now, di, popo na. Kung kay sa engineer, sometimes sa aton nga life, naka-experience kita ya tubes. Anong okay. Tubes, engineer?
1: Okay, oo.
2: Anong tubes?
1: Tubes.
2: Tubol. Tignan ko. Constipation.
1: Tabaho. Pitsong programa.
2: I think why the choice? Oo. Once naka-experience ka sang tubes, engineer.
1: Okay.
2: Okay? Sambaw mapilas na da. Mapilas.
1: Uh-huh.
2: Kiti, dako kayo nagwa mo. Pero, don't you know, engineer, nga hindi lamang tubes ang makapilas da? Ang LBM, porti man, because ga-strain ka, gakutoy ang chan mo, ga-cramps, gusto mo ipupo, huwag ka maipupo, pamirsa ka.
1: Pwede magwa ang tinae mo kung sige mo pamirsagin? Tinae na niya?
2: Oo, magwa eh.
1: Amo na nang...
2: Gamay laman na ang planet-planet, gauyat sila na mo. Oh, nawari. Sa aton nga mga ginikanan, una nga sign sang Almoranas is sakit magpupo ka, engineer. Batsyag ka na doon ginagisi.
1: Uh-huh.
2: Ikaduwa, may mga strain, may mga streak of blood ang imong stool. No, halin sa kung nagpupo ka doon mga isa ka-ruler ka laba.
1: Uh-huh.
2: May ara na sa agi, kurit.
4: Isa ka-ruler.
2: Oo. May ara, yamo.
4: Doon ka rabaw.
1: Sobra na ginat.
2: Kanding na inyo yung tag-ginagbay. Mas mayo palaba nga continuous ang imo eh.
1: Oo.
2: Kaysa sa utod-utod. Utod-utod yung sign nga kulang ka na yung sa kwan water and may mga obstruction kis ah.
4: Okay. Doon may obsession kasi mga lagko, no?
2: Amo kami na bigay mga ducks. Napupo. Napupo.
4: Nga wala.
2: Oo.
4: Hindi blessed naturally.
2: Akin wala. Hate mo yung mga ducks. Siya kay gums ka.
4: Lagi na kong gamay ka.
1: Doon ka personal. Ay, kamo na kaduha.
4: Napiyaran ko na.
2: Dok, Camilo. Nasaba dyan. Ikaw ko. Now, kung dumisamay na nga dugo, Sir Boy, probably basin may Almoranas ka. Rovic. Oo, may samay kada nga dugo. Da, ari pa. Ang lain pagid nga kung sige mo na siya strain, base bala nga may makita ka na duga ulbon sa gwa.
1: Oo.
2: Duga ulbon na. May damo medication sa engineer? May mga medication na suppository para nga madula ang inflammation. Ay ba na ointment sa gwa?
1: Okay, okay.
2: So, straining sa pagpupo, either tubol ka da or gin LBM ka, can cause almoranas. Ang pinaka advice na engineer, magpupo ka katin-katin. Daw mo nang ila advice. Do amo na bala ang normal engineer nga pupo.
1: Tapos
2: hindi akay gapungko.
1: Tapos ko nan sang steam gamay.
2: Oo.
1: Medyo
2: ano ka magpupo engineer?
1: At tiga hindi ka
2: ano
1: gakuan gijay ay gapungko sa basin eh.
2: Aga pungko. Pungko ya.
4: Mo tsaga mo tayo man.
1: Lain to ya Sir JP, inanggin hiwitan balaya nga nagapupo sa ya helicopter kag bulldozer.
4: Grabe ka man imo, matyaga mo kay engineer si Ben nga ga.
2: Pagpupo dapat hindi mas strain ang imong hemorrhoids.
1: Uh-huh.
2: Ang pinakanami di engineer likawan ta nga mag mag constipation ka. Nga constipated ka to nimuon. Inom ka damo tubig, engineer.
1: Uh-huh.
2: And then mag-count ka sa fibrous diet. Ano yung fibrous diet? Mga prutas, bla.
1: Uh-huh.
2: Kay once ka taas fiber, ginakaon mo, engineer, hindi lang kay kanon nga kanon, nubo bil fiber ang rice, kapin pa white rice. Mas nami, pa mag-oatmeal ka, sa may mga almorana sa, oatmeal is the best. Kagkaon ka dyan fiber eh. Kalabasa, ano ni, kalubay, kampiyon ng kalubay, ang patula,
1: mm-hmm.
2: Patula gid. Grabe, oh, fiber ang patula. Kita ang patula.
1: Kadaan mo na fiber, oo.
2: Kung kwa, o nakita mo nang inabaligya nga daw lugod.
1: Correct,
2: oo. Oh. Oh, patula na. Porting fiber siya na.
1: Oo.
2: Kalubay, alubati, o kahon ka mga muna, takway,
1: takway,
2: tambo.
1: Oo. Oh, oh.
2: Porting nga magsilig sa imong tinay. And once nga fibrous diet, kapayas. Kapayas, Sir Boy, grabe, mm-hmm. Magpapupo. Si mo, dugadalhay lang pupo mo siya na. No? So muna mga nami sa mga male mares. Kaya of course mag DTX 500 gid. Importante nga DTX 500 ka because anti-inflammatory siya bi. Mm. When you have hemorrhoids, nagka-hemorrhoid ka because number one, nag-inflame siya. Nag-inflame. And ang hemorrhoids bala Sir Boy pag pinabayaan mo ni may cause, may lead to ano na, to May. The word is may. May lead to colorectal cancer.
1: Mm.
2: Cancer of the rectum. Kung pinabayaan mo ni, ng infected, dobla, nang babayaan mo, naghihinagdag, binukol na nga dagko.
1: Mm.
2: So, dapat i-address. Ipa-check up sa doktor, ipa-assess if there's a need for surgery. Kaya gina-surgery, nakikisa.
3: Kung no? Tama, extreme cases.
2: Extreme cases. So, again,

0: ginaw brata ni Perme, amo ni kisang mga white kabalo nga ga cause ning hemorrhoids. Number one, scrolling sang cellphone.
1: Weh,
0: sulod CR.
1: Sulod CR.
2: Kung gapungko, gagadugayan
0: ka. Gagadugayan ka sa CR. Gapungko ka sa basin, gagadugayan ka. Ambal nila, 5 to 10 minutes kuno, nga gapungko ka sa basin, may cause hemorrhoids. Here's the studies. Why? Because, remember, kung gapungko ka, ang pool of gravity is downward. So, ang pooling of blood mo, gakadto sa rectal muscles mo.
3: Okay.
0: So, meaning to say, damo dugo. Tamo ga accumulate ang dugo da kag base maglusen ang imo grips ang muscles mo, that's why it cause hemorrhoid. So ano ang ginambal, magpupo pupo na kamo, dumapupo na kamo, hindi anay kamo magtambay sa basin kung maglaton yo da magpupo kamo. Kay it might cause hemorrhoids or might worsen hemorrhoids. Example, jutay pa lang hemorrhoids mo, jutay pa lang diga, ano, basi magdako ang hemorrhoids mo, confirm ka, dugay magpungko sa basin. So, iwasan, no? Ang muna mga tips sa DTX 500, iwasan ang tamaan ka, dugay magpungko sa basin. And of course, katulad na sa talk ni Doc, sorry, hantas mong ang problema. Nga aga pula, bala ang mata sa mga tao subong.
3: Ay!
0: Na? Nga ah, kay uso ang sore eyes, no? Hindi lang sore eyes ang uso subong, chicken pox pa. So, may mga kabataan, kamo subong, ay hindi ana ipagilagaw sa mga crowded areas. Ah, mga susceptible sa ginatawag ng mga masakit, mga immunocompromised, mga tigulang, mga kabataan, i-avoid ta na i-mingle sa ano sa mga crowded areas kay uso ini mga viral infection nga ini, no. Ano ba lang gakos sa sore eyes? Adenovirus. Adenovirus, no? So, kabalo naman ta, ang D3Bio is a natural antimicrobial. Antimicrobial ganit, dala na ang virus, bacteria, fungi, and parasites, no? Ano bala ang cause sa ginatawag nga sore eyes? Number one, viral. Ginabalanta, adenovirus. Ah, amo ni ang ano mga indikasyon may sore eyes ka? Siyempre, katulang mata mo, gapula. No? May mga ibang galuwa-luwa pa. Pero kung medyo may mga yellow excretion ang imong mata sa luha mo, it might be bacterial in nature. Huh? Ano ni mga ginatawag ng mga bacterial, mga klaseng bacteria, mga staphy ni, mga staphylococcus bacteria, no, that causes what you call sore eyes. It could be also ang sore eyes mo, do you know nga ang sore eyes could be caused by allergies also. Kapulaman ang mata mo, of course, kung gina-allergy ka, no? For example, may ginkaon ka, may gintoxin ka gani, may mga pollens na nagsulod sa mata mo. It could irritate your eyes and causes the same signs and symptoms of sore eyes na bacterial or viral. That's why
3: Sir Boy, nang kon kabla maligo kabla, tapos dito sa dalong magmuklat ka.
0: Kung ka isa mo, muklat ka. Dito
3: sa dalong-dalong nga mga bulubog na, eh. swimming pool, blaw sa dagat, Sir Boy.
0: Okay.
3: Di kung ka isa mo, gamang ko siya. Gapula man tito ang akon nga mata.
0: Uy, tito, ha?
3: Oo, tito, mga tito.
0: Going back, no? Hindi
1: na yung bulak. Gapula lang mata, isang libiyon kisa. Akon makaiwan na sa tuition.
0: Hindi lang yung mata, gapula sa ningasang. So, ano wala mo brand ni D3Bio? Of course, importante, gid, no? Because D3Bio is a natural antimicrobial. So, dala na na mga masuplementohan ang imo gitawag nga immune system. Remember, your immune system, kung mayari niya siya ginatawag nga bulig, hindi niya siya magtamaan gig kaubra, hindi siya niya tamaan layo niya siya mag-overreact. Remember, kung mag-overreact ang imo immune system, dala na da ang ginatawag nga dugay nga inflammation. Te, ang sore eyes, inflamed na daan, madugay pagid ang inflammation sina, hindi mayo ka lang mayara sa bulig para hindi siya ma-overwork. Nagasunod ang monolorin nga ra sa D3Bio that basically goes and finds those kinds of virus, no, mga staphylococcus and your adenovirus gagakos ang ginatawag ng sore eyes para pa-tune in naturally. No, remember, this is a food supplement. Hindi ni antibiotic. Ang ginatawag ng D3Bio has antimicrobial properties, but it is a food supplement. It is natural, no? So, kung kung ang sore eyes medyo ano na gid, medyo do kabugat na gid, hindi mo na mamuklat ang mata mo, kay puno na sa ginatawag ang mga muta.
3: Not na, so. No?
0: Kadto gid sa mga specialista, sa mga doktor.

0: para ma-check up ka mo, no? Ang D3 Bio, yaara, ya mag-back up sa immune system para hindi ka dali malatnan. Ang keyword na engineer, hindi ka dali malatnan. Oh. O hindi ka malatnan, kay boosted ang immune system kay may ginatawag nga second antimicrobial agent ang imulawas, which is
1: may protection. May protection ka, Sir Boy. Okay.
0: May protection nga sa yung makuha mo sa D3 Bio engineer. So doon mo makita ang D3 Bio, no, is really important, lalo na sa mga ini nga mga sitwasyon. Kaya basta mga init na gani, kag mga tam-an na kayumid sang panahon.
1: Uh-huh.
0: That nagagwa. Ang humid means ga-mix na walang ulan, kag init. That nagagwa ang mga tawag niya, hindi nga masakit, hindi mga sore eyes nga ini, hindi nga mga chicken pox. Hindi. Both are viral infection, if I may say. No? So, dapat i-boost mo gid ang imo immune system, no, by taking D3 Bio. Because D3 Bio, ang inatawag niya nga medium chain fatty acids nila, luna ang lauric acid nga pinakadamo, is really ironic, engineer. Dumduman mo sa una, sa gamay ka.
1: Mm-hmm.
0: Okay, mani kabalo ang mga lula, ta kag mga kaluluhan, ta kung anong ara sa gatas ang iloy. Pugi, amo na ginapotang kung may sore eyes ka. Dumduman mo na.
1: Okay.
0: Usually, ginapatuluan sa gatas ang iloy ang may mga sore eyes. Kagagaayo, kisa. Nga agaayo. Because of the fact, nga ang gatas ang iloy, may ginatawag nga lauric acid.
1: Uh-huh.
0: Ang lauric acid nga ina is the same lauric acid nga makita mo sa D3 Bio kag pinakadamo na sa klase nga medium chain fatty acids nga makita mo sa D3 Bio. That's why, ha, gaayo ka kontra sore eyes kung gatumar ka. Ang tawag nga D3 Bio. Ang muning nga tawag nga sore eyes is been gabalik-balik lang niya si Sunal ni gani engineer, no?
1: Gani? Sa panahon,
0: gabalik-balik lang niya siya, no? And but remember, your immune system, ha, may ari na ni sa depensa ni, that's why iban pag sore eyes doing di why gigadayon kay naka-develop na immunity ang aton immune system. Pero kung pigaw ang imo immune system, ka diabetic ka, immunocompromised ka, kay may bata ka pa, tigulang ka na, kalandran mo gid sang protection, sang extra protection nga mahatag sang tawag nga D3 Bio. Why ni gintawag ang D3 Bio nga natural antiviral or natural antibacterial, just for the heck of it, research and study shows that cold pressed extra virgin coconut oil, nga puno sa ginatawag ng medium chain fatty acids and dason ang iya mga ginatawag nga mga derivatives like monolaurine and monocaprilin and monocaprine are really effective in defending the body against these viruses by attacking the cell membrane, or the skin of these viruses and bacteria and destroying them para hindi magdamo, para hindi naka-replicar o makapadamo sila lawas nun sa aton lawas, no? Di mo makita nga ang D3 Bio is really essential. It's really essential during this kind of times or this kind of weather para layo ka sa masakit, gadalas ang mikrobyo, papavirus man ang bakterya, nga gadalas ang ginatawag na sore eyes, mag D3 Bio.
1: So, salamat Sir Boy sa mga informasyon, labi na ganyan tag-ulan-ulan. Pag October, bla Sir Boy, ako na puna gaya. Tag-maskara, grabing inulan, Sir Boy. So, good luck lang da. Dapat proteksyonan nyo yung lawas. Labi na ganyan kung mag-upod ka mo sa mga parada, sing aton nga maskara season, dapat healthy kid Sir Boy. Dapat mag-take kita sila permi sing aton DTX 500, MyTC, kag D3 Bio, Sir Boy.
0: If you expose yourself to the elements, no, nga makadalas ang masakit, kailangan boosted ang imo immune system. Sakto na si engineer, no, number one, ha, mag D3 Bio, no, para may bodyguard ang imo immune system, mag MyTC during mascara time, and of course DTX 500 para siyempre, ha, ay hindi lang active ka, you look young, para makaparty-party ka to, kung
1: okay,
0: maka to sa sinadyaya, hubin ka talawon, ha, kay naka DTX 500, hindi yabalano, nagpulaw ka, ha, hindi yabalano, nga kulang ka sa tulog, kay bastante ka sa antioxidant, naka DTX 500 ka.
1: Ang lain ba, Sir Boy, kung nagalagaw ka blay mascara season, nagapulay mo mata, kaya pangita, kaya uyab, check sa times ang maskara bala ya.
0: Yung mga ka-burks.
1: Ga pulaw kaya. Ga pangita kasi yung dalagiton.
0: Take on why man mapalapit si mo kung medyo melon ka, melon amoy ka, dapat maligo ka.
1: Ka dapat
0: before
1: lang.
0: Before ka na yung maglumbayag sa maskara, dapat ang ngabon mo sa doon makaprotekta si mo, no? Against body odor and makadugang pa sa ginatawag nga pagkagwapo o gwapa mo kay ang ini nga DTX Beauty Soap, hindi lang ang ginatawag nga beauty soap, kundi superb ang antimicrobial properties ini, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even mga pimples. Kaya madula na sa maskara para pag saot-saot mo tumito, uy, hamis. Ha? Hindi lang hamis, hamot ka pa. Kaya ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuni ang imuhabon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties naman, may pa-pain. Ha? Nga gapaputi si mo skin, may arap pagin sa ginatawag nga whitening amplifier in the name of the guava extract. Ang guava extract na ini, rich in vitamin C that whitens your skin from within. Ha? Ginapataas ang glutathione level mo as well as your collagen factor para layo sa wrinkles. So gusto mo mumot ka na, gambadaag ka pa sa maskara, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Oh, hindi ka mga kadagit sa mga uyab na, Sir Boy.
0: Dagit gidya.
1: Ang mga kokobla ni Kanao.
0: Uy, ha?
1: Careful. Ang kinanglan mo, Sir Boy, dapat hindi baho imo ilok.
0: Di mo
1: ginawa. Malagyo gidya yung mga uyab da, kung mga kilala mo da. Labi na gin mga upod mo man, mga migo, kag mga barkada mo.
0: Wala nga, wala malabay ang parada, kagulpin nagliko.
1: Gani.
0: Masi ikaw na.
1: Gani.
0: Masi. May underarm, basi may body odor ka or may underarm body odor ka, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Because of this natural deodorant Clinica DioFresh gives you more protection and more confidence. It gives you 48 hours of freshness. Ikaw lang imo deodorant Clinica DioFresh.
1: Okay, ginatamya ko lang na si Gina ka muna. Oh. Yeah, patamya ni aling kay Sir Bong Sausa Lumay. No? Padayon to, Sir Boy. No? Kinanglan to man, Sir Boy, kung aga bala, namig niya mga pi, Sir Boy mo. Ang kapi, ako niya ginatay kuya per mi aga, DTX Coffee Mix. Da kapi ka na, da detox ka pa, may self-confidence ka man ka nga, nami imo mabatyagan mo gidya ginatinluan ang imo sulok Sir Boy.
0: Correct.
1: Oo, kag kun magbawas ka man ya, kita mo ya tanan nga mga unwanted nga ara sa sunod sang tiyan mo, ipagwa iyo Sir Boy kay grabe ning taas fiber ning detox coffee mix. Ginatinluan niya, ginabrasan niya ang imo nga sulok Sir Boy. So gakapi ka na, naga-detox ka pa.
0: Nga ang nami ang DTX Coffee Mix kay may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500. Ginputang sa kape, ginduangan pagin sa tawag nga chia seeds rich in fiber that detoxify your colon from mucoid plaques para mapagwa na tan, mas scrub out na sa tawag nga chia seeds. Nga na sa DTX Coffee Mix, ang DSE naman basically protects your cells from the within. Mismo ang ginatawag nga oxidative stress, which is highest in the morning, ginatap na sa DSE nga na sa DTX Coffee Mix. So kung gusto mo aga pa, gakape ka na, gadetox ka pa, mag DTX Coffee Mix.
1: Pero kung medyo bisyuan ka, Sir Boy, may kape man tayo na-introduce sila ining DTX Premium Coffee. Labi naging kung medyo mataas nga lang yung blood sugar. Daw may prone ka lang, daw dali ka iguon sining diabetes, Sir Boy. Magkape kaya DTX Premium Coffee. Kay may ara siya chia seeds.
0: Stevia.
1: Oh, stevia. Oh. Ang iyang akuan. Sorry. May stevia siya nga sweetener nga naga panami sang sabor, Sir Boy.
0: Pero wala ka pataas.
1: Wala ka pataas yung blood sugar.
0: Kung ang kampiyon gidya sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, may ergotionin. Ining ergotionin nga sa gano mushroom is called the herb of immortality because this is the longest staying antioxidant in the body. Huh? It is capable of reviving your oxidized antioxidant, your vitamin C and your vitamin E para mausap tanan sang lawas na ginduwangan pagid. Sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidants ng DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo kontrahon ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulao, sa imo stress by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee or you simply want to look young. Ha, gusto mo magpabata using by drinking a cup of coffee, ay amo na ni DTX Premium Coffee. Pwede mo pa maanli kay Stevia ang sweetener sa ang ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Pero timiyara pag ita kape, Sir Boy, pre-bio coffee nga nami, Sir Boy mo, kay buhay na buhay sa yagapon sa sulod sang imo nga gut nga magakuan. Magareact bisan taas ang gabi abing init sa imo nga kape or ang mga kwanda mga acid sa imo nga tiyan sa giapo niya 100% ang iya performance nga mag-enhance magahimo sang imo nga mga good bacteria healthy sir Boy.
0: Oo na no amo nang na main engineer no ang ginagadamo ang imo gut bacteria or good gut bacteria or ang probiotics mo kay ang ginatawag nga prebio coffee may spore forming probiotics ini mga spore forming probiotics why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang tiyan mo that's why you get the full benefits of probiotics in the morning, enhancing your mood, enhancing your brain activity and your metabolism. So kung if you're not a morning person, medyo buringot ka, kunaga, kag gusto mo i-improve ang imo mood, tandaan ang ngalan, pre-bio coffee sa pagkanamit pa klase nga kape. Pero kung gusto mo niya i-repopulate, gusto mo pa padamuon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, kagin antibiotic therapy ka,
1: okay.
0: Yung pala inom ka, stress ka,
1: pelmi. Pag may diarrhea ka dito.
0: O may mga unhealthy eating habits ka.
1: Okay.
0: O kung tingin na, Clinica Spore Biotics. Iniyang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming bacteria, lactobacilli and bifidobacterium, and many more working together to basically improve your gut health. Para nami ang ginatawag nga pag-produce ang imo gut-derived B vitamins, your vitamin Bs that are needed by your brain, your arteries and your veins, and also nami man ang pag-produce ang happy hormones, serotonin, dopamine and oxytocin that basically helps maintain your emotional and cognitive health. Ang nami pagid nami ang pag-absorb sa mga nutrients and minerals imo gut kay gabulig ni mga probiotics in doing that, no? And of course, boosted ang imo immune system. Remember, 70 to 80% of your immune system resides or lives in your gut. And those probiotics, they have this symbiotic relationship nga ginaubrasan ni mga probiotics as being the alarm system of your immune system, no? Para ma-check na tanan yung mga mikrobyo sa imo gut, no? So kung gusto mo kampiyon ng imo gut health, kampiyon ng imo brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Ang kinanglan naman niya para itagaan tabla armas ng aton mga senior citizen, Sir Boy, ariya ginatag na aton nga armas sa ila para ready sila anytime. Ang aton nga extend food supplement for men. Manami ya, Sir Boy mo, kay hindi lang nga medyo happy ka, pati asawa mo happy, Sir Boy, kay may symbiotic effect sa inyo nga duha. Nami sang inyo nga rapor kung si Manoy mabaskog, Sir Boy, kag kun manguhit si Sir, ga happy man si Mrs. So mag-extend food supplement kamo, mga may edad-edad na, kay may maka kag klabuas ka ini, na nagapa-enhance ang inyo na mga reproductive system, bala, Sir Boy. Aga pa nami mo, gapataas man sang imo testosterone, kung lalaki ka, kag ang vitality kagang imo stamina nagabaskog, Sir Boy. So, mag-extend food supplement for men available ini sa aton mga klinika, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, magpahilot 2 to 3 times a week, no? Using DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag relaxation ang ginahatag sang DTX liniment oil sa mga tired muscles mo, sa mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo, matamat na kwa habang ginahagod, gina-need kada, ginamasahe kada ni misis, ni girlfriend, or ni boyfriend man. Para makwa ang gatawag nga tired ma, ang para ma-relax ang imo lawas. Ang importante dang ginabanyos DTX liniment oil, no? Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, kampiyon ang gatawag nga aromatherapy ang ginahatag, which relaxes your senses, no? Including your brain. Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, ang iyan ni aromatherapy, pwede mo ni mausap kung gawin may biyahe, hilo kang galingin,
1: galingin do ka dagat,
0: ha? Ilang dagat kang magbiyahe kasi simutan mo lang ang DTX liniment oil, amat-amat ni kwa. So tandaan, kung gusto mo ka mag-relax, magpamasahe, or simply gusto mo lang makasimot sang manami nga bagay pa ko dula ang lingin ng sang ulo mo, mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Biyernes subong, Sir Boy, medyo weekend na, anong mga rekomendasyon mo sa ila before sila maglibot-libot sa maskara? Kaya opening mo sa maskara, Sir Boy?
0: We're starting to celebrate na the maskara celebration, no, sa aton city, sa Bacolod, Papulao, ni bilog, sa bilog kakalibutan. So kalanlan, so if you want to enjoy these festivities, kalanlan kondisyon ng lawas, ha, dapat naka DTX 500, ha, para pangbawi sa pulaw, pangbawi sa stress, ha, naka Mighty Seed Alkaline Vitamin C para boosted ang immune system, ha, kampiyon pang skin, ha, para siyempre kung hamis ka, dako chance, no, kung si engineer pa. And of course, para kampiyon ng mata, para layo pa lang, kita mo lang palada sa maskara, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, and parisan sa ginatawag nga Eye Care Eye Drops. And para wala gina trouble sa masakit. Para layo sa ginatawag nga tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, during this maskara season, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning. God bless and enjoy your weekend.
1: Sa sining na maskara, Sir Boy, may mga bakasyonista kita. Aro din si Ma'am Ana Chano. Happy birthday sa imo, Ma'am. Mm-hmm. Of course, kay Joyax Galban Navarro. Mm-hmm. Happy birthday man. Kay Reggie. Reggie Alegria. Happy birthday kay Sir The Boy Garcia. Sir Dave, happy birthday sa imo, sa mga classmate. Da. Class 79. Maayong aga sa inyo tanan. In behalf ni Doc Ramil Oy, ini naman ako nga tsansa nga magpasalamat sa iya sang tanan nga mga kaiwan ginatagya sa mga tagpalamati. Kaya ini nga programa gindesign gyud Sir Boy nga maging healthy ang tagsa-tagsa. Kaga sa atong Vice President sa Operations Sir Eljan Castanyo, sa atong Station Manager Sir Rods Palma, ang atong naman diri mga technician Sir nakablangko ko sa okay. Si Adrian kag si Sir Ren, so mayong aga sa inyo. Kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-Albanyo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: pagpadayunon ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dugay kuya mapatay.
2: Ay man nga dyo tayyan ka lang gani mapatay.
1: Ah, singganan nga. Timing lang to ya.
2: Tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya anay ah.
1: Ah, ginsuli mo pa ba?
2: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing. Makaon na ta ay.
1: Ah, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos ta kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
2: Buara ka naman imo yan, Norbing.
1: Oo man. Ang muna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
2: Nahay! Sadya-sadya, ino?
1: Oo.

0: Boy Ramon.
1: Boss Rocket.
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot-libot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niyang ako nga kalingawan.
0: Oh. Ote, sige. Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, gapitik pa man ilang mga pulso. Kay kung wala nati, boss Lingon, patay na sila.
0: Ang bot ko si Lingon. Kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag SK election?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gidyang gusto madayon.
0: Di ara man lang gali.
1: O, boss, ang hindi man gusto nga madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalun sa bangko. Kabalo ka, boss. Nadlok ng mga incumbent nga maeleksyon kay base mapirdi sila.
0: Oh, pirdi ka gid kung wala kaga perform.
1: Nan, kag mapirdi ka man, boss, kung wala kaga pangatag kwarta kung eleksyon.
0: Boss,
1: di ba mo na yung natural sa aton kada eleksyon?
0: Bisan ano pa kadamo sang hinimuan. Kung wala kaya ga pamakalboto kung eleksyon, pirdi ka Japon. Amo gani sa mga politiko da. Kung gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man ta kakwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss.
0: Basi wala man tangalan sa kumulik, kagod nga makabot.
1: Di kung wala agad naman, boss, di mapakuno-kuno lang tangabutante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: Ati sadya-sadyain ako.
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: palabig.
1: Alo, ito naman sinuli sa babaw sang mangrove.
2: Nagano to siya?
1: Nagbakuno-kuno nga pispis.
2: Ay.
1: Ginakapay-kapay yaman tong yadwa kakamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet-tweet.
2: Agoy! Uy, okay. Ay, abot na nabalak inuli mo.
1: Dugay-dugay manuka na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kauno niya.
2: Ay, kabudlay. Gitsabay ng trip inuli ba?
1: Amo gani. Nga daw bisan ako gani daw masirender na ako sa iyo. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
2: Ang kulbaan lang naton kon maglupa na gidbala kag matubuan siyang pakpak siyang.
1: Hello, amo na to dang budlay, no?
2: Anong mayo sinibudat, man? Ano abi kong dalota sinuli sa kalising ko?
1: Ay, budlay na to sa'yo sa aton.
2: Nga, aman.
1: Kasi masalaan to sa nga adik, bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
2: Abugi na! Kagbasi mabunaan pa siya!
1: Gani!
2: Kagkun magpulit na to, ibilin talang di siya. Mangin pabugat ng nasiya sa atun.
1: Gani! Ate, sige-sige. Depende sa himuta, bugok. Pero nga aton lang tani, wala nga ipabulong ta siya antes na magpauli.
2: Pwede man, kati may kwarta man na siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Basi kong ginalita na siya.
1: Oh, basi gani sobra pa na balaw sa sobra, yan ang apangapi.
2: Kape? Ano naman ang kape?
1: Kape! Kape na gusto! Lang panghalit, babayi! Ano pa siya naman ang nalitan?
2: Ati, sa no? Ay,

0: Daddy Bantol.
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo. May ara agad ah.
1: Parte sa noblay na.
0: Parte sa eleksyon, Daddy.
1: Agali ka. Mayugid ah.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunhaw. Ato man siya sa kalisingko, Dad. Galibot-libot.
1: At iba siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo, Gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanay ka mo, Dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga duwa basta iya lang gasto ah.
0: Dumayo, gina, Dad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tayo pamakalbuto. Iya kwarta. Pero duwa ang ngalan sa sampul balot.
0: Samtang ang kwarta mo, Dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung ngalan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa dasadya eh, no?

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lightis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut saya kay ang balyado ko amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa glawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, ngaginhungud, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak, kitkamas na ngay?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako.
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
17: O pauli na ko ka.
18: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214. Series of 2026.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy.
22: Let's go with the flow.
23: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
26: Mag-usar sang salon pass.
25: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
26: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
25: May long-lasting relief.
26: Tugtog 8 ka oras.
25: Para sa nagkapanalakit nga baka.
26: Liyong kalikod.
25: Salon pass.
27: This is a mental call acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until doctor.
25: Salon pass.
26: May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
25: Liyong kalikod.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
29: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo Promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
30: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
31: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
32: para sa chance manalo.
31: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
29: Cash alley na!
33: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
34: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
35: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: kayo to? Isa ni Kalibo kayo ta? Karoon lang si Jirio tapos ko kaon kayo.
1: Abaw, daw mirakulo man ang imugoy, no?
0: Kayo't wala ko ni utang si mo, ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na nakangaimpason mo eh.
0: Kagkada utang ko ni. Pinakalawig tatlo kadlaw. Pag ego, taka di mabayaran.
1: Tama na nga eksplenasyon, ah. Order na, ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Obosa na lang ning isa kakaon sang isa mo kalibo, ho, ah.
0: Bograbe ka man imo, kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos isa lang kakaon, isa kalibo, yot?
1: Ay, uboson mo lang, eh. Hindi gani, eh. Ang iban, ipakaon mo sa ito.
0: Grabe, kaman imo, yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo ka pisos nga laswa. Kag, tunga lang nga kanon. Tapos, maulam lang ko piso, kay maulog lang ko na tubig sa ulog-ulog piso.
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo, amo lang na ang order.
0: Kamilo ka, budget kuya kay... Eh, wala kuya gagastos ang mga wala kapuslanan.
1: Abaw, ay!
0: Matipid lang ko kay wala kuya nga nanutangan kung maubusan ko. Kag hindi ka naman yung nga magpautang, de.
1: Abaw, ate Mayo, sadya-sadya ino.

0: Magdalena.
1: Yes. Burog.
0: Amo na ninyo katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugakom ang magpatulog-tulog lang, no?
1: Anad na naya si Kapitan.
0: Anad or kabalan ng gidya?
1: Nah. Hala, dapat pa nabalayan ba?
0: Anad na sa pakabal.
1: Nan, amo na husto nga termino.
0: Pero paano ihan kung may eleksyon yung matabo, Magda? Kadamo sa makontra ihan kay Kapitan?
1: Damo, guro eh. Kay ti, damo man ang akig sa iya mo.
0: Ti, may mahimo sila ihan kay Kapitan.
1: Sa kwartahan ay, ti, wala gid eh. Plus, tawo pa na ni Mayor kag Congressman si Kapitan Hugakom. Ti, damo pa gid niyang may finance sa iya ya. Paldo gid na siya ya.
0: Ay, aba. Ti, kung makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, naging palapaw yung tublat, yung pangatag isa'y nablos kag kabataan niya.
1: Ti, amo na pag-amat-amat, taarigay kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuon to nga assistant.
0: Wow! Mayo, gini na nga plano, Magdalena.
1: Amo na nga, hindi ka ganyan magpakulba. Hindi magpanerbiyos, kaya ako yung bala, si mo.
0: Oh, sadya, you know?

0: 2 minutes na lang. Mapresenta ta ko nito ayon, toto da ko.
1: Te, ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw, nagapaisog pagid ko gani.
1: Wah! Awa, habi ko gani, nakulbaan ka?
0: Hmm? Ako pa? Nadokan nga nagapanalaita sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag sila pulapo.
1: Hmm? Sara naman, nagandar naman ng kuan mo.
0: Nga, wala ka kapatay. Kaya Dason, kung magsugid ka, hindi naman ko magpati si mo.
1: Pati ko eh, pati eh. Ikaw na gid na.
0: Aw ah, abe ko ganun, hindi ka magpati. Kaya Dason, kung ikaw ka naman magsugid, hindi naman ko magpati si mo.
1: Dawin to ka bala eh, dyan.
0: Ikaw ya, ready ka na magpresyon sa tunga, Meg? Nga, wala kaya nakulbaan?
1: Wala eh. Kay gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
0: Dugo na sino?
1: Dugo sa ang kurokokok ah. Kag amo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pag-present kag indigin magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko top 1 sa klase, basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
0: Hala?
1: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
0: Sada sa jay, no?
1: Wow!

0: Susunod na pag-indin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: mag-aid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nag-putik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng bangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa kuraso tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule
6: masaligas sadto pa.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe.

0: That song was brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sa kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500, panahon na naman ang ubo, si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin disease.
0: DTX Beauty Soap.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Bad, oh my condition ta priyaw?
9: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh, available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagin hungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak, kitkamusta ngay?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako.
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
17: O pauli na ko ka.
18: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26024. Series of 2026.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
21: Let's go with the flow.
22: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyog kalikot sa salon pass.
25: This is a mental health elastic canvas. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyog kalikot.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
27: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
29: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
30: para sa Senet Manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
27: Kashali na!
31: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
32: Number 1, the hit music station, 101.5.
1: 101.5, K5 News.
21: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio ang lawagaw. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ga-inom D3 Bio kag Sporebiotics.
4: Uy, amunang technique na, mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag at D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga alawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagahubuling na sa aton nga alawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imumbu, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapag damo sa imugod bacteria o probiotic sa imo tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imbu. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga. Blaga, hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka blag?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring. Sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium ma-absorb gid sang tuon, no? So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporebiotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming imong mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga buti.
2: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga buti.
2: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. nga hinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadiyariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: 584 días na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukin naton, ngiting palamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subungan law, pizza 2 na kita sa bulan sa Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sa lingtoy 2026. It's a Friday na! TGIF. Thanks God, it's Friday! Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pamamatian sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuon nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.
0: Mikos, mikos, mga insan. James Bornales, Merlita Malvas, Bailoses, John Patrick, Juna Duga-Duga, Boss Joe, Junimay, Retita, Melvin, Solidarios Abdo. Bao, kapaitseng mo apelido, papangs. JR Babiera, Ray Sendico, la la la la la la la la la. Mercy Flores, Gina Purano, Mami Gina Borja. Ito talaga, sa talaga makita, Mami Gina Borja. Merlita Malvas. Bings Delfin. Boss Joe. Jean Montesino Arroyo, Rodyard Cabaluna. Pwede si, ganyan na namin, kusmikos na ay Angie Gonzalez.

0: Bings Delfin. Tamyo lang sina na Ifeli, Lodimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor. Ang kadasig ng saka na. Magpatamyo ko mo, hindi lang dama ka damo, ha?
1: Grabe po.
0: Kay, why ko pa maubos ba? Sagasaka ng comment, kabudlay, tatapuson. Mga tagduwa lang katao, tatlo katao, daso naman ang iba na.
1: Grabe po.
0: Kaya hindi ko man Japon matapos basa kay kadasig. Magsaka sang ano ni, sang comment. Matabunan ba? What I mean? Buds Fruity. Rudyard Cabaluna.
2: This land is your land. This land is my land. From California.
0: Mga balita nga itong pag-istoryahan. Sininga aga, Mami Gina. Mami Esperanza Insoli, good morning. Ara ka nang adu ako ka mga mami. Si Ma'am Gina and si Ma'am SP. An ari na sila nga duwa. Good morning gid sa inyo ha. JJM Salvador, Jonaline Rondes Galila. Mga balita nga tong pag-istoryahan, mga moms, sining aga mga Mars. Hoy, bantayan ka may tres toros takaron. May ara takaron tres turos. Kag ang aton nga tres turos after Mighty C Network News. Ti ara gyapon aton nga mga turo, si Turo Jong kag si Turo Chester.
1: Grabe boy.
0: Kay may kampyon nga balita karon si Turo Chester. Oh. About bala ini sa isa ka babayi nagsulod sa lodging house opo diyang iya nubyo di karon sa layang lodging house iya nasudlan naligo siguro pagbalik ya lain yang room ang nasudlan niya ba ato tiyang room boy gapawayway. Abi yan o biyo ya pa? Di kay dulom ang rumboy gali.
1: Grabe boy.
0: Ay ambot nagtutnak sila. Gano na ya ko no?
1: Grabe boy.
0: Ay may natabo sa ilang aduwa.
1: Grabe.
0: Karon niya na priso pa yang rumboy kaya siya yang ginsulon. Ibaloon tani karon.
1: Grabe boy.
0: Lano ka di malas. Langit na, nangin impyerno pa.
1: Grabe po.
0: Kaluoy, isang rumpoy. Ay, si Toro Joseph White, nadinggi to. Nadinggi to. Ang tsura yan, nangin lamok na sa subong.
1: Grabe po.
0: Sa kakusog sang dinggi nag sang lamok nagagat kay Joseph ang tsura sumong daw lamok na. Istoryahan tama karon ining Bacolod Public Plaza. Kinamian ko sinisang ginahinga gaw lang nila para magtahom. Daw gin inspeksyon na sang mayor, gin inspeksyon pagin sang congressman. So, duwa ka mga lideres sang syudad sang Bacolod ang duway gigagwanta sang mga reklamo sa social media. Tito kauluya man hindi la pagkatuon to, kinadtugid nila kagin usisa. Di ambot kun anong ilang tanatalupang dan didto. Nagsanto gid man bala sa gasto nga gin budget. Oh, basi daw wala man tupa. Kaya makon mo kadako no blas ang gasto gali nira. Ha kadamo na nga mga renovation. Dan taon ta kun ibaloon ta ano nga mga tuig gin renovate ini kag ano nga mga budget. Kag nga sa kadako na sang nagasto dadto amo lang man gapon tsura ya do daan gapon.
1: Grabe boy.
0: Duway man sang pagbag-o.
1: Grabe boy.
0: Oy baloon ta na karon. Hindi ta gusto paminsaron nga ini ang plaza sang Bacolod do ginahimuon talang gatasan.
1: Grabe po.
0: Kaya mo nang hindi ta gusto pinsaron nga kadako na sang budget do way man tupa ang pamangkot sa kada budget kag kada obra nyo dara ano gid ang naobra. Kalaw ay bla paminsaron nga basi maminsar kita nga ginahimo talang agatasan. Hindi nami Amo nang hindi ta gusto nga paminsaron sang tawo. Nga daw ginimo lang siya bala nga milking cow. Tindi man guro ah. Why man guro? That's why lang taon tani in a perspective nga wala iya sang malisya. Gaantaya sang oportunidad ang nagtrabaho sini nga ma-explicar nila sang mayad sa tawo. Kahit ti kwarta na sang tawo ang ginggasto da, hindi niya kwarta ninyo. Taxpayers' money. Kagplasa na namon. Dapat ng kami mga taga-Bacolod may say da. O, karon amin muna aton nga istoryahan. Sa mga lokal nga balita. Joint inspection ginpatigayon sang alkalde kag kongresista sang Bacolod dito sa ginambal tanga public plaza.
1: All right.
0: Lalaki nga ginaligar na kaagi priso ginluthang pilason sa Kalatraba. Bala ka din ang igo ya. Sa buli.
1: Grabe po.
0: Nga uso subong nga kun tiruhon kasi buli kaya may igo aw.
1: Grabe po.
0: Laina po.
3: Tinong to ito.
0: Lalaki sa Banwa sang Nakastilyana na kuryente ay patay gito. Nagbulig lama kunay ni pagtakod tani isang suga. Bainti uno anyos nga lalaki ginbuno man pilason sa Isabela suspect nakapalagyo. Bayong aga na nilin disinal shiflet Frenny, kamusta ka na?
1: Grabe.
0: How are you, Frenny? Kamusta tong Frenny tanga in love? Shout out sa LTA Construction Supply. Galantaw subong. Kahalitan nga tugas ang pag-ulan sa La Castellana ginaksyonan na. Ti okay ah. Tatlo ka persona pilason sa motorsiklo sa natabo nga eksidente sa Sagay City. Masobra 8,000 ka mga benepisaryo sang uplift program sa Kabangkalan. Natalana ko nung makabaton sa cash assistance sa ikaduwa na nga pag-release. Okay lang kun niya, yeah, okay lang kun lab. Amo na ang balya, mang, sa post, mang.
1: Grabe po.
0: Daw, Sharon Kunita, kagabi, Concepcion nga love life, mang, no?
1: Grabe po.
0: Daw, Sharon.

0: kataas kung kita nag-aabuso sa pagkaon. Especially, sige, kada tamkaon, tamis. Pa gusto ka kakaon, noodles, bihon, patsit kanton, pan, tinapay. Di mambal ka ti. Wala man ko gakaon, mayo. Wala man ko gainom soft drinks. Jutay lang man rice ko. Pero ti, kamustahan man yung imong pan, ang imong tinapay. Basi grabe ka pa kanon, tinapay, Mickey, noodles, bihon, patsit kanton, spaghetti, macaroni. So tanghon na sila na gapataas na blood sugar levels, no? E kung hindi mo ni mag pagpalantaw kasi huwag ka kabalo, diabetic ka na galing. Kang delikado kung diabetic ka. Isa ka pa maagi, mag DTX 500. Mintinahon nyo ni adlaw-adlaw kay para magdubo atong blood sugar kag hindi magtaas. Hindi na magulat pa nga magtaas blood sugar mo, mapagsalasala mo na kay pagjita-jita. Hindi na mas nami gidyang adaan nga nagapreparar ka. Mas nami gidyang nagapugong kang hindi ka magtaas ang sugar mo ah. Kaysa sa nagtaas na ya. Amo pa ya pag imong gamiton bilang amo pa pag paninguha mo nga magnubo. Hambal ni kuano? Hambal ni Lindy Sinal. Ya chakto. Dosisyaron gidman kag gabi. Galing spelling sang gabi yan, gabi lang nga katol. Ang gabi lang nga kabuhi sa lamawan. Tuod ka mang, di mo gidya mabato ng ang jamok si to, ha? Grabe po. Ano, initan ko lang, blaki ka pa, cute-cute yun sa picture na, ano na yun ko noon. Hoy! Hindi ka cute! Nga nga, mapa-cute ka kaya hindi ka cute! Ayawa! Pa-cute ka kung cute ka. Sa bagay, mga prosamon nga mga gwapo noon, hindi magpa-cute. Kalabanan lang mga pa-cute, yalaw ay. Grabe po. Sige, istoryahan tayo ng Bacolod Public Plaza. Ang aton pinalangga nga plaza, isa ini ka may arasang historic significance. Nga man, ang iya sining paghimo naglambot pa during the Spanish colonial period. Simpo ka sila. Lantawan nyo bla ang mga setups ang mga dumaan tang mga simbahan. Kay baloka ang katsila, ang ila footprint sini makita mo pagyapon sa mga simbahan. Our Roman Catholic Church are the footprints of the old Spanish era. Nga man, sanguna, magkadto ang mga Espanyol, ang mga lolo ko kag lola, excuse me ha. When I say Spaniards, mga lolo ko na kag lola ha.
1: Grabe po.
0: Why ko kabalo sinyo pero ako niya nga mga sa tsura ko palang niya Spanish na ya.
1: Grabe po.
0: Why ko kabalo kung sino mga lolo niyo ya kung di niya kamuya dampi. Basi mga alipin sa gigilid.
1: Grabe po.
0: Basi si ang uyabon niya to nanilin basi kwanto ya.
1: Grabe po.
0: Buktot grusang una to sa kilid.
1: Grabe po.
0: Ang mga ninuno sa to basi buktot sang una.
1: Grabe po.
0: So, ang akon nga mga kalululuhan, nga mga katsila, nagkadto di sa inyo, Pilipinas. Oo. Pagtupa nila na actually, siyempre kinagakwan sila, kay nagsakay sila sa barko, halin sa Spain. Siyempre pag-abot sa Pilipinas, alangan man sa airport, sila matungka. Kundi dito sila madungka, kundi dito may dagat. That's why, kung manotice nyo, ang mga settlement sang una, okay? Ara sa lapit by bayon. Pag abot na kita sa labi isla, dungka na sila. Pag dungka nila da, lapit sa isla, bili nila ang ilang nga dapur nga dako sa unhan, and then masakay sila sa baruto kag mag abot sa baybayon. Pag abot sa baybayon, dala na nila ang ilang nga Santo Niño, pari ang una. Why anay mga espada? Wala. Reliyon. Ah. Tibalo ka naman sang una, ang mga Pinoy, na mga original, di mahilig sa mga santo-santo.

0: mga ribulto. Oh, that's why dala na sila sang ninyo kag Virgin Mary. Oh, tiyan mo na, ti kita naman nga mga Pinoy, may kita nga hala, may mga ribulto sila. Dayon ta dayon, okay. Rangin mo on nila dayon, simbahan. Kay ang sintro sang gobyerno na sa ina, simbahan. Kita nyo ang mga simbahan ng mga tigu, mga may edad na simbahan, mga chimpo katsila pa. Ara lapit sa baybayon. O, lantawa ang Bacolod Cathedral. Ang Bacolod Cathedral, eti, chimpo katsila pa na. Lapit siya sa baybayon. Ngiti kalayo naman tong baybayon, sir. Unan man to SM. Hindi. Sang una ang baybay, ara lang tayo sa likod sang jo, sang bakapuan. Kundi, sang una, kita ka mo Balyadolid. Di ba may seawall ang Balyadolid? Amo na sang una, da, ang Bacolod sang gamay ko. Katedral, public plaza, seawall da yun. Ang balod, gadapya na da. Sang gamay ko, ha? Gadapya na da ang balod sa plaza. Gadapya da. May igo pa na sang balod ang dalan da sang una. Kay ang Police Station 1 kag Sea Breeze Hotel sa Dalom sina ang Bay Center dagat na wala pa na reclamation. Oh, tisang una kung magtukod ang mga katsila simbahan center of community na nila. Dayon sa simbahan gusto sa mga katsila nga tapos yung simba may lagaw-lagawan kamo. Dira kamo tipon kay parang mas spice na magkita-kita nila kung disinon ni. Tiklaw ay man nga before simba, way kahulatan, ti dapat may public plaza. Iyan na sit up sang katsila. After simba, klaw ay man puli kada yon, pungko kada na sa plaza. That's why, sa makita nyo, kung may simbahan, may plaza. Oh, Katedral, Tubangya public plaza. Valladolid, Tubangya public plaza. Oh, amuna, mga daan nga mga simbahan gipatindog sa katsila, ang tupad tubang mo daya public plaza, ti amo nang aton plaza. Oh. Ang Bacolod sang ini ang nangin kapital sang Negros in 1846. Ha, grabe ha? Nangin kapital sang Negros ang Bacolod in 1946. Ang Spanish government nagtukod dayon sang plaza publika. Plaza publika ang tawag nila, amo ni ang lapit ko no sa Casa Real. And according sa history nga nabasa ko. So in 1846, sang nangin kapital sang Negros ang Bacolod, nagtukod ang mga katsila plaza na lapit sa Casa Real. An amo na lang siya. Ini nga area ginpadako, okay? Kay nagdonate sang lupa si Don Jose Vicente Luxin Gonzaga. Pakaisa sang lulo ko ah. Abalanta ka mo may dugong katsila, kuya. Bahala ka mo kung din ka mo inagalalin. Basta kuya dugong katsila ah. Ah basta. Si Lolo gindonate ina nga lupa ni Lolo Don Jose Vicente Luxin Gonzaga.
1: Ah, grabe po
0: ito. Oh.
2: Sinunto ito.
0: Ti karon ining plaza ginrenovate nga ginrenovate hasta nga ang tsuraya amo na ni in 1920s. Oo, sang 1920 amo na nang tsura na. Nan. Ano pa? Sang ini nga mga tuig in the 1920s, ang porsyon sang propiedad sang simbahan, okay? Gintaidalom under the municipal management through a perpetual usufruct arrangement in 1922. That's why nga ina ang plaza porsyon dira iya sang katedral. Oo. That's why kita mo bisan wala iya maskaraya magambal yang katedral nga butangin nyo da rilipan.
1: Ah, grabe po.
0: Ya butangin nyo da rilipan o may rilipan da ya butangin nyo da mga baligyaan para ang tao magsimba di may baklan sa gwa.
1: Ah, grabe po.
0: Oh. Now karon amo ning natabo. tindog inang bandstand or gazebo. Kita nyo na nga aton, da nga daw may atop sa tunga nga may leon. Ginpatindog gali ina sang 1926. Ha? Sang 1926. Kag gin-inaugurate sang 1927. May mga ngalan ina da nga makita mo, Beethoven, Wagner, Haydn, and Mozart. Na makita mo da sa sinang structure nga nasa tunga. 1927 gin-inaugurate, ginpatindog 1926. Tiyamakon mo 1926, 100 years na ina. 2026 na subong, 100 years old na na.
1: Ah, grabe po.
0: Oh, 100 years old. Ano pa? Si Presidente Manuel L. Quizon nagtanom sang isa ka tindalo tree sa public plaza in October 19, 1938. Wala pagira. Gintanom, ha? Ang isa mga kahoy da, isa sang kahoy da, nga tindalo tree, ang nagtanom na si President Manuel L. Quizon sang October 19, 1938. Sang ini ang igin-inagurahan ang Bacolod bilang isa ka-chartered city. Eh, kita nyo? Now, ari. Ari pa. Karon, in 2017 to 2018, nagpagwa sang budget 9.8 million to 10 million ang national government para i-rehab inang aton plaza. In 2017, ha? 2017 to 2018, 9.8 to 10 million ang gingasto sang national government para i-rehab ang plaza naton through DPWH. Ilagin repair ang apat ka mga fountain, gin-repair ang railing, gin-repair ang mga bangko, gin-repair ang flooring, gin-repair ang bandstand. Ina sa tunga na blah. Ang iyang atop pinang islan, gin-pangbutangan electrical wiring, gin-kayo ang drainage, gin-butangan suga, kay mga punder na tong iban, kagway na gisiligang pustida. Oh, ano pa? Gin-butangan sang sound system sang 2017 to 2018. Ah, nagsugod ang obra sang 2017 August. Kag ini ang natapos in March 2018. Suno sa ila, ang alokasyon is 9.8 million pero ang iban nag-report nga ara sa 10 million. Okay? Now, in 2019, after one year, naggasto na naman kita 23 milyones. Ano ni? Ang Department of Budget and Management nag-alokar 23 milyones para i-rehab na namaliwat. Grabe no? Gin-rehab sang 2017, natapos 2018, gingastuhan 10 million. Dasun tuig, another 23 million. Ano na naman ni? Gin-islan, ah? Ah, ining kagin-improve ang black and white ablanga kwanda nga semento nga daw chessboard bala.
1: Ah, grabe po.
3: Alright.
0: Amo nang ila nga gin kayo. Nan. Gin gin kayo ang mga kilid nga mga dalanon, ang lighting system. Tiambot nga 23 milyones gito. De karon ari ay 2025 to 2026, no? Ligad tuig ang Department of Budget and Management nag-alokar na naman. Ay hindi ni Gurol, hindi ni, hindi gali DBM. Ang TIESA nag-fund 80 million para sa Heritage Plaza Redevelopment Program. 80 milyones. Amo ni ang kabahin sa 300 million Tourism Infrastructure Package. Okay? Kag ining nabilin nga 220 million para sa Bacolod City Government Center Grounds. Di karon sining ila nga ginobra nga 80 milyones kuno ang budget. Ini ang maga-cover sa fountain nga panamion ang fountain kag mga water features, butangan na naman lighting, i-landscape siya kag infrastructure improvement. Nagsugod sang July 2025. Di karon October 2026, dawa ay pamanto na human, ginpintahan na lang. Didi na tong 80 milyones. O, ari si Wilson. Wilson, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Son, tsakto man ang akon nga pag-recall sang narrative sang history sang plaza?
4: Yes, tsakto na.
0: Daga utod-utod ka, son. Daw inog-rehab ka man.
4: Ara kay Pan Jeep, kamusta ito sa lahat?
0: Okay na. Okay na. Tiyan, nabatian mong history sang plaza, pang?
4: Yes.
0: Ang akon, sakit na sa akon, kay ang akon lolo, nga si Don Jose Vicente Loxin Gonzaga, nagdunit sang duta, da?
4: Duha ka hektarya.
0: Oo! Oo! Okay?
4: Duha ka hektarya na. Kay Pan Jeep, sakto nang imo nga kung asali ang mga natanay, pat naroon ang history matanay sa plaza, no? Pero, subong na ungkat, ginikita, JP, kay ti... special man ang pag nga ini sa Colon City Plaza kay nagasabi.
0: Kay ikaw 100 years na da. Ikaw 100 years. Ang band ano na? Bandstand. Ang gazebo sto nga.
4: Ang kwan pagit kay PJP ang Dutch Sport na bala.
0: Ha.
4: Dalaman na upot na sa kay PJP sa 100 years.
0: Okay.
4: Kagapon kay PJP kasi ini matapos na lang ang sa nga patikos ang Bacolod City Plaza. Ini no kagapon ni Congressman Alvin Benitez sa good personal nga si Keron kay PJP ang sitwasyon sa nga plaza. Kadikto niya nakita kay PJP kan nagpahayag sa dikto kagapon sa mga media nga kadamo sa nga proposal sa tiyeza kag sa kontraktor sini nga wala masunod.
0: Nan, halanyo ara ay si Kong Benitez ginagambal ay. Hambal niya, wala ko na masunod pang ang ilang nga promisa. At hindi na ito nagkantong 80 milyonis. Ha?
4: Sila, wala nag-follow sa kung ano nag-propose.
0: Ay, kalaw, ay ganyan sang signal mo, Wilson. Hindi ka nga kuibahalin.
4: Nag-dalagan.
0: Ti pundo bala, anay. Basta ganyan ka report, hambal lang patrol, pundo, anay, for the sake sa atong listener, kay kakaugtas kita nga, hindi ka bation?
1: Grabe,
0: hindi ka pwede magpundo, anay, say God? Oh, pundo anay, kay ka report ta. Amo ni nga importante sa to nang report nat ang ginadalagan nyo. Okay.
4: Ala na kay JP, klaro na.
0: Oh, klaro na. Okay, go.
4: Abot mo git no.
0: Ti ang akon balason, ang aton nga negosyo radio station. Ti kon magsagay ta travel while ga report kag gaugtas ang aton tig palamati, masaylon sila karon station. Kay di ma hindi ta maintindihan. Oh, i-prioritize ta git ang quality on air. Quality on air. Oh, amo na pinaka importante. Okay, go.
4: Anyway, so amo to kagapon kay PJP no na tulidan niya kasi madamo sa mga disenyo dito nga wala gid na nga sunod sa original nga plan sa nga yes, nga gipakita no sa anay nga mayor pa nga si Alvin Benitez. Kaga na itsibihan niya man kung nga frustrated man ang alkalde subong kay PJP sa sitwasyon sa plaza. Kaya tingin nakita yagin man nga nagkalamatan.
0: Dali lang. Diin ang una. Ginsikyar ni nila or nagiho sila kay damo na nagreklamo sa Facebook. But silingon ang trigger nga nagiho sila bangod may nagreklamo sa Facebook. So kung wala may nagiho sa Facebook, wala may nagreklamo, why man sila nagkantuto? Kay nga subong lang kamuda, nagkadto. Kung tamaran ka mo magkadto, tani, gindelegate nyo someone to check it knowing nga plaza ini. Kag sila ni nga duwa ang mataas ng opisyal sang Bacolod, mayor, kag congressman. Di dapat kay ginakuti ang plaza nga isa ini ka national ka heritage sang Bacolod, dapat ang aton mga opisyalis may ara pag-ulikid. Kadugay na naginakayod na subong lang ka mo nagkarankaran? Papang?
4: Actually, kaday kay PJP, delayed na yun siya ganit kaya dapat expected ang plaza na matapos supposedly last year pa, October 2025.
0: Oh, yes. Tig subong, naglain ang ilang buot. Naglain ang buot. Naintindihan ko, Papang. Do pariyo man abla nga imuog sa ranto gubun. nga balwabol sa imong nga ugsaran, may mga din mo ginsabat ang imong nga uyabon. May ara ka kahoy nga ginsulatan sang Wilson Lab amuni? Pagsabat mo wala, wala. Wala way kason?
4: Mera.
0: Kahoy. Tipin sa rabla kun malaya na nga kahoy pang. Kung di malain ang buot mo, abi mong plasa, awahaw na nabla pang nga bilin. Waay na da ang mga dumaan nga building, ang abi mo sun, may ira, panadason sang una. Ira, abla mo? Ira? Oh, ira. May kwa na da, may sinihan na da sa una sa corner pang sang Gatoslao and Rizal. Inabalang kita Malandumon Tower?
4: Oo.
0: Rikta ka na to sa punta. And then makross na da ang iyak ka San Sebastian Cathedral. Ang corner ginadapang sinihan na sang una, era.
4: Asa may LCC.
0: Hindi LCC sa pihak. Asa tabok sa LCC. Ang corner na sinihan na ginwasak to. Now, ang building da sang DBP sa Tubang Plaza, waay naman. Ang rilo da, nga dugay-dugay na nga rilo nga dako. Ginisla ng Halandumon Tower. Ang rilo din nyo gindala. Kay ang rilo to, amotos ang una, ang nag-remind sa taga-plaza nga mailis na kay dugay-dugay gabi ng ita na ta-customer. Ang rilo na sang una, amo na ang ginabasihan sang tawo sa hindi pataka bakal rilo, wala pa cellphone, pigado pang tawo, amo nang naghahatag oras sa mga nagapungko sa plaza nga ay dali lang dugi-dugay mapuli na ko pangitaon na tani mama. Amo na sa ang basihan ang rilo sa mga nagadit-dit sa plaza sang una nga wala pa inog bakal rilo, kag wala pa cellphone, kag wala pa oras ta nangal ya oy. Lantawa ang oras sa tanggapungko ta sa ben sa plaza nga dugi-dugay mapulit kay may curfew si mama kag si papa. Tidiin na tong rilo, ginkain nyo. Kay ato nga rilo, okay? Isa ito ka historic man klase rilo. Nan, tiwaay na sila ang nabilin papang ang aton plaza. Oh, tidiin na. Oh.
4: So, mo na siya subong ka sa K5GP, no? Actually, sa Gapon, tika na kinarangkara, nakagsanan-sanan sa K5GP. So, nagpadala ini sila sa nga 30 ka mga personnel sa General Services Office. Kag makita mo na may video, kita man na...
0: Oh, sige, Bi, pakita ang video, Bi, papang... Oo.
4: Mo na ina ang sitwasyon subong sa plaza, nagbalik na sa pula, pero ang green kay 5GP do hindi pagiguro ka tigihila mo na bago lang na matanong.
0: Aray, ahay si ay kong Albi nagabihan gigali pang ilantaw yung kong gabi ko nami ara man si Greg ho. Nagkanto naglantaw sila kong gabi sa muna ng tsura ho.
4: Muna siya kag
0: Victor. Ano na ang mga bilog itlog sang tiki?
4: Hindi, kwana sa kay 5GP, ginahalungan na hindi sa mapusa kay basi ang nanay sa kapustuhan, manaong.
0: Mga ano na sa kuno?
4: Kwana sa kay 5GP, disenyo na sa bilog ang kasigasiga.
0: Ay, ang bot! Ah, kung yung kakasyo na kagimutang ang Bermuda grass, nami pa!
4: Basta hindi na naman mapusa kay basi manaong.
0: Dali lang, amoning fountain ho, ang ilang naging kayo?
4: Wala. Yes, kay 5GP, inang fountain nga may start.
0: Subong, may ara sila tubig, da ilistaran sang lamok. Madinggihon ka da. Madinggihon. O, ano pag ginaging pangkayo? Oh.
4: May ara, pag ginaging dry fountain, kay 5GP, nga ginbutang sa tunga, sang plaza, ginaging black and white, na black and white, sport.
0: Ginbutangan nila na fountain?
4: Oh, may dry fountain. So, flat lang sa kay 5GP, ang
0: tunga. Nga maglabay ka da, mabasa ka?
4: Laban-laban, lumamo.
0: Sino nag ginaprubahan ng ila, mga muamon, halagin lipstickan nilang plaza, pango.
4: Nagpula.
0: Nagpula ang alagyan, ibutakan nila lipstick. Oo.
4: Para magbalik ang original na color ko ng sunbricks.
0: Ay, hindi malamong original na color sang bricks. Ang original na color sang bricks, color sang bricks, hindi pinta. Ano ba mamangkot ko diyan gadyang 80 milyonis na kadto pa nga?
4: Amo na da sa amo na pamangkot nga hindi naman masabat ni Fajit eh, pero ang sigurado lang din after sa meeting nila kagabi sa Tiaza na naman siyempre nagtugaan na naman ang Tiaza.
0: Hindi tugaan, Thailand kaso papang! Thailand kaso! Ginoong hindi mo nila pala sa plaza, oh? Namiya ka na maglagaw, papangong, ngayon pintahan. Ano nang puti na kalburo? Pero ka na, mayo-mayo na lang, mayo-mayo. Oh? Timayo na lang kay nagiho ang bakulod, nagpapinta sila, kunwai ano na lang.
4: Mayo-mayo na lang na kay Sir JP, kaya naulian ang tsura niya kung para sa dapon, kay Sir JP makita mo, ay kita kay Sir JP.
0: Ti, kung amo nagkonsumisyon si Mayor.
4: Duwa sila eh, konsumisyon sila ka duwa.
0: Abi pang pangpakanga na Mayor, kung pangpakanga na ang mga nagtinunto sa plaza ta ho? Oo. Pang patawag ang pangakigi. Nanunay ako no?
4: Kaya sa JP, may yara makita to sa paglibot na to.
0: Kadako-dako sa budget o sa 80 milyon. Why mo malang pinang-island ang poste?
4: Mga suga.
0: Abi nila mainto nilang taga-Bakulod. Nga kung butangan nila tipon-tipulon, daan mo na to. Tagpilang bilog sina? Tag 30 mil? Tag 100 mil?
4: Kagabi, malaga rin ang butangan na suga ang iba niya mga lamppost kito ay dipi. Kaya tila ini ang yung butang niya sa Tiazado, ano ni siya ito, parlet, pala ito, moving heads siya kito ay dipi. Ang kiputang na may minti sa inyo, sa inyo ang suga. So, amo na nga kagabi, ilang yung natakdan ang pila na ka mga original kita na lamppost kito ay dipi ha, sa sulod sa plaza. Kagdugang pa sa paglibot naman kapun kito ay dipi, may pipila man kita nga makita dito nga mga puno no nga gitang utod kay JP especially diri sa bahin sa Station 1 bala nga portion kag diri sa may kwan replica sa plaza asang ano sang DCGC kag mayo lang kay ang tindalo nga ginasiling muna kay JP at doon diya kay nene video doon so base marimalaso pagit sila ko
0: and bago doon yun na kay si Manuel Conblana na Manuel El Quizon na nagkwan nagpatanom na ang pakaisama ni Lolo.
4: So, wala git matanggog kita. But anyway, kay Sir JP, kinaulat-ulat na lang kung ano pagit ang recommendation no, ni Kong Albedo.
0: Lantawa bala ang tsura ni Kong Albedo na dismaya gid pang na, na naglantaw sa so, doon na dismaya galalain gid saya. Bang biraha sila Kong ah!
4: Pagabot ito kayo ni Sir JP, nilulong iyang ako amo na ni.
0: Na, si?
4: Why pa nang ganit kasiga ang suga sa baba?
0: Nan! Ti dapat ipakita ni Mayor Albi, ani Mayor, ni Congressman Albi, kag ni Mayor Greg, no? Nga may disiplinahon gid sila. Hindi pwede ni nga muna-muna tanin nila, oh. Hmm. Oo. Iconic ning plaza sa Bakulod. Tapos gin, may pabay nyo lagi kayo kayo, oh, nagdami, patasong una.
4: Ang kuhan nga ni Kisay JP, ang fountain nga may statua pala.
0: Oo?
4: Oh? Yawan, matuandar kagapon, kaya why matugungan tubig, kaya ang tubig ni Kisay JP nagkanto sa balhas sang engineer sang tiyesa nga to dito kagapon. Book now man ang plaza, product ko ila balhas kay Kisay JP.
0: Daugin sulab ang sulok-sulok nila. Nan, kay mga tangingot, sang tong timprano pa, why nyo naging kwanda?
4: Na bala sa plaza gina po doon nga kadatko gitong balas nila
0: ang ari pagid before ka mong mag ambisyon pa butang fountain siguruhan nyo ay ka may tubig ka mo tani ginuunan nyo kayong tubig before fountain nagbulubutang butang ka mo da fountain why ka mo tubig
4: gahubas yung kay Pajite yung fountain na mo na punangkot yung agahubas
0: na tilang tawa araw may araw na bulot ang listaran dengue.
5: Alright! Grabe po ito.
0: Wilson, daw tibrano ko ni mapatay sa plaza nga na.
4: Makalagaw-lagaw ka malaki pa.
0: Ay, hindi! Hindi ko maglagaw-lagaw na. Galain ang buhot ko.
4: Kasulod ka to para at least mabab.
0: Ay, hindi ko ah. Hindi ko ah. Mayo na mayo pa to yung plaza nga. Ras akong memory. Ang plaza nga ginditan namon sang una sang uyabon kong Australiana. Ha? Si Jo, ulihin na iyo si Joan pong. Australian girlfriend ko sang una. Ha? Hindi eh. Gwapa yun. Lain niya eh. Pang Australia man niya ngangalan. Ano ka man? Hindi ba ang usisaab lang akon bala? Ang usisaab lang uyab ni ang uyab ni Vincent. Oo.
4: Siyempre, GP, ihulatod ko lang, no, na kung ano man ang ilas, hindi ka recommendation this Monday, kay Sir GP sa Piyesa, para at least mabalanta kung may file sila action or whatsoever, kay Sir GP Batok sa Piyesa, kag sa amigo, na amo ni ang contractor kay Sir GP.
0: Abi mo pang, nami gidya ma-file sila kaso para magkaladudla ni. Kaya kung hindi tanay ako rung pagpang-filean kaso, maanad ni sila. Maanad ni sila. Ina ba lang tinutuhan nyo yung plaza sa bakulod? Hindi niya pwede. Maanad ka muna iya. Maanad. That's why kung ganga ka mo proyekto, ubrahan nyo ba sa tsakto? Kaya ubra man na, tsakto man ang bayad sa inyo, ubrahan nyo sa tsakto.
4: So, kay 5GP, ang test ko, top-low agon pa na yung timeline sa proyekto kay 5GP.
0: Oh, no? Sige, sige. Bali matapos siya, 2030.
4: Ang funding kay 5GP nag-abot, no, o po na na-discussionan sa February 2024. Ang funding sa duwani ka proyekto, we're talking about 300 billion sa BCGC kag-ini sa plaza. December 2024, kay 5GP na bidding o kung na nadaog na sa amigo construction ang proyekto. February 2025, kay 5GP nag-start ang construction o kung yung plano. Wala kay 5GP mga plano kung anong design and all. Das tuwas on na February 2025. March 2025, nag-site preparation, kag-site inspection kay 5GP. July 2025, insugudan ang groundbreaking sa tempo na no ni Mayor Greg Kasataya kag amo na ni nagsugod ang first phase no sa proyekto sa ining duha ka mga lugar. October 2025 kay 5GP amo ni original nga no, ma-target nga matapos na tani ang duha ka mga proyekto.
0: Tapos na ang ano pang tapos nang tapos ng budget.
4: January 5GP 2026 natukiban na 43% pa lang na complete ang proyekto. Kasi nilang June 2026 kay 5GP nag-meeting ang Piyesa kagang alkalde ang katagambal ini ang Piyesa katapuso nila sininga October ang plaza kagang BCGC abang tutok sa karon ongoing sa gyapon ng construction kay 5GP no matapos na lang ang Paskaran Festival. So ako na siya ang history sa ayaning ang timeline sa duwa ka mga proyekto kay 5GP sa Piyesa, no, diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Alright.
4: Kay 5GP, ako na nga ito, nga balitaan na ino sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa May DCD 3 Michael DTX 500 o po dato si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay, ambot na lang, oo. Diba, yung manang nabalaan sang congressman kag sang mayor, ah. Hopefully, mapagitaan ideya nga matapos na niya. Ay, kasabad, kikun wala lang yung binuangan, taling construction da. Hamakon mo, isa na katuig, sobra mo na itong naobra nyo. Hamakon mo lang, ginkudal-kudalan yun na da. Parang abi ko na pag abri sang kudal sang tabon nami na. Amo lang ito na obra nyo. Gili, may bang tapos? Gilo kayo yung fountain. Tapos huwag makamutubi ng ipabutang. Ining mga tao. Panami pang putikon. Inom ta DTX 500 para dula aton nga stress. Parisan sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang oras alas 11:53 time to pause and eat our lunch. Dahil magapamati kita sa DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. After sila magabalik ang 11 Mbps. Upod si Jong kag si Chester sa balitang Tres Turos.

0: See you after MyTC Network News.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Sasaon nato Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500 Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant sininga preventa sa mga heart failure. Ang tuman kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag nga myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini, amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason no gamaskulado.
6: Ay,
5: imo korason no. Ini siya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500, kada adlaw,
4: kag Mighty C,
5: and Pure C, kakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa aton heart.
4: Tiking heart, Sir Boy, siya na isa sa mga pinaka-grabe mag-produce ang ano?
6: Oo, kay free radicals. White untat na ipam, trabaho niya, no?
4: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansi ka na.
5: Sa oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
4: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansi ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pa nga panahon, bisan din ka magkadto, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang inga ra sa gadalan, oh. Gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin,
7: ako ya Doc Ramil kag Sir JP no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin
4: Yaman.
7: C. Kay amunia ang nagapahamuok sang ako.
4: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
7: Oho, mainom ko isa sa aga, dason pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtapna sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells sa munang soldado sa lawas mo. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas sang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
6: So,
4: amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Gusto. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na ang pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay, ekonomi.
4: Do ka nami or even 45. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy, DTX 500. pangpahubin.
5: Pangpahubin
4: sa mga organ, cellular, kag siyempre sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
9: Ko, ipapos ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil.

0: Episode. Bilin na sa mga butika.
1: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News. Headlines.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. At miyembro, gayon din iba pang leader ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matugal ng nakakulong ayon sa ICPO.
2: YDC Network News. YDC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
3: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum No. 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bags. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Patay na nang madiskubre ang 7 individual sa loob ng isang tunnel portal sa sitio Dontog, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre at 30, bunsod ng pinaghihinalaang gas poisoning. Agad ikinasa ng mga autoridad ang search and retrieval operations at bandang alas 11 ng umaga nitong Huwebes, Oktubre 1, ay batagumpay na nailabas ng mga rescue team ang mga biktima na pawang wala ng buhay. 6 sa mga nasawi ay pawang mga kabataang residente ng Barangay Banaaw, Tadian, Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang 7 biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos, at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga autoridad upang mabatid ang eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: Gayun din miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Wala nang namonitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o leader ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang naaresto ng kapulisan ang mga individual Bacolod na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Mga K5, balita mula naman Puerto Princesa City, bangkay na recover sa karagatan ng Honda Bay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
6: Isang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City kahapon, October 1. Matapos na i-report sa mga otoridad ang pagkakatuklas dito, agad nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit. Katuwang ang Philippine Coast Guard, Honda Bay Substation, Police Station 2 ng PPCPO at mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes kasama ang Health Emergency Response Operation. Bandang alas 12:45 ng madaling araw nang mai akyat ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad itong i-turn over sa Police Station 2 para sa investigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Gayon din sa mga pangyayari na posibleng may kaugnayan sa pagkamatay nito. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
7: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Les Jam, residente ng Barangay Tabon sa Naturang Bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, nagkagulo sa labas ang isang sayawan ng grupo ng biktima at ang grupo ng sospek na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGO. Humantong ang gulo sa pananaksak ng sospek sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugatan matapos saksakin ng isa pang minor de edad. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ng Tapas Municipal Police Station ang naturang miyembro ng CAFGO. Habang nasa kusodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang isa pang sospek na minor de edad.
8: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: At 15 dialysis machine inihahanda na ng Super Heart Center sa Dumaguete City. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Naghahanda ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete para sa paglagay ng 15 dialysis machine sa bagong Super Heart Center ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Chiquitin Sagarbaria, pahayag ito ng alkalde sa mamamahayag noong Martes sa gitna ng grand opening ng Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sinabi na alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamalaang lungsod sa prime dialysis upang pamalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyente ng walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inasang darating sa Dumaguete ngayong buwan ang mga kinatawan ng prime dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, isumiti ito sa gunayang panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsisilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington na Klan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
10: Ipinagbawal na sa New Washington na Klan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng sangguniang bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasarian na makikipagpapalaman makikitang topless, half naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho. Mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, otorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service, habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmanio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: Gawin din kinikilalang bossing at PUJ driver Timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Aristado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bypass operation ng RPD EU-10 Team 1 Tracker Team CDOC RID-10 Kokpo CMFC PDEG SOU-10 RIU-10 at PIDEA sa Lower Tambo, Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3 Barangay Patag ang mga suspect na recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoxling bag at 1,000 bypass money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa bypass at tinatiyang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
12: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang bypass operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pabahay sa San Jose Palo, Leyte ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 897,600 pesos batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may apat na bala, 14,500 na bullet money, kabilang ang ginamit na bypass marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing suspect sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ang bigo ang mga opisyal ng Tennessee na maisagawang execution kay Krista Gil Pike nitong September 30 matapos siyang bigyan ng 2 doses ng Pentobar Vital. Ayon sa kanyang mga abogado, nananatiling gising si Krista at malakas pang humilik matapos ang unang dose nito. Itinaas pa niya ang kanyang ulo at tinanong ang mga opisyal tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Matapos naman ang ikalawang dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa U.S. Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
2: ITC Network News. ITC Network News.
1: Marker K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

16 minutos, magaligid sa taktang alas 12 sa ngunto. Kastan ba yun ta si Jong kag si Chester para sa Tres Turos. I'll take you back to the old days. Nainom nyo na inyong D3 Bio? Usus or ice na subong? Pag nag-surice, mag-klinika D3 Bio. Nami ka panagang sa mga kagaw-kagaw, gusulod sa lawas nyo, ka-infect sa inyo, including sore eyes. Pabakuda ang immune system, mag-klinika D3 Bio for the best prevention sa viral and bacterial infection. Parisan, gipermis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos sa makadali, John, na duga-duga, ara siya, Binks Delphin. Sino pa ni? We have 61 live viewers. Ara na, ma-tres turos na kami ara sang babayi nga nag-check-in sa pension house. Upod yun obyo niya na ano man yung sa nagsulod siya sa kwarto. Pagbalik niya lang niya kwarto, sudlan niya, yan niya sang rumboy. Idulom, patay ang suga. Tinupadan niya gurong rumboy. Nagbalbal sila nga duwa. Gano kalain niya. Ano na si Jong, Toro Jong, and Toro Chester.

0: Subo ka?
1: Dike, ang aton nga istoryani ito kay Dugay, balo ka subo yan nga na biktima, kay mo nakapa nakapanamit, kaya pro biktima,
0: amo na tawag ng biktima ka suspect, abi ko na yung nasubuan ka, kita ko binaida mo sa ospital.
1: Biktima ka na suspect ka pa.
0: Okay, sige Mr. Yahe, kami bi ano na tabo, aw?
1: Kaya mo tuturo dito, ituro diyong masamtang may nag-check-in na mag-uyabay, itago talami sa ngalan kay Maria kag kay Pedro.
0: Okay.
1: Si nakakuha na to isa.
0: Alang-alang manapang Maria kag Pedro. Maria na lang kag Joseph.
2: Maria Joseph.
0: Si Kurdapya. Okay. Oo.
2: Okay. Oo.
1: Nagkabaluka kung dito nga lugar sila dito nga lugar na tapo.
0: Sa Mars.
2: Doon ka bastos man to gani nga lugar to?
0: Di nga lugar ang?
2: Butuan. Butuan.
0: Kamu lang gini bala, kamu lang gini bilang galit tadi sa programa nga ni. Hoy, pagtarong kamu!
1: Tutuon
2: mo na nga
1: lugar.
0: Hoy, Chester. Adventista tabla nga duwa. Ayuhan nyo da. Hindi ah, lugar gina. Hindi mo ba tagay bla meaning bala? Butuan.
2: Butuan. Gali.
0: Sa pag-pronounce mo na iya, Jong. Butuan.
2: Oo.
0: Butuan. Okay, dito na tabo sa Butuan.
2: Oo, Butuan.
0: Okay. Tapos,
1: Nag-check-in si Kurdapya kag si Kurdapyo. Okay. Ano bala mag-check-in na lang alam nga ma...
0: Ay, wai ko man! Kiway ko na ikasulod sa mga muna niya!
2: Correct!
0: Check that's out, Kuya Permipang! Check out!
2: Oh, husto! Husto! That's okay, true!
1: Kulog-tulog lang man sila. Kay kapuis lang lang aduwa.
0: Okay. Tapos?
1: And then, nag-CR ang babae, nangihi, itidulom. Pagkatapos siya CR, nagwa sa... Naturalmente, tapos siya sa CR.
0: Kaya ang CR, guro nila pang sagwa sang room. Sa common, guro nga CR.
1: Pagkatapos siya guwa sa kwarto, sa CR, kay Pabji, pinagsunod siya sa kwarto. Hindi sa kwarto, naging si kina nila sang lubyoya, kundi sa kwarto, naging napaway-huwayan sang rumboy.
0: Balon ako pang, kung anong may sala, kung anong babayi pang. Pili ka kung anong babayi. Letter A, ikratan. B, hangag. Di yung dadampi.
1: B lang, guru, eh, B.
2: Both. Sako niya boss.
0: Why kay mo ya ka pangirakira kung din kaya halin nga kwarto? Sulod ka lang niya sa laing nga kwarto. Dulom ang kwarto pangaw?
1: Dulom ang kwarto ka kipa GP kiti pagkakala namin ginawa ko sa dulom kipa GP. Kaya buta pagkatapos kundi pagsulod dyan humigda sa katre sa ginahigdaan man sa rumboy nga dulom.
0: Okay.
1: Ang natabo ka kipa GP sunod sa report nagpulo pang upcap ang baby. Nagpulo pang upcap sa ginalukalukan yung rumboy.
0: Ang rumboy korega pa huway-huway. Ay, ale, may kakiskis. Yung may kakiskis ako now.
1: Ginaluk-aluka niya rumboy kaya ginakupan ko pa. Hindi ko rin yung mga ambot ng manok sa gali, ha?
2: Nadala sa gali.
0: Bisa ni kauman guru rumboy, papang. Bisa ni kauman guru chister ang rumboy, chister. Tapos...
1: Pagalukalukan pagkupo-kupo ang balsang rumboy suno sa pag-interview sa iya, yan na challenge ako.
0: Why? Why? Dali lang yung bala. I love challenges.
3: Grabe po.
0: Kitapos.
1: Kundi na challenge siya. Ay! Kaya kadulom, wala. Ipos-ipos na ginagang laki, wala isa tiyo-tiyo ka. Nag-ipos-ipos ang salinong. Dito na kipa-jipi, kaya na challenge siya. Bumato siya. Sa lakto niya, sorry.
0: Ay, dapat! Uy, dapat lang! Dapat lang!
2: Self-defense, kumbaga.
1: Dito na kakipa-jipi, pagkatapos nila, ismering hoy, pagpasigas ang suga sa babi, ay, hindi amo!
2: Rumtorn gali yan.
0: Araw-araw na yan, papang, hindi ka kabaluya, kung amo na, hindi. Amo na, haw? Hindi, lagi black and black ko, tapos si Jong, bala Jong? Pwede na, Jong, naka-agi ka na, haw? Ngayon, hindi mo gali lalaki mo to, padla, yung gali nga lalaki.
2: So far, wala pa, kaya hindi man lalaki ang ako.

0: kaan mo na guro sa kwan asa ka.
1: Ang recap mo pa lang na guro
0: kay Jimmy. Yung dali lang. Do do kwan niya haw. Di ba? Sabihin sa baho. Sa baho sa den tawa bala mo. Den tawa bala kina lain mo bla ko na Kobe. Ako bi matsu kuya. Tapi si Wilson biyang nubyo. Di ba to kalain?
1: Ba't siya gana iya?
0: Mayutani kon kwan kay si Jong a si G. Joseph kag si Jirilo kay amo-amo.
1: Nalaing naman ang iba.
0: Oo. Isang balbi, uyab-yabi si Jirilo. Ang nobyo niya. Diba, lakat siya nagwiwi. Siya pagbalik niya, dulom. Tinupada niya. Pag-ikap niya si Joseph. Gali, niya daw pariho. Ay, Jirilo. Why yas ang kinalain? Bisan sa kurtis ang guya, Joseph Jirilo, pariho lang niya.
2: Tinunto, ito.
1: Identical.
0: Di pala?
3: Oh. Diba, siguro K5GB, samtang naga-ismiring mo, sila'y posipos ang inyong laki, hindi ko yung mag-out siya.
0: Abot ng grusang laki, kigamba, grong bayi nga, Jirilo, Jirilo, Jirilo. Silingin si Joseph ko, Jirilo, niyong iya. Ito yung mag-out bala.
1: Niya chamba na tani, di ba last
0: part? Di ano natabo pang pagsinggitan niya, no dayon?
3: Pagpasigas ang suga ng K5GP, digto na nasa puan sa babae nga hindi gali ang nubyo yang iya nagkigilawas.
0: Si Alin, si Alan, si Alan tapakan gali.
3: K5GP, nagreklamo ang babae sa management nga di hindi ang nakikilawas sa iya, hindi iya sa nubyo iya, ginreklamo yung lumboy.
0: Hoy, hambali, may aral si Johnny Antonio Banaag. Si Papa, Papa Johnny may aral. Ya sa sunod, manglak na ko, budlay matyambahan sa kuno. nga Papa Johnny, ginalusob ka kong gabi ni Papa Albert. Ginasulod yung kwarto mo.
2: Tinunto, ito.
0: Nagulo intra-intra sila ng duwan ni Alan, tapakan niya ho. Di tapos, ano da yun?
3: Ginreklamo ka K5JP sa babae sa management nga tiyo mo nag-grabbing reklamo. Yung asang uli na K5JP pagreklamo sa management, gintawagan, gitpulis.
0: Okay.
3: Ang rumboy K5JP, ang muling rumboy na
1: biktima ka
3: na, suspect
1: ka
3: pa. Nakasuhan rin to, di black.
0: Ay, na-feel ko, na-feel ko.
3: Na-feel ko. Kasuhan, gibayarin ka, K5GP, ang lalaki ay, aging kasuhan, gibayarin ka, blarin. Aray, pakita, tabla K5GP, ang picture, isend ko na sa ato niya, GC.
0: Sige, ay, pakita ko ng mga picture, ang picture, papang, hambal ni Alan Tapakan, no? Hambal ni Alan Tapakan, ma-apply sa kuno rumboy. Bisan hindi ka na mag-apply. Bisan hindi ka na mag-apply, kito rumboy ka naman daan. Ha?
3: Rumboy.
0: Ah, gwapo bang? Ay, oro. May tsura, galing rumboy bang. Alan, kung mag-amo ka ni kagwapo siya, yes, posible.
1: Pero kung mag-hindi?
0: Hindi ka kita masalaan. Rapist!
2: Ah, grabe po.
0: Anong mga aral ta di? Ang permibla nga kasala, yabla pang si Rubik. Amo na tawag nga, hungod nga sala.
2: Ah, grabe po.
3: Grabe mo, ang gina pang atubang ang kaso sa rumboy rate pa ba ya?
0: Ay, kitilan tawa bala no? Natawa ba yan no?
1: At ba?
0: Oo.
3: Ibitima kaya, tapos suspect ka pa. Talukoy man sa rumboy.
0: Oo. Ti, anong mga aral nga magkwa tadi?
1: Hindi magpahuway sa room.
0: Ha? Kung
3: nabalo ka nga nagsala ang isa ka babae nga nagsulod sa kwarto mo, tabukon mo ang mga panulay.
0: Oh, yes. Kanami. Do ka pang sa bat school lesson.
1: Do ka huli.
2: Grabe po.
3: Toro, dipi nga kamalo ka nga ata bugo ng panulay.
0: Okay.
3: Oo. Kamalo ka nga ata bugo ng panulay.
0: Nga man.
3: Para wala saksi nga panulay.
1: Kamudlay ka na may ang saksi panulay.
0: Diyan mo na ah. Kamu na gani nga to ni Moon, no? Ikuan gigiliin, ilak gid ang kwarto. Ilak ang kwarto.
1: Oh. Ang sako naman niya, guro.
0: Anay mo ya, aral ya?
1: Hindi gid magpatay suga.
0: Ah. Ang aral ko, Balocano.
1: Ano?
0: Naginulsol ko nga way ko nagrumboy.
2: Grabe
4: po. Ito, ito.
1: Yung kinabasin law ay man to ang divay.
0: Yun lang.
1: Mas isa mo na sa kinainulsulan sa rumboy malaw. Yung kalaway na gano'n.
0: So, mo na nga dapat. Dapat. Dalaki gidya sa lakyan. Kaya dito mo gidya igulo sa mga lugar nga. Pero room gidya. May CR gidya daan.
4: Ito.
0: Diba? Tisig niya. Di okay na? Nasa dyan mga kamunga duwa?
1: Sa dyan ka gani.
3: Nakalearn ka pa lang. Dapat nakukunjid ang mga tentasyon kag panulay. Hindi magpadala sa panulay. Sa tentasyon pwede pa.
1: Amo na da.
0: Hindi magpadala sa panulay. Sa tentasyon pwede pa. Sister? Dispilo ka na ko sa inyo, church. Ipatawag ka sa board.
3: Punta isa kay 5GP, ang tao mo lang may mga pagsulay, pero dapat tabugon tagi ng yawa.
0: Ang pagsulay, hindi. Sige ah.
1: Sakto ah.
0: No. Sige. Te, okay na.
1: Okay na. Thank you again.
0: Ha? Why na to rumboy? Buslito siya.
1: Kuno-kuno ka man to.
0: Sige bang, bilin ka lang, Jong. Bye-bye, sister. Oh, kita ay karoon ng gidugay. Bye-bye.

0: Naka-standby na si Jong sa linya. May lalaki ginaligar na igo, nakagi priso, ginlutang pilason sa kalatrabaw. Hari ng kababalagan, Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Yes, KK5GP, pilason ining isa ka 62 years old nga amay. Matapos ini siya ginlutang mga pasado alas 8 kagabi, Oktubre 1, dito sa may Sitio Macho, barangay minapasok sa Banwasang Kalatrava. Ang ining biktima, KK5GP, ginikilala lamang ining si alias Danoy, kagbasis sa investigasyon sa atong sining kapulisan kagabi, nagdahi ini siya sakay sa iyang motosiklo agud nga magkadto kun tani sa iyas ni nga bata KK5GP sa may barangay Marcelo proper. Pero sa tunga-tunga sa iyas ni nga biyahe, daw nagliwat suno pang iyas ni nga pinsar way siya nagrekta.
0: Okay.
2: Nagbalik siya sa agi agud nga magpuli na lang kun tani sa iya gid mismo nga puluyan apang ini siya ang ginsundan sa riding in tandem suspects nga nakasakay sang isa ka badya nga motorsiklo kag ginpalukpan siya kay KK5GP diri sa iyas ni nga likod.
0: Uy.
2: So ang ang ining biktima nakaagom sang pilas ni rutangan diri sa iya nga likod kag diri sa iya nga tuo nga porsyon sa iyas ni nga buli kay KK5GP naglapos ni sa iya may gusok.
0: Uy.
2: Amo na ang kumpirmasyon ni Police Captain na Jesus Alba. Sino pa? Asang nagligad gali nga tuig mga around 2023 or 2024, ining biktima doon nadakpan ni Galik KK5GP sa drug by bust operation kag baguhay lang ini siya nakagwa sa subong. Ongoing pa ang investigation sa Kalatrava PNP na noayhan ang motibo kung nga ang ining biktima ginluthang sang wala makilala ng mga individual dito sa nasambit ng lugar kagabi KK5GP sa subong. Ang biktima, ongoing man ang iya sining medication sa isa ka bulungan dira sa sudan sa Bacolod kay KK5GP.
0: Ang pamangkot yung din sa naigo sa buli?
2: Sa buli?
0: Nga nagligad sa Kalatrava, naigo mo to sa buli? Anong bata? Sa buli man to? Sa ano to gani? Naigo to? Sa ano tong bata naigo sa buli?
2: September 2.
0: September 2 naigo mo to sa buli, ang bata. Subong naigo naman sa buli. Nga kung ang maniro sa Kalatrava, puro buli ang target, pangaw.
2: Ambot kay ang isa to sang tinalikdan ng September 2, makonect man lang to siya tani sa wifi mo. So, kibot na lang siya nga may naglupok kay KK5GP paglagan niya. Amo to ginpasundan pang gidlewat. Amo to naigo siya sa yas ni nga buli. Dili sa may right portion. Te kagabi amo man ni. Posible ulohon siguro kung tani, pero basi nagduko bala kay KK5GP. Okay, ang information is nakatalupangod siya mo nga may nagasunod sa iya nga nakamotor. Oo, ti amo to nga base instead nga ulohon bangod nga nagduko siya diri siya sa may kwan diri sa may lower portion sa iyang lawas siya naigo kay KK5GP.
0: Kalayo sa mo yang kwan niya ulohon siya tapos nagduko siya sa dalawang portion na igo.
2: Di wala ta kabalo masimla ko nang naglikaw siya
0: or nagpagtada. Sige. Ba importante pang naigo siya. Ay nano, importante na igo. Importante ya, may igo siya. Kag, ay namin ko sa side balay isang nagtiro. Oh, kaya ang target nila, yeah, tiruhon gin mo. Oh, ti amo na yan, importante yan, na igo gin nila. Kaya ti amo na ilaya plano.
2: Gani,
0: ti. Hindi pa taka siling, wala siya na igo gin man. Importante ya, pang wala maano, buwi, pasubong.
2: Buhi lang siya, oo. Ti, amo to, kaina, abi gani natin, same individual ni sa natabo.
0: Ay, mo, lang to, yung guni-guni, yung niya, tapat ka gitani, may lang na bawi mo pa.
2: Hindi, kay, damo, nagbais mo, kay, nag-confuse kami sa edad. Kapalputali lang, daw hindi amuhaw. Kaya amo to, gin-follow up natin, hindi, gin man gali amo, separate individual.
0: Kay, isa to, 12, iniya, 62.
2: Hindi, ang isa to, 22.
0: 22, ay, ini 62.
2: Ay, ini ya, 62.
0: Sige. Sige, Jong.
2: Sige. So, muna madulog natin nga report. Sige nga unto para sa 11 Mbps program. Nadulog sa ato sa D3 Bayonet X500 Kag. Mighty siya. Ako naman, sige, K-Pab Jong Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K-Pab News. Hatan.
0: Salamat, Gijong, sa mga report. Sa ilo kita kay Red Salgado. Lalaki sa Banwasa na Kastilyana, Kuryente, patay gid sang nagbulig sa pagtakod sang suga. Red, Chief of Reporter, si K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red? Red? K5 Red? Red? Aha, Red? Red? Wala bang? Aha. Wala. Balikan ta sa liwata. Dad's Boy Mendoza watching live from Guard House sa Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago. All right, ano na, Red? Red.
3: Yes, Captain 5JT, maayong sa atong sinibakating palamating sa programa 11 PS. Masubuk na lang tabo kaya kung sa aga magdrakit pa sa Dolas Bebe sa inigis sa kanalaki ang nagulit dira sa pag-install pala kay PMJP sinisang solar street light dira sa may balagi kabakungan banwa iya sa kalakas kaliana. Ini ka kay PMJP ti parte manisang plano ka barangay kabakungan kaya tiwapasanag dira blagdalan kiti may arat dira kay PMJP kiti malabot sinisang suga na di kuryente. So, dili kay PMJP bilang pagpasanag sa lugar dira sa Kabakungan, may isa ka lalaki nga ti actually araban kay PMJP ining barangay electrician pro galay kay manti ining si Dariel Di Jose, 37 anyos, residente sa Puroksete, barangay Kabakungan na Kastilyana kay PMJP ang nagbulig sa electrician dira sa barangay Kabakungan. Kan sa information nga nakuha nato ni kay PMJP ha, kay Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar, hey, ang aton tininga investigador kay PNJP, pares kay Jimbo sinipangalan.
0: Jean Paul man siya, ha?
3: Wala kay PNJP, isang daw safety gear bala. Timanti, do pila naman ka kuan ka beses kay tigabuli, kini siya sa mga proyekto sa hanggang barangay kay PNJP. Sumaka, ini sa hangganan, nag-aksidente kay PNJP, nga wala imatalupang dan gabi ara galing isang kwan open wire kita MJP panlayan wire na labot inisang iya sininga siko. So dito kita MJP gulpi na lang nga nagkirik-kirik di kita MJP may langit kaya inisa ang nabulikan sinisa mga tao kay kita MJP. So dito nakaangkot inisa sang daw sunog na oko na paso sa iya sininga butkon kag sa iya sininga siko nga ti kita MJP.
0: Buhi ni siya pang? Buhi?
3: Patay
0: gid.
3: Patay gid kay PMJP. Gitinguan ni siya dala sa rescue team sa Banwa sa Kastilyana sa Rural Health Center o galing kay kay PMJP ni siya gidiklara nga dead on arrival. So dito kay PMJP ginatawag ni si Dariel nga ti mabinuligon sa ila sining barangay dira sa Kabakungan pero galing kay Mantik kay PMJP kung kisabla masiling kita nga solar street light lang wala man sa kuryente o galing kita install mo na siya sa may poste dira sa hindi kuryente di ba sila may matalapay dira ang kuryente kay PMJP kagti amo na makuryente. So ari kay PMJP bayad sa payag ni Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar sa La Castellana PNP yari.
0: Sige.
4: Sang solar panel kasi raw. Iya ka barangay. Upod naman niya ang barangay manager, barangay electrician. Kasi yung badges.
5: Pero kwan sir, empleyado niya sa kabarangay? Hining na kuryente?
4: Bali nag, bali ano sir, holding to sir, mulig lang hindi niya sir.
5: Kumbaga pa sir, do residente lang sa lugar, do nag-assister lang sa electrician. Okay.
4: Oo, nagbulig
5: sir. Pero di nikinta ko ang solar panel, sir, sa poste, kun sa pamalay, or sa igadalan?
4: Sa igadalan, sir, sa pamalay, sir.
5: Okay. Pero paano sa nakulente? May live wire sir nga ara sa kwan, kintakda nila?
4: Oo, may ara sir, na panlokin sir.
5: Main line ni sir?
4: Bali ang oh sir, hindi na siya ng line, bali do ang street light na na ito sir, do inisla nila sa ano sang solar panel kay galing kay pag sa kay siguro may
3: umiwan ito ang bayan sa pahayag ni Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar di ang panawagan karon sa barangay kag sa LGU nga kung nagkaso gibang magbulik malaki FMJP dapat din niya siguraduhon din niya ara gid ang safety gear agud makalikaw sa kagay sini nga insidente kito ang GP kito ni mga kuryente dan ko kaisa at tuman ka daan bala kag tungod man sa makusog ang mga angin ko kaisa kag ti mabugto og isa gra mapanitan bala kag way na sa cover kito ang GP. So, delikado para sa mga electrician kasi wala nang stock sa safety gear kit MJP.
0: Oho. So, safety first, ano? PPE, personal protection equipment. Ano na dapat? Sige.
3: Yes, kay MJP. Sa mata sa balita ka ba dulong sa programa ng 11 Mbps, dulong sa ito sa Power Trio nga ito sa DTX 500 Mighty C, kay Clinica D3 by UNBCO, kaya nga ito man sa DTX Beauty Soap, sa ikaw na nakapanit may aras sa kalapap, muli po kutika, ni pagamit lang DTX Beauty Soap, kasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Kaya nga ito sa DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ng K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko kay Galingapon Zaragoza, sa K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Red sa imong report. Sa ilo kita kay Jerry Lo, 21 anyos nga lalaki, ginbuno pilason sa bra sa Isabela. Nakapalagyo pang sospeko. Jerry Lo, K5 News mo.
1: K5 News FM, police report.
0: Kuya Jer,
6: Kuya, ka-K5 Jin Paul.
0: Do excited ko pang mag-tawag kay Rovic at ate, ay. Kuya ah.
6: Ari ka-K5 JP, ti ama tabo ni, ano ni, baldagi din sila sa initiation if makasurvive si ka-K5 Rovic. Kay ti maagi sila sa kamot ni Rovic, ka-K5.
0: Ti ano po sila ko na, kwa na siya, ate Rovic? Ano man, ate kong kuya?
6: Siya na guru, ma-decide ah.
0: Pwede lang ah, pwede lang ate ah.
6: Ang panet lang guru kay kuya, git sa iya ituray.
0: Pero namian, git ko sa iya, ano ah, sa grupong entranya, agila, git siya.
6: Oh, agila, litera. Actually, ti actually damo man sa K5 gani agila pro ti hindi man tanan galupad.
0: Anyway, sige alam yan ko na kay soon, no? Soon may plano kita nga mangin Eagles Club no, chapter. Yes. ang K5. Anyway, sige, go kita si imong report, Jer.
6: So ka-K5 Jean Paul Pilason ining 21 anyos nga sulterito nga nagahampang lang kunta ni ka-K5 Jean Paul sang Mobile Legends bangot ti wala man siya kabalo nga may ara gali sang mabuno sa iya. Actually ka-K5 Jean Paul natabo ining insidente sa Sitio, Jamaica, barangay Kamangkamang sa Banwasang Isabela. So kagabi ini natabo ka-K5 Jean Paul alas 10:50 kag ining biktima ginkilala naton kay James Decina, 21 anyos ini kag syempre wala sang kubra, estudyante kay K5 Jean Paul kag residente sang barangay Kamangkamang Isabela kag ati ining suspektado naman amo si Lindon Bitar. So ini ay 51 anyos na kay K5 Jean Paul kag residente man sa among lugar. So based aton sining informasyon nga nagather dito kay K5 Jean Paul, ining suspektado nga si Lindon Bitar masami ining nga nagamaoy kay K5 Jean Paul kung mahubog kag ang ginihimo sini allegedly sa mga tupad balay niya nagakuha ini sa patalom kag K5 Jean Paul kag nagamaoy. So dito kag K5 Jean Paul kag natahimingan niya ni ang biktima kaupod sang duha pa ka mga bata kag K5 Jean Paul nga aliasan na nato niya si alias Martin kag si alias Jerome. So nagahampang sila sa Mobile Legends sa basketball court sa ila sila nga lugar kag madulom kag wala man sila kabalo nga may mabuno gali. So karon nag-abot ining suspetsado ka K5 JP kag dito ginbuno sa patalom ining biktima kag naigo ka K5 Jean Paul. Pag-igo sang patalom sa likod sang biktima or right portion sang iya sining likod ka K5 Jean Paul nagpalagyo ini gilayon sa wala pa may baluan nga direksyon. So dito ka ka K5 Jean Paul kag tigim pangita ini siya sang aton sini nga kapulisan, but unfortunately until now ka K5 Jean Paul wala pa ini na takpan or nagsungka sa aton sini nga PNP. Samtang ining biktima naman ka K5 GP ang gindala sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital sa Banwasang Isabela kag ti didto gin treat ining mga pilas niya ka K5 Jean Paul kag kalaunan or matapos ka gintreat, gin-refer ini ginayon ka kay JP sa Treasury Hospital or sa Dako Paginyo Hospital sa ano naman Himamaylan ka kay 5 JP. So sa karon ti amo ni hot pursuit ang ginapat gayon sa atong sininga kapulisan kag kung magsungka gid man ining suspetsado ka kay 5 JP ti ara ang atong sininga PNP nga pwede niya gid katuan ka kay 5 Jean Paul. So amo nang atong sininga report ginadulong sa Cal 1 sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lou Mung Cal na Luis para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News.
0: Salamat gid Kuya Jerry Lo sa imong report. Ari praktisan tra man isa ka kantawa. The One You Love by

0: 3, Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kamusta nga?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
17: O pauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
19: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, series of 2026.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
22: Charmy! Let's go with the flow!
23: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fair Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
28: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
29: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
30: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
31: para sa chance manalo.
30: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
28: Kasyali na!
32: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
33: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
34: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak! Kamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
11: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214. Excuse of 2026.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginuktan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kaya balya do ko amo nang akon yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
9: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Let's go! Go with the flow!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow!
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
18: Charmy!
20: Let's go with the flow!
21: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
24: Mag-usar sang salon pass.
23: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
24: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
23: May long-lasting relief.
24: Tugtog 8 ka oras.
23: Para sa nagkapanalakit nga baka.
24: Liyaw kalikot sa salon pass.
25: This is a mental health elastic camp for us. Generic name salon pass. Symptoms persist until you're
24: pregnant. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
27: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
29: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
30: para sa Senate Manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
27: Cash shali na!
31: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
32: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
33: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Maayong hapon sa tanan. Ini ang IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Ang inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco, kag ang aton partner, si Attorney Ace Joseph Katakutan. Ara pasagwa, Attorney Ace, kinapanawagan ka, di sulod na. Ara sa naga-parking pa, ipatawagan ni Itan, basi ara sa sagwa. O, ari na, ari na. So, why gid nagpalibak? Attorney Ace, mayong hapon? Oo. Subong October 2, bako na sig sang chimpo, Attorney Ace.
2: Uy, ari na.
1: Oh, ari na siya, Attorney Ace, sa Katakutan.
2: Ari na ko.
1: October 2, Attorney Ace. Bo, dokadasig sang chimpo. No birthday man ligad?
2: Sa ginipusipos ko lang. ang birthday ko subong gusto ko patras.
1: So, basi may ara tada, ano, birthday song, Itan. Belated happy birthday kay Attorney.
2: Tapos na to, ah. Hindi na kinanglan sa birthday song. Karoon mga bandig, yun pa na karoon na ako na edad.
1: basi damo pa mangayo na si Attorney.
2: Okay, kabal.
1: Mapalibre.
2: Sa edad na tundaan.
1: Happy birthday, Attorney Ace. Happy September 22.
2: Happy. Okay na, okay.
1: Right. Bala mong ligad, waita mo. Di mo na nalipatan ang imo birthday.
2: Oo.
1: Di, Attorney Ace, October 2. Bao, lapit na. Makabati na kuya sang Christmas songs.
2: Nagtika na gani?
1: Magkanto kaya sa mall or din to nga grocery stores. May ara niya, ikaw mabatian, Christmas songs.
2: Nagtika na si...
1: So, si Marichan.
2: Ang aton nga pambansang meme sa Christmas.
1: Di grabing mga issues bang, no? Imo na update ang South Attorney Ace sa politika, ha?
2: Wala na ko gani ka lantaw kay... ka-dragging.
1: Si ano bla, Basti Duterte, Attorney Ace.
2: Do si John Wick.
1: Do si ano, do Lord sang mga...
2: Mapya. Do Mapya Lord. Pero ang purma ito ya, John Wick.
1: Si, tatuan, Attorney Ace, persibo. Pakita bing tatu, Attorney Ace.
2: Ang ako niya, ano-ano mo lang. Kay Basti Astatuya sa Dulungan.
1: Naging controversial man si Basti kay ti ginimo siya ang hostile witness ang prosecution. Ginpasikat pa nila si Basti Duterte.
2: That's correct.
1: No. Di subong ginabiran man sa ni Trillanes.
2: Nagka-platform pa si Mayor Basti.
1: Imbis nga aral lang na sa gadigad, ga musi-musi, ginpasaka pa gid nila ang popularity.
2: Lantaw ko gani, wrong moves ang prosecution.
1: Wrong move. Kung imo na opinion, Attorney Ace, di ba?
2: Ako na yung opinion. That's a wrong move for the prosecution. Kay hindi man niya strictly judicial process ni legal process.
1: Kag ako
2: naga, mayara pa niya court of public opinion.
1: Gani, kag ako na tingala kung kuwaon mo ya ang sapiak nga kampo, especially ang mangod ni BP Sara as witness of the prosecution. Ikaw, Tornes, nga kuha ka man witness sa kontra mo? Nakatry ka?
2: Nakatry ko ya one time.
1: O, ginihin mo sa hostile,
2: hostile witness. Kung pero inaya nang gapa-verify lang kuya sa documents. Oh. Usually, verification of documents.
1: Hindi ya merits of the case.
2: Hindi ya merits of, definitely not. No?
1: Hindi ya to ya merits eh.
2: Oo. Oh. Ang lanto ko to galing asala sa prosecution is they were not able to foresee ang effect, no. Kay kabalo naman na sila kung paano ang attitude nila sa mga Duterte.
1: Yes.
2: They knew about that, no. Nga inaya mga isugon gid man na.
1: Oh.
2: No. So tatani iya na kita na nila.
1: Kag ang aura ni Basti.
2: Tapos si Atornite pagijabi ang namangkot nga masyado ka.
1: Yes. Kag si Basti ang aura ya Tornais kalmado.
2: Oh, dapat ang gimbutang to nila si Lorna Kapunan. Han, pwede na iya. Kasi Lorna Kapunan niya mabanat na iya. Oh. Mirada na iya. Galing kay tibinutang pa nila si Atornite. She's a very very good lawyer.
1: Yes.
2: But hindi to ya ang ayan.
1: Respectful
2: lawyer, pero on that given circumstance, on that given situation, hindi to ya effective si Atornite. No, sa prosecution nga side. Dapat gimbutang to. Kabalo ka naging ng witness mo. Dumapya, Lord. Ang gimbutang mo napatig to yan. Dumapya-mapyahon man.
1: Mapya man. Si ano eh.
2: No,
1: si
2: no other than Lorna Kapunan.
1: Attorney Lorna Kapunan.
2: Imagine, 50 years in practice na yan.
1: Or si ano, si ano bla? Si yung professor.
2: Si Attorney Ligutan.
1: Hindi, ang isa pagid. Ang tataya bala author sang
2: si Chel Jokno.
1: Si Chelo.
2: Oh, pero ti si Chel Jokno ano eh ang style ni Chel Jokno naman niya. Ano ni siya do ka?
1: Bookish.
2: No, hindi ang lantaw ko diyan dapat naging game pa cross exam pa examine nila dito ya si Lorna Kapunan gitu ya.
1: Amo nang daw medyo higko maghampam. Oh,
2: eh, na gid jay. No. Kita mo tigaang imong witness. Mutangal mo yan sang respectful. Hindi, yeah. Pinagusto yan tiga.
1: Pero ti sa aura ni Basti do halos tanan naga ano, nagarespetar Tornais.
2: Oh yes, kay amo naga ni Tornay Gab. Naabot naman na nila, they
1: isa
2: know
1: ng
2: how.
1: Senator judges no.
2: Oh, do may ara iya kulba.
1: Ang tulfo gani, di ba? Soft spoken sila kay Basti Duterte.
2: Ah, do may ara sila iya kulba.
1: Oh,
2: pero teklop si Basti kay ano, Tore.
1: O, si Trillanes sa totoo yung nag-attend gito.
2: Si Trillanes siya, kung gimbutang to yan, dito yung mag-

0: nakakabalo sa mga personal bank accounts ni VP Sara. So, mas powerful sa sangsamla.
1: That's why I understood when the prosecution dropped him as a witness. Kay, again, si Trillanes, ang iyang participation, he was the one who got hold of the AMLA documents and the bank documents, no, before. Eh, now na ipapungko naman ng representative sa bank sa AMLA, why na siya papel?
0: Wala na.
1: Hindi niya madugay lang na iya ang hearing. Why na siya papel?
0: Kaya, hindi man siya competent witness.
1: Hindi, gede, he is an incompetent witness. Yes.
0: No, okay. Nang i-drop it siya.
1: Ito, ano man itong ihambal, ang ihambal ito, oh, I was able to obtain copies of the AMLA report pertaining to the bank transactions of Sarah,
0: si Migo,
1: Vice President. Objection siya dayon, objection niyo ron.
0: Hindi man sa bangko.
1: Oh, di ba? Wala kaya tawag, wala kaya personality, no?
0: Yes. Hindi sa bangko. Basi,
1: bangko to siya, number one. Why were you able to secure those documents? Kay hindi man gina siya available to the public sa AMLA. So, dira pa lang niya, Baldana. Second, ang iyang bank documents. How were you able to secure those bank documents? Ito may bank secrecy man ta.
0: May igo pa sa bank secrecy law.
1: Correct.
0: Violation of bank diba? Secrecy.
1: Gisahon pa na siya ng gisahon. Wala gina. So, tsakto lang na. Naging drop siya as witness. I think, Annie, it was the prosecution's plan all along to drop him as a witness. Gimutang lang na sugo kayo doon, panunlog lang bala?
0: Kagdawain man sila witnesses sa attorneys. Tidra mo makita how strong ang ilang case against sa VP Sara.
1: Kagadugay.
0: Dragging. Basi malabutan pa ni Christmas. Or basi malabutan
1: next
0: pa 2027.
1: Ay, dragging.
0: Ti attorneys, anong mambal niya sa ano postponement sang
1: BSK?
0: Barangay, SK? Kag election? SK election.
1: Barangay and SK elections.
0: SK election, yes.
1: Actually, I do not have any personal opinion regarding sa postponement. Hindi ko be familiar and I'm also not particular.
0: Hindi man tabihelin sa COMELEC.
1: Correct. Hindi man kuya, I don't find any, well, personally, no, wala man kuya kontra nga kapitan bi.
0: Hindi man ta politiko. No?
1: Hindi man kuya, I don't find it necessarily appealing or directly got directly involved. Although definitely involved as constituents sa mga barangay naton, pero ang pagka-postpone for 2 years man lang, di ba la? Postponement?
0: Yes, until 2028.
1: So,
0: kaysang 2025
1: na postpone naman eh.
0: Supposed to be may election magid, di ba?
1: Oo. Ang more controversial sa ako ni isang plan nila nga himuon ng mga barangay 5 years.
0: All right.
1: No? Kay kung himuon mo ang barangay,
0: so mas
1: longer pa siya sa local executive mga mayor.
0: Sa mayor,
1: local executive mga governor. Kay basically although they are the ang barangay naton or the grassroots sang aton nga local government, pero they all are
0: inferior gid sila.
1: Inferior sila sa mayor.
0: Yes.
1: 'Di ba? So kung i 5 years mo sila, what's stopping them from applying also that term to the mayor?
0: 10 years nila.
1: Hindi naman na 10 years, 'di ba? Nag 5 years ka sa barangay because como nang batian ko lang niya kay DIL Jeremulia kay tungod sila ko ng grassroots they know better. Pero they're still accountable not only to the people pero sa mayor.
0: Kag remember Tony Ace, non-partisan yung barangay ha.
1: Ha?
0: Oh, non-partisan yung barangay.
1: Agali ka?
0: Oo. Oh. Wala. Amo pagid na ang controversial nga extend mo sila 5 years kahit ilang taon mong barangay non-partisan eh. Independent sila sa local chief executive, di ba? Oo. Oh. When it comes sa pag-elect sila. Pero hindi natin ma-deny. Ginasupport gina sila sang
1: of course,
0: mga mayors.
1: Ano ba ta? Anong, kung way tayaga panago sa tawag ni Bukid, no, kita nga nakamuklat, kabalugit ta nga ang tanan niya, that's just part of a system.
0: Yes. No? Part kaya dyan po ka
1: part
0: system.
1: Part of the system.
0: Mabalkanan partisan.
1: Okay. Why would it not be part of the system? Sino ang kapalakat sa barangay? Diba, barangay kapitan? Kasi no, gaano ang barangay kapitan? Siyempre siya mayor, kahit isa mo na nakalugar.
0: Pero, Ariator na is realidad. Kung barangay

0: Kay captain kaya nga oposisyon kaya sa mayor. Sometimes to learn then sa way gina support ang imo yung mga kausa dira sa
1: Oh
0: barangay.
1: yes,
0: Yes.
1: that's true. No,
0: Oo.
1: that has been the case sa politics nato sa Pilipinas eh.
0: Oo.
1: If kontrapartido ka, syempre ginapaboran gid ya ang within sa party line, no? Pag kontrapartido ka, medyo layo ka sa luwag.
0: Tiyem lang problema ang progress ng siyudad, barangay, hinay, no?
1: Oh, so dapat both straight ha.
0: Kay
1: Joke lang.
0: may ara sing personalay para ko maglantaw at days. Kung hindi kaya tao sang mayor or sang ano da LGUB sa Babaw, ate ikaw ang kapitan kaluluay ka gid.
1: Well,
0: Oh.
1: kakatabo gin man Attorney Gab, no, we cannot deny that.
0: Because of
1: Although
0: politics.
1: ang amo ginaya ang politics naton di sa not only sa aton nga country ah. Bisan sa iban nga
0: Oh.
1: country amo gin man
0: Pero kung ako
1: no.
0: maglantaw, mangin hindrance sa progress.
1: It is a hindrance sa
0: Yes,
1: progress, no.
0: oh. Dako na yung
1: What
0: factor.
1: a
0: Oh.
1: better world would have we could have kung everyone pagtapos sila the August working together,
0: Oh.
1: no.
0: Hindi mo nagkakatabo subong sa Office of the President kag Office of the Vice President, di ba? So may
1: May
0: ara
1: ara,
0: sila
1: may divide.
0: division.
1: Oh.
0: So ang progress ng Pilipinas, instead forward,
1: Well, kita mo
0: downward.
1: diin ang at the very least if not downward halted.
0: Yes.
1: Kaya
0: Oh.
1: ang bulk sa aton nga attention is ari sa impeachment.
0: Amo na yung problema, nag-focus too much focus sa pamulitika, Tornais. So sinong ga-suffer? Ang economy. Oo.
1: Oh, kita mo gakaipusa na gano'ng binta na naman ng
0: Ayo, te,
1: ha?
0: ako gina Tornais, nagiring ko sa kabangkalan. Te imaginable, kabangkalan. Te, ang kliyente mo aw-aaw ma lang nga ikaw pag-aabuno kisa. Tigaling kita mo ng call of profession ta tornays.
1: Correct.
0: So,
1: That's
0: wait,
1: it.
0: wait tagapili kliyente.
1: Profession natin is a calling, no?
0: Pigado man da or may kwarta.
1: Basta hindi lang suplado nga
0: Yes,
1: kliyente.
0: so hindi lang demanding or arrogante.
1: Ang
0: Oh.
1: arrogante gid.
0: Kisa ikaw payaga ano gasolina to ipakadto ka bangkalan. Oh, tornays
1: Ikaw.
0: ang bugida.
1: Oh, amo gina.
0: Oh.
1: Parte sa aton nga
0: Oh.
1: with great powers comes great responsibility, Attorney Gab.
0: Oh. Hindi mo gina. Dumawidraw na ko gani tornays gin
1: Pero do hindi mo gin matem.
0: Ginayo ko sa nga ma-withdraw na kayo sa kamahalon sang gas. Oo.
1: Tigaling kay
0: galing kay
1: ikaw
0: do
1: ginang gusto
0: tiga
1: yaya
0: gapakiluoy gitorne sa aton mga kliyente dito sa South to. Tiway tami mo
1: wait
0: bisan ano ka bugat sang panggas diyo. Sige lang mabalik lang ha.
1: mabalik lang na kung hindi alin sa ila sa iban
0: Oh, amo na. Why man niya matter ang ano galas tuhon, importante makabulig ka bla. Pero
1: correct
0: hindi lang ta pag-abusaran.
1: hindi lang patas-patas lang
0: Oh, may limit man ato niya generosity Attorney Ace. So, hindi man niya sa tanan nga tion, mahatag lang tanga mahatag. Amo na sa Integrated Bar of the Philippines Attorney Ace ang aton to successful legal aid to dito sa SM sang last arang naman to po successful gitu turnis
1: Kadamo sa nagkadto, no?
0: damo nagkadto
1: Kadamo gid ang lawyers.
0: damo gid o mga bombastic naton nga lawyers ara panganday attorney Carlito Mampang
1: Pero ti ini
0: o
1: anapiaran ko to ya ini yung mga elder lawyers, no? Medyo drain na lang sila sa side.
0: Oh.
1: You give the floor or the floor is given to the young
0: Young ones.
1: guns,
0: Oh.
1: no?
0: Aram ba to si Atty. Rulad Rabina na nagpamasyar sa iyang amigo, si Atty. Mampang. Ay, greeting lang amigo ta. Birthday gapon ni Atty. Mampang. Atty. Amigo mo mana, di ba?
1: Amigo? Oh, syempre. Sino ba
0: Oh.
1: lang wala nag...
0: Happy birthday sa aton nga amigo dira, si Atty. Carlito Mampang. Ang pinaka big time lawyer sa Bacolod.
1: Oo,
0: Awa.
1: bati ko. Namudamo na siya kuno sports car.
0: Ambot la Tornais. Ah, lan taon ta bisya balay. Oo. Ti kagapon gin tawagan ko siya. Wow, way siya nagubra kay
1: Awa.
0: sa isa ka tuig.
1: Abi ko siya kasama.
0: Kina cherish ako no yang iya yang kadlawan. Bisan sa isa ka tuig ka isa lang siya magpaway sa iya nga birthday.
1: Believe ka eh.
0: Oh,
1: Kita yaga
0: grabe.
1: pahuwa ito ya twice a week.
0: Grabe ni kapisan yang aton nga.
1: Saya once a year.
0: Grabe.
1: Mangkotabi si Attorney Rabina, abi kong tuod na.
0: Ate, invite on tabi siya, Attorney Rabina. Parang mas namigid sila nga duwa, no? Nami pagid. Ti, kung may mga palamangkutanon kamo da, mga tagplamati namon dito sa K5. Pwede ka mo diya ka
1: chikon tabi kay para may ara man ta no kay medyo free willy na nga so niya subong ha.
0: Retro day so may may ara naman ko napinsaran. Ariel ay naman hindi na pamulitika. Nga bala ang adultery bugat ang penalty sang sa concubinage. Arya, ano lang na $1 million question.
1: $1 million question. No. Well, ang nabatian ko ha. Why it's...
0: Nga, ang adultery, nga bugat ang penalidad sini kumpara sa concubinage. So, ano ni Beator na is, distinguish ang okay. Adultery.
1: This is my personal opinion ha. Okay. I'll give a overview dana sa adultery and concubinage. Okay, adultery is committed by a woman, a married woman at that, no? Nga nangluib sa iyang abana.
0: Nangaliwa.
1: Kung nangaliwa ang imong asawa, ang ikaso mo siya is adultery.
0: Adultery.
1: Okay. Kung ang bana mo naman ang nangirida, and not only nangirida, nagpuyo sa iya kirida, ang ikaso mo siya hindi adultery, but concubinage.
0: Concubinage.
1: From the root word concubine.
0: So, Ariyo, okay. Attorney, can define mas atong nga revised penal code, Ariyo, ang adultery is, gin-commit sang kasado nga babae.
1: Married woman.
0: Nga nagkipag hilawas or mayara sexual intercourse nga natabo sa isa ka lalaki nga hindi iya bana.
1: Correct. Oh, that's adultery.
0: Kag ang lalaki mayara sing carnal knowledge.
1: Yes.
0: Kag kabalo siya nga kasal ang babayi. Mm. So amo ning requisites torne is.
1: Amo na yang adultery. Kung lalaki naman niya, kung lalaki naman nga nagpuyo sa iban nga babayi liban sa iya nga asawa.
0: Oh.
1: That is concubinage, di ba? Okay, Attorney Gab, to answer the question, the $1 million question, nga mas dako ang
0: penalidad
1: sang adultery na ginakaso sa babayi.
0: Oo.
1: Compared sa concubinage nga pwede ikaso sa lalaki. Kay tungod sa naghimo niya layi ang mga congressman puro lalaki. Siyempre pabor. No, that's not the reason why. Okay, one of the reason given is this.
0: Mas bugat ang
1: kay kung naabugat ang penalty sa babayi.
0: Oo.
1: Sa adultery is because kung ang babayi gani ang ano tong imo nang hilawas
0: nakipaghilawas or sexual
1: kay kung ang babayi nakipag sexual intercourse sa iban nga lalaki liban sa iyang asawa kag ini siya bumusong mabudlayan ang bana tukib. No, mas budlay tukibon sang bana kay nga ang babayi na nang makabalo.
0: Budlay dakpon.
1: Budlay na ya, hindi na makabalo ang bana ya. Kung sino gid ya nga kung ang ginabusong sang iya nga asawa iya bala or iya sang iban nga lalaki. Hindi na makabalo ang bana, no?
0: Ngaman.
1: Unless na lang kung sa mga special circumstances nga ang bana bibaog or
0: impotent.
1: O impotent, 'di ba? Pero kung normal lang bala nga mag-asawa kag hindi man impotent budlayan ng bana na madakpo ng bayi nga ang bayi nagluib kag kung magbusong na ang bayi budlay man gyapon dakpo na sang bana nga hindi na iya bata unless na lang kung pagwa sang bata well, pwede may ara sa duda pero it's really hard no to prove at least now may ara na ta DNA but during that time nga ginhimo nang alayiya there was no DNA there was no other kabudlay wala to ya scientific means para ihambal nga ang bata nga ginabusong sa imo nga misis hindi imo kay presumption sina imo amo na siya nga gintagaan mas bugat nga penalty ang ang adultery kag particularly ang sa adultery panghilawas or sexual intercourse no ang ginhambal da unlike sa lalaki ya hindi niya ang concubinage hindi niya sexual intercourse
0: hindi
1: oh di ba.
0: Amunig gani, proof of extramarital sex alone, hindi enough sa concubinage.
1: Correct, so, no? Correct. Kaya ang lalaki, wala mang gabusong. that's the reason why. Kay kung ang lalaki, mang babae, makapabusong siya sa iban, pero siya, personally, hindi siya makabusong. Hindi yan ang madala sa marriage. Unlike siya sa babae, nga nakipag-sexual intercourse sa iban ng lalaki, kung magbusong na siya, madalaya na sa marriage, double whammy.
0: Double.
1: Kaya mahimo na iya, kung gabo, ang kung isa ka bata gimbusong mo within sa marriage, ang presumption sina ang bana ang tatay, syempre
0: amo lang kasado gid.
1: Correct, no? That's why dako ang penalty ngaging pataw sa adultery. Nan.
0: Kag mayara pagid na isa sa mga rason tor na Ace, kay ang Filipina woman, ang babae gid nga Pinay, ano gid ni sila yan ang hinhin.
1: Correct.
0: Respectful.
1: Correct.
0: Modest. Maria Clara.
1: Correct.
0: Oo. Amo pagid nang isa sa mga rason tor na Ace nga gin pabugatan gid ang penalty
1: para hindi magtaliwas ang Filipino woman.
0: Amo lang gina-expect yung ano sang babae like hindi kaya manglalaki. Kahit sa historia Tony Ace, ang Filipino culture, di ba? Ano gina sila mga hinhin,
1: hin-hin.
0: Maria Clara gani, di ba?
1: Correct, correct, correct. Amo gina ang kumbaga pedestal gina nga.
0: Respectful. So ang Filipino culture taya pagabot sa mga babae, ating mga bayo gani sini sa muna,
1: conservative,
0: diba? Conservative gidya.
1: Very conservative.
0: So in short, conservative yung mga Filipina women turnays, amo na nga ginbutang din ang penalty nga mas bugat kaysa concubinage.
1: Pero klaro kun ta attorney ga ba? Ini sa ini lang guro nga layi nagkatal na medyo abansi ang lalaki.
0: O gani, pero, for the first time.
1: Sa nguna pala.
0: Pero
1: lately, syempre, kabalo naman ka mo kay Permi natin din gina-discuss. Medyo disbalanse gidya ang layi sa bahay kaglaki. For good reason naman. Kaya mas bakod gin man kita ng laki. No? Physically imposing gid ta. Yeah.
0: Pero may gimpagwa ang aton isa ka justice ang last nga i-treat nila ya ang adultery. Hindi niya criminal offense. I-decriminalize turnays. Doon may plano.
1: Ito, paano ang iya ka? Ito, kung...
0: Ito, kaluluoy naman tanga mga lalaki turnays.
1: Grabe naman
0: na yun. Kung i-decriminalize ang adultery.
1: Hindi pwede niya nga i-decriminalize mo yung
0: so, adultery. So, dapat kung i-decriminalize ang adultery, i-decriminalize man ang concubinage?
1: Yes.
0: Para and, patas.
1: I-decriminalize mo ang concubinage? I-decriminalize mo man ang ina nga act in relation to violence against women?
0: Dapat patas.
1: Patas. Pero ti, amo na gani, hindi pwede kay ti imbits na mag-move forward na sa society, ma-devolve na nakaroon into ancient times.
0: Kagkaluoy man sang laki di.
1: Correct.
0: O, hindi na yaka, why na saya leverage against sa unfaithful woman?
1: No, tingin, hindi.
0: Unfaithful wife.
1: Correct. Kung unfaithful wife na karoon, di ba ka? Hindi naman yung tsakto.
0: May aragi dyan, di ba, no? May mga babae dyan, may mga case nga mo ni attorney is.
1: Well, of course, no. Damo ya sang ang bay. Women are just human, no.
0: Hindi lang yung laki.
1: Born to make mistake.
0: Hindi lang yung laki yung gapangaliwa.
1: Hindi yung tono na yan, diba? We are only human. Born to make mistake.
0: So amo na klaro nga nangin bugat
1: Yes.
0: Ang penalty attorney is sang adultery is ang concubinage na unta. Ang minimum is 6 months. So maximum niya 4 years and 2 months.
1: Wow.
0: Pero kung ang adultery attorney is ariay, ang minimum is 2 years. Maximum period of ano? Punished by prison correctional in its medium, meaning 2 years,
1: 2 years.
0: And 4 months. Then 1 day up to 6 years. So, bugat.
1: Salamat. Naka-isa man ta mga mga.
0: Pero te, dapat i-prove niya sa court.
1: Lain na naman ang istorya. No, that's a different matter, gentlemen.
0: Kung i-decriminalize niya, Tony Ace.
1: Hindi naman yung tsaktum na naman ayaman. Marali, kuya. Amo na ang pag
0: amo na lang ning leverage na sa mga lalaki no.
1: Amo na ang amo na pagkadto ko sa lansangan.
0: Ti kimera iba nya nga babae turnays. Ti ko mang babae kaya mang lalaki man ko eh. Oo. Diba?
1: Patas lang.
0: Oo, di ba? Amo man na ang ilay ang sa mga ano, mga maisog ng mga babae amo na. Oo.
1: So, sa mga tawag ni well sa mga hindi ko man gusto tawagan nga mga modern woman ang amo na galing kay ti syempre Give it to them kay ginginto ka na mapainto ka pagid.
0: Di may ara gid ya iban tourniquet nga.
1: Galing kay kung inaya for me that is applicable only sa nubihanay. Pero once nga may ara na kamo kabataan, dapat ya ang best interest gid sa kabataan dana yang unahon nyo.
0: No? Supposed to be.
1: Diba? That's the ideal kay ti ang kamuya nga kita nga mga adult ya, we will survive. No, although may araman iban nga loko di amor, pero most of us we will survive a bad relationship. Pero ang aton nga kabataan ya, amo na sila yang mabudlayan, no. They would never it would be hard for them to understand kun nga ang iya mama kag papa way nagop danay or permiga inaway. Or nga may upod nga iban, no, kabudlay na sa ila. So before it comes to that, no, let's always think about the best interest of the child, no.
0: Correct.
1: Kung dira gid man pakadto kay iti hindi na gid niya mag-ugyo nanay, there are ways and means kung paano tayo plaster ang aton kabataan.
0: Okay. Pero nais ano naman niya ang ano bi bigamy.
1: Oh. Ah.
0: Bigamy. Oo.
1: Amo na para sa mga bigaon.
0: Bigamous marriage.
1: Bigamous marriage. Oh. Ah, ang bigamy amo naman niya. Ang bigamy is nagpakasal ka nga kasal ka na nga daan.
0: Pwede na?
1: Hindi pwede. Makasuhan ka bigamy.
0: Ting Muslim ya.
1: Walang sa Muslim naman niya. They have a different set of rules. Alright. Because may araman sila different set of cultures. Eh remember mga tigpalamatay namon, no. Ang aton nga layi, this came from ang aton man nga values.
0: Uh-oh.
1: Sa aton nga religion, pareha sa aton. Ang aton nga laws sa Philippine laws naton came from the Western laws, Christiano. Which in turn came from Judeo-Christian values, di ba? Kristiyano.
0: Monogamy.
1: No, monogamy. Lain ang ini naman niya like sa ang sa mga kapatid man naton nga mga Muslim sa mga Arab countries. Ang ila naman niya, ang ila nga laws came from their from Islam, no? Tawag ni deeply intertwined ginaya. Even yes. Aton much more sa ila. Since nga pwede sa aton mga kapatid nga Muslim nga mga sawa, although may parameter na nga kinanglan niya may ara consent sang number one, may consent sang first wife, no? Pwede sila
0: kapangasawa. Pari kung di kaya Muslim nagpakasal kaya sa duha ka babae makasuhan ka.
1: Hindi pwede, dapat isa lang ang imo pakaslan, ang isa dapat ya palanggaon mo lang.
0: Tiare Tornes B.
1: Ibang nga tingala mo ko nga gid mi mapakasal ka kaduha sa isa palanggaan, iyawang ka na sa sa duha uno pa gid ya. Abi naman
0: pwede mo lang Tornes hindi ka pakasal.
1: Amo gani?
0: Ma-live-in ka da sa isa, sa piyak live-in man, sa piyak live-in. Hindi, makasuhan ka bigami?
1: Hindi. Kaya ang bigami ya, ang pagpakasal sang ikadua, pagpakasal nga kasal ka na. Kung inaya hindi ka pakasal, biskan kay sino, ala pa gusto ka da, pero...
0: So hindi ka makasuhan bigami?
1: Hindi ka makasuhan bigami, pero makasuhan ka, pwede kakasuhan bawsi. Violence, emotional and psychological abuse.
0: Hindi mo pa pagsuportaran, economic abuse.
1: Tapos ka da, ma'am, sir.
0: So sa bigamy, ang requirement,
1: kasal ka na nga daan.
0: Ka.
1: Tapos ang makasal.
0: Pakasal kaliwat.
1: Oh, dapat ya gentlemen, ang ginahimo sang ibanda, kung kasal ka di sa Pilipinas, kaging imo nga ikaduwa kag ikatatlo nga batala, gusto gid magpakasal man sila, kung love mo ko, pakaslan mo ko. Pakasli dito sa New Jersey. Pakasli dito sa Japan. Basta hindi pagpakasli sa Pilipinas.
0: Okay. Tiara Tornes, balik to sa adultery. Kasal ka sa Pilipinas. Nakakommit kaya adultery sa relation dito sa abroad.
1: Hmm.
0: May igo ka pa sa adultery kay wake sa Pilipinas.
1: Hindi na. Kaya ang aton nga layi sa ang aton penal laws or criminal laws.
0: Applicable lang sa
1: Pilipinas.
0: Philippine territory.
1: Sa Philippine territory.
0: Okay.
1: No, kung nakomit mo, nakakomit ka krimen sa iban nga pungsod, hindi kaya pwede kasuhan sa Pilipinas. Okay.
0: Kung nagpakasal ka, Atty. Ace, sa sample, kasal ka sa Pilipinas, Nagpakasal ka sa Hong Kong, lai naman yung...
1: Ikadwa nga kasal sa Hong Kong.
0: May go kasang bigami.
1: Hindi, okay. Kaya ikadwa mo nga kasal dito sa Hong Kong.
0: Na, pamati ka mo.
1: Oh, so, alam siyo na kung sa di ka magpakasal.
0: So, mga babae, kung magbakasyon ka mo yan sa Gua, kag may naluyagan ka mo to, nakakommit ka mo adulterous sa relation,
1: hindi ka mo makasuhan
0: sa Pilipinas.
1: Pero sa laina sa mata sa Diyos, ha? Why ta na ina gina-promote? Amon niya, theoretically lang.
0: Oh, but, pero ti amon na ang in-chakto today.
1: But the other way around, hindi pwede, ha?
0: Procedural.
1: Kung, say for example, kung nagpakasal ka dito sa Hong Kong, tapos nagpakasal ka dito, una mong kasal mo sa Hong Kong, ikadwa kasal mo sa Pilipinas, may higo ka na niya, bigami.
0: Gaman?
1: Kay... lain kay ang what is valid dito ang kasal mo sa Gua sa pungsod Pilipinas, if valid na dito maging valid ka man di sa Pilipinas, so consider na nga kasal ka.
0: Di kung wala mo biyag yung register turnays sa civil registrar ka ga PSA
1: at well it doesn't mean nga hindi ka kasal, kasal ka na gyapon. Kay ti ang registration sang kasal is not a requirement of a valid marriage.
0: Yes,
1: no.
0: Uh-oh.
1: So kung bali kung direk una mo kasal sa Pilipinas, ikadaw mo kasal sa Hong Kong, hindi ka makasuhan bigami. Pero kung balis ka ron ta, una mo kasal dito sa Hong Kong, una ka nagpakasal sa Hong Kong, okay, or sa Japan or sa United States. So nagpakasal ka sa lain sa ikadua sa Pilipinas, maigo ka na bigami, kaya nga accounted na to yung first marriage mo.
0: Pero dapat may ebidensya sa first marriage.
1: Dapat ya. O ti evidence is another story naman niya. Pero ginamlo theoretically, kung balis ka ron mo ya, ego kada sa bigami. Amo nang nga kabudlay sang criminal law naton, no? Hindi na dali-dali maintindihan sa nga.
0: So kung laki attorney Ace, sample kasal sa Pilipinas, may isa di sa kasawa. Nagpa Malaysia naman sa, kasal man to sa Malaysian. Tapos nagpa Vietnam naman sa, nagpakasal man sa Vietnamese, tapos nagpa Thailand, pakasal sa Thai. May ego sa
1: bigami?
0: Bigami?
1: Hindi, kay tanan niya ang tanan nga succeeding niya nga kasal dito sa Gua out of the jurisdiction of the Philippines.
0: All right.
1: That's okay. Why atong sa aton nga previous example ya, ang second marriage ya diri sa Pilipinas.
0: So pwede ka pang asawa apat.
1: Pwede ka kamasanga apat basta ang ikadua, ikatatlo, ikaapat mo dito sa Gua.
0: So may lopo lang layeta for days.
1: Miara.
0: On paper.
1: Lopo sa bigami.
0: On paper ti ano crime. Pero ti malutsan.
1: There's no black and white
0: din man. Kung ako'y pa-amen kang tornaes, regardless sang territory o tornaes. Okay ti.
1: Dapat applicable even outside the jurisdiction.
0: Kaya ti matudloan mo ya ang tao. Ah, digto ka lang ya pakasal sa Borneo, sa Thailand, Vietnam.
1: Pero hindi kita na. Why tayo katudlo sa
0: kamo na yan?
1: Aton lang niya kung ginaano to lang, kung anong aras alay.
0: Amo na attorney is gani, ti ang minds ang lawyer, mas lain eh.
1: Objective tayo mo. Objective we look at things objectively. No? Hindi tayo...
0: Why taga encourage? Pero
1: wala taga encourage. Pero syempre, we cannot lie.
0: Ti galing kinabatian na tadi sa mga laki. Oh.
1: That's why gani ginambal ko sa ila. Hindi nyo ginapaghimon, guys.
0: So, ginaplastar ta sa ila.
1: Ginaplastar ko di ang dapat nga hindi nyo yapaghimoon. Galing ginahatag ko lang ya ang mga example. O kung how the law is applied.
0: Yes.
1: How criminal law is applied here. No? Ganang lang yan. Pero, gentlemen, hindi nyo yapaghimoon na. Ya kay Kabaloka, what's the best? How would you live your best life if you have found your one and only?
0: So, aton gina-illustrate lang ang Filipina criminal law.
1: Correct.
0: Is applicable lang yan sa territory of the Philippines.
1: Yes.
0: So, why tayo nag-encourage?
1: We do not encourage.
0: Madigto ka mo yung magpapasal.
1: Amo na nga action, no?
0: Yes.
1: Hindi na manami.
0: Tingaling kiti, kung maga mo na, Attorney Ace, kung mangin unfaithful ka malang sa imo yung partner, hindi ka na lang magpakasal.
1: Correct, no? Kung hindi ka pa man ready, no, when I say ready, you are not committed. Lain ang readiness sa commitment.
0: Yes,
1: no? Pwede ka ready ka pakasal bukas kay love mo and all, pero ask yourself, are you really committed? Kaya mo naman mag-commit nga isa na lang gid ka babae ang imo nga palanggaon? Kaya once you commit to a woman, you decommit sa other nga possible relationships mo. I-give up mo gina sila ang what if mo ya. Diba? Ano bala kabudlay na gentleman? Diba? If you commit to one woman, you give up other choices. Pwede man tani nga, you could have lived, the same or a better life. That's commitment, no? Paminsanahan nyo na bala.
0: Muna gani. Mabalik
1: sundan nyo si Attorney Gab.
0: Mabalik sa creation, Attorney A, sa Bible. If you're Bible believer Christian. Mm. So sa pag-create kay Adam, ging create siya si Eve, isa lang kabilog nga Eve. Why siya nag-create siya more than one attorneys. So ang gina-teach siya sa biblical theology, one woman man. Ang mo gina, no? Isa lang yung kaiba ang gin-create mo.
1: Correct.
0: Kung gusto sang Diyos siya polygamous, makreate sa pulo. Galing kay isa lang gina.
1: Kaga makita na natin through history nga ang pinaka-successful kag pinaka-nami nga relasyon if is ang monogamous relationship.
0: Yes.
1: No, amo na yung pinaka-peaceful nga relasyon eh. No, gitudlo sa ato na sa Bible and throughout history, kita mo gidya ko sino ni mga monogamous nga relations nga may relationship. Amo ni sila yung pinaka umaga pa pinaka purpose driven nga pangabuhi.
0: Oh, example ang turnay.
1: Example, I'll give an example.
0: Si Solomon turnay.
1: Oh, tikita mo lang.
0: 500 wives at 600 concubines.
1: Imagine na nalang, paano mo na, sa scheduling mo pa lang, ubus na, balda ka na.
0: Pero ti, ano na yan?
1: Galing kiti si Solomon niya, nang may purpose man asaya mo.
0: Alliances of nations.
1: Diba? He was birthed and given a specific purpose. Kaga mo ginayang purpose. Ako, I would never want that. Can you imagine?
0: That's why yun penalize ka dyan, attorneys, bigamy, adultery, concubinage, kay ti ang goal is monogamy.
1: Monogamy ka dyan. Lanto, abala kanday Bill Gates, no? That's, diba, at one point in time, I don't know if he's still the richest, pero he was the richest man on earth. Lanto, abala, isa lang yun ang iyang partner? The same man si Steve Jobs. Ah, Steve Jobs ba? May isa lang yan ang Steve Jobs. I don't know. Pasa pagbalo ko yan si Microsoft, isa lang na.
0: Attorney, sa biblical times kaning adultery ni death penalty ang ano gidya ang penalty.
1: Ang penalty
0: death
1: is death.
0: Gidya, oh death oh as ginastone to death gidya attorney. Grabe no.
1: Grabe no. Okay, amo na ganyan balko attorney Gab. Kay kung ang bayi abi
0: serious crime ni galiya.
1: Kung bayi abi maghampang kalayo sa iban nga lalaki kag bumusong na. No, there's a chance yang hindi na mabalaan sa banaya mo.
0: Yes.
1: Madalaya giniya sa isa ilang pagupdanay nga pwede na ihambal nga bata. Ang presumption sinabay bata na sa bana.
0: Yes.
1: Ang trouble that it would create bala.
0: Pero grabe yung penalty no sa una no. Death gidya no. Serious offense kid turn.
1: Serious offense.
0: Pero ang laki like si Solomon gina worship. I don't know kung ano na yung culture, ang Jewish, no? Gina-adapt nila yung polygamy nga culture.
1: Sa Judeo.
0: Judeo. Why na ta-uras, Tornay?
1: Why na ba ta-uras, Tornay Gab? Napuno lang oras nato sa chismax.
0: Chismis, so... next week, Tornay, kunari ko di, ma-discuss naman ta sa mga controversial.
1: Mangita naman ta sa mga gustugid mapamatian sa...
0: Amura gani, naging agaw kayo balik from Kabangkalan para nga maka-discuss man ta di eh. Kaysang last two Fridays,
1: white wala night. Wala ta? Oh. So, nangalan ko, galuya ko.
0: Oh, though, medyo nahidlaw man ta sa aton mga ano da, listeners, especially sa Barangay Felisada. Nga aton Clint, di nga mga senior ligad, ari naman ni Tornays, uway tagaling. So pasensya, gid tayo, nai, kay ti medyo sako, gid. Pero nagkanto sa opisina, Tornays, inabuligan ta to, pro bono man, Tornays. Kay ti abin la, kay 5 lawyers ta. O, naghahatag tayo sa mga pro bono services. Ti tood man, gid, no?
1: Tood, gid man.
0: So, kay 5 lawyers man, gid kami. Nag-extend man, gid kami sa nga amon hand. Para maka-help sa aton da mga hindi ka-afford nga mga ano da ngatag kami ang serbisyo sa mga pigado naton nga utod so kadto lang mo di sa K5 pangitaan nyo lang aton nga CEO nga si Doc Ramil Uy.
1: Hindi man diretso kay Doc Ramil kay sako na sa aton nga isa iya nga mga staff.
0: Ati ba si gusto nila mag ano kay Doc no?
1: Pwede mo kasi Doc yabis kang wala na
0: approachable na yan time out na
1: So
0: salamat sa inyo tanan hopefully magkakita na kita lawat next week ang inyo alagad si attorney Ace Joseph Katakutan attorney Gabsing may nga po sa inyo tanan.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag tinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
5: Uy, amunang technique na, mag-pro-bio tandem, kids.
6: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag
7: D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga alawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung mayara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bulig na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
4: Ginabiring
3: sakit ka tama?
4: Kulang ka calcium.
3: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
4: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
3: calcium absorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
9: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
4: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
9: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
3: Vigor.
9: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio, yung may D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: tol. Sigurado ka bala sa uyab mo, subong?
1: Ikaw bala, tol mo. Siyempre, kay palangga ko siya. Ginsabat siya ko eh.
0: Oo, gani, tol. Ang ginamin, kuya nga. Taga-Mindanao ng uyab mo. Eh, basi bala kung may pamilya na na dito sa Mindanao. Budlay na yung ginahimo mo, tol. Ilain-lain ka mo pagtuo. Kag-isa pa. Bawal na yan sa reliyon niya. Kabalo ka na.
1: Tol, wala na yan sa reliyon ang pagigugmanay, tol. Basta palangga niya ko, kagpalangga ko man siya. Kag-isa pa, willing ko yan magsulod sa amuna nga problema. Basta, tol, sa ngalan sang gugma.
0: Ate, dipindi sa imo, tol, ah.

0: Ote, babe, dali ka na lang.
1: Oo, babe. Ah, sige na. Basi malit ka na sa obra mo.
0: Alas 9 pa man, babe, ang in ko ah. Ote, ano? Buligan ta ka di sang pagbukas sa mga stanti mo?
1: Hindi na, babe ah. Okay lang, babe ah. Ako na lang, bahala. Sige na, sige na.
2: Brian?
1: Apo?
0: Babe? Kilala mo ang medyo may edad nga lalaking ini?
1: Kwan, babe? Oh. Amay ko siya, babe?
0: Amo bala? Sir, mayong adlaw.
3: Mayong adlaw man.
0: May ginutik ang medyo may edad ni lalaki kay May.
1: Ninong, pwede maglakad ka na? Madamo pa kami sa istoryahan ni Apo eh. Pwede?
0: Ate, sige. Sir, ginakalipay ko nga makilala ka.

0: Miss, nga ginhimos na ni May ang Stanteria, wala na di o?
1: Sir?
0: Siling ko, Miss, nga wala na di si May. Ginhimos siya na ding Stante, o?
1: Si Noraya?
0: Oo. Si Noraya.
1: Ay.
0: Sa din siya?
1: Nagbalik na to sila sa Maranao, sir.
0: Ano?
1: Oo, sir.
0: Kung na mo, nagupon siya galing kay ina kay Papa niya?
1: Ay, oo, sir.
0: Ay, kwan, may idea ka, Miss, kung nga nagpuli siya. Wala gin sabi katawag sa ako, nur ka-chat man lang eh.
1: Ay, pasensya agad, sir, ha? Amo ginang wala ko bala na balaan.
0: Oh.
1: Ah, pasensya agad, sir, ha?
0: Ay, hindi pwede ini nga wala nagambal sa akong si May. Wala gin siya magambal sa akong yung mabalik na siya gali sa Marawi. Ay, ano ayan ang rason niya man? Ano ayan?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na!
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Nak! Kamusta nga?
0: O sa pinakamalayo man nga isla.
8: Day, gagraduate na ako!
0: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
18: O pauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe. Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
22: Charmy!
1: Let's go with the flow!
23: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
25: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're
1: doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente. Para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon tuwing Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fair Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
27: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo Promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
29: Tingnan ang ilalim ng selyo cup
30: para sa Senet Manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
27: Kasyali na!
31: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: siguro ginsubgat na siya nga mabalik sa bla, sa Marawi, Blamigaw.
1: Ate, siya anong rason, Meg? Kaya garigosyo man na sila sa downtown.
0: Ambo nang wala ko na balan, Meg. Ang mga kaupdanan niya sa downtown, wala man kapanugid kung anong rason sa pagpauli niya, Blamig.
1: Meg, hindi ayan, Meg. Base nagpakasal na siya, Meg.
0: Imposible na yan, Meg.
1: Wala sa imposible, Meg. Pamasin-masin naman lang niya ang akon. Kaya kabalo ka na yan, Meg. Muslim siya. Kristiyano ka. Eh, basta, Meg. Budlay na i-explain, Meg. Kadalom na biabing topiko, eh.
0: Meg, palangga ko si Meg. Hindi inimimo sa akon niya, Meg.

Pinanakasima na nga wala gid nakatawag sa akon si May. O kung nag-chat man lang, hindi man pwede nga mapamarawi ko kay wala man ko makatultol kung sa diin dapit ang ilabalay. May, kamusta ka na yan? Nahidlaw na gina ko sa'yo mo, May. Sige lang. Boss, mahapit naman ako sa downtown. Basi pa lang ko nag-abot na si May.

0: wala pa gid siya, sir. Ara lang stantin niya, oh. E ginakunta ko siya gani, eh, kay rintahan ko niyang pwesto, ya.
1: O teka, musta, ma'am? Wala gid siya nagabalos, ma'am?
0: Hala, wala gid bala, sir.
1: Amo bala? Ate, sige, ma'am.
0: Ay, mabalik pa man to siya guro, sir.
1: Matuod ka, ma'am?
0: Oo, mabalik pa na di siya. Pero, hulat-hulat ka lang, ah.
1: Ma'am?

0: Meg, anong ginabalik-balik mo sa downtown, Perme, man? Dula ka man daga bakal?
1: Ikaw ba, lamig mo? Siyempre, ano pa ginahulat kong pagbalik ni May, eh? Nag-aagi ko, Perme, Meg, sa ginapwestuhan niya.
0: Hindi na to gani magbalik, Meg. Basi nagpakasal na to, ya, Meg.
1: Imposible gani na, Meg.
0: Ay, nano, mga man.
1: Imposible na ginambal mo, ya, Meg. Nano ka man, man. Imbes ka pabakuron mo ko, kinapahugyang mo pa, Kuya Meg.
0: Meg, nagasugid lang, Kuya, sang matuod, ya?
1: Op, di na lang ko bala karon, Meg. Di na lang ko, ha. Mga pita dahil yun sa downtown kung wala siya.
0: Ate, sige, ha. Kutane, bala, Meg. Ngita na lang bala babae. Nablang pareha sa imo Kristiyano man. Nang hindi bala questionable, bala.
1: Mga questionable, questionable ba niyang imo, ya, Meg? Lakata, bala. Sakay na sa motor ko. Oh, Ariel, mito. Oh.

0: Grabe ba? Damo damo tao subong bigo.
1: Siyempre, kay Domingo mo. Damo ginayamig. Adasiga bala kay lapit na ta sa stanti ni Mayo.
0: Ay, ayos ah.

0: Ah, nak tahu?
1: Oh. Alas ke benda, alas. Sing-sing, gubak. Aritus. Gubak, baklun. Silpun, resibo, baklun.
0: Oh, bah. Anong, kagaling na, alas ka gubak? May nagabaligya na sa pwesto ni May Migo.
2: Oo, matuod, May. Ah, base ko nagrinta na, Meg.
0: Amot na, Meg, ha. Dali ka bala kay pamangkoton tamig.
2: Ah, sige.
0: Base kon kon si May ara na blaho. Dali kami. Sir, mayong adlaw.
1: Yes, sir. Bakal sing-sing kulintas pulsira, sir. Bili lang.
0: Kwan, sir. Hindi ko magbakal, sir. May ipamangkot ko tani.
1: Okay. Ano ina, sir?
0: Hindi bala, sir, kay May na di pwesto? Basi may ideya ka, sir, kung diin siya sa Maranao o hindi gani, basi kilala mo na siya?
1: Eh, sorry, good, sir. Hindi ko kilala si May, pero ang nagapwesto diri, sir, si Nuraya.
0: Oo, sir, si Nuraya, sir, siya na, sir.
1: Si Habib Tico. Nag-CR pa siya, sir.
0: Habibti? Ano ang Habibti, sir?
1: Kwan, sir. May love ko, sir. Asawa ko, sir.
0: Oh. Ha? Asawa? Asawa mo si Nuraya, sir?
1: Yes, sir. May kinahanglan ka sa iyo, sir? Ulat-ulat lang, sir, kay ara na siya dugay-dugay, sir.
0: Oh, ma... Ano, sir?

daog intakluban ako sang langit sang mga tinion nga ato. Wala ako nagpuis pa kundi batuno na lang ang tanan. Wala ko naginhulat si May tungod atahag naman sa akon nga hindi kami para sa isa kag isa. Isa sina kaadlaw naghapit ako sa pwesto niya kag didto niya ginpaatahag sa akon ang tanan. Nga hindi gid pwede nga mangin kami tungod may lain-lain kami nga pagtuluuhan. Sa subong soltero gihapon ako kag nagahulat sang babaye nga ginatigana sang Dios para sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato no sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mayong hapon sa inutanan ng aton oras mga ka-K5 alas 2:31 na sang hapon. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Share. Makaupo ninyo tugtob alas 3. It's Friday, Sunshine Dakson. Ilan naman ng kaminuto sang aton nga pag-updanay, no? Bangod it's Friday. May program diri from 1 till 2 p.m. ang aton nga mga ambyan, ang aton nga mga amigo, nga mga abogado. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagaupod na sa It's Your Time to Shine program. And ginapasalamatan man nato na mga KSS members nga bisan Friday ara na sila nagahulat-hulat sang program, nagahulat-hulat sang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Banwa sa Pontevedra. Kung may mga nagapamati dira sa Barangay Antipolo, good afternoon gid sa inyo. Dugay na ko wala makabalik sa Antipolo. Sa una may mga sitso-sitso ako dira nga ginabisitahan. Pero pila na katuig, no? Nga wala ko makabalik dira. Anyway, salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Banwasang Pontevedra and sa aton man nga mga listeners dira sa syudad sang Bago, sa mga taga-barangay Maaw nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. May pamangkot lang si Tita Shine. Dapat ba lang nga manginbasihan ang relihiyon sa palanggaanay sang duha katawo? Kay may kilala ko abi nga nag-asawahay gid, nagpakasal gid sila nga duha, galing kay daw sa Katoliko sila ginkasal, pero lain-lain ang ilang relihiyon. Pero amo lang gid na, no? Pamangkot ko, dapat ba lang manginbasihan ang relihiyon sa pagpalanggaanay or pag-updanay sang duha katawo? Although isa ini kamadalom nga topiko or issue nga hindi ko na gusto nga padalman pagid, pero ang paghigugma, ang love, ginabatsag ini sang tao eh, hindi sang relihiyon. Therefore hindi ini dapat nga mangin basihan sang relasyon o kung pag-updanay sang duha katawo nga nagahigugmaanay. I think siguro ang dapat mo yang ang dapat mo yang mangin basihan kung bala ang babae or ang lalaki handa nga mag-unong sa imo, na amo na yung dapat nga manginbasihan kung magpakasal ka na. Sa hirap at ginawa, kung handa siya nga mag-unong sa imo, magpalangga sa imo, di amo na yung basihan para sa akon, para higugmaon mo siya, kag para nga pakaslan mo siya. Okay? Kung naglakat siya, kag nagbalik siya, tibuot silingon palangga niya ka. Ano man ang iyang relihiyon. Pero kung naglakat siya, why siya naglisensya, tapos wala na siya nagbalik, or nagkita ay kamo sa liwan, may karelasyon na siya, buot silingon, hindi ato paghigugma. Kung hindi na siya magbalik, o kung makita mo man siya, nga may kaupod na siya nga iban nga lalaki or babayi, iban nga tao, kinahanglan mo nga batunon ang kamatuoran nga hindi siya para sa imo, bangod mas importante sa iya ang iya nga pagtuluhan o kunang iya nga relihiyon. Pero ano man ang aton nga relihiyon, ang importante isa lang ang aton nga ginatuo, kag ina amo ang Dios nga nagtuga sa imo kag sa akon, bangod sang hiya nga paghigugma sa aton nga duha. Alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 5 and with Capsule.

0: alas 2:40 ang aton oras mga ka-K5, ang aton immune system may ikasarang sa paghatag sa aton sang proteksyon batok sa mga nagapanghalit nga kagaw, bacteria, viruses, fungi. So kinahanglan suportahan gid nato ng aton immune system, magtumaro sang klinika supplements every day para magnami ang function sang imo immune system. Magkaon kita sang healthy nga mga pagkaon, magpahuway or magtulog sang 8 ka oras kada adlaw, magtumar sang klinika D3 Bio DTX 500 capsule, my DC capsule.
1: So pag nagmamahal na ay sadyang
0: mabakal ang mga ginpang mention ko ng mga produkto sa Klinika di Alternatibong Medisina and Wellness Center sa mga butika malapit sa inyong lugar. Of course, you can also purchase the product sa mga klinika branches natin sa Bilog nga Negros Occidental. It's available also sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyong barangay. Las 2:41 ang aton oras. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Hinday Jingle Tikar, good afternoon. Mami Lili Inting Balinas, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much.

0: Gusto ko man tamyawon ang mga suki naton dara sa barangay Handumanan. Especially kay Ma'am Arlita Malvas. Every afternoon from Monday to Friday, nagapamati gina siya sa It's Your Time to Shine program. Thank you, gid Ma'am Arlita. Doa mo na gid lang niyang iyang kalingawan kada hapon. Ginapatamyaw man sa akon si Ma'am Bings, ang tupad balay niya nga nagapamati dira si Ma'am Mary Joy Barcelona kag si Ashley Villamore na nagapamati man sa ilang radyo. Tutuparay lang na sila dira ni Ma'am Bings Delphine. Time's enough to last forever. By the way, ang mga ginpang mention ko bala sa inyo nga mga produkto D3 Bio, DTX 500 Capsule, My DC Capsule, pwede man ni bala mapagamit sa inyo nga mga teenagers. Very common abi nga mga questions nga gina-chat sa akon kung pwede magamit ko ng D3 Bio sa mga kabataan. Dako manaabi ang soft gel capsule. So, advice naton, pwede gid. Galing kay tiindi na sila makatulon sa soft gel capsule nga porti kadako. Ang himuon ninyo is ipakagat lang gid ang soft gel capsule sa Klinika D3 Bio. Tapos ipasuyop ninyo sa anak ninyo ang unon. Ang DTX 500 capsule, pwede man magamit sa mga teenagers naton. Yes po, ibutang nyo lang ang unod, ilakot nyo sa mga juices nila. Ang Mighty C capsule, kung ang Mighty C syrup is not available, kakinahanglan gid ang vitamin C. Especially kung ang bata nagahilanat, nagaubo, ginatrangkaso, ginasipon. Mighty C capsule, ikuan nyo lang. Ilakot nyo lang sa mga juices na ginapainom ninyo sa inyo nga mga kabataan. Ang aton nga mga klinika products, hindi na ni para sa aton nga mga active men and women. Hindi na ni para sa mga senior citizens. This is for everybody. May mga kabataan kita nga members ang aton nga family, kag pwede kit sila makagamit sa mga klinika products. Mga ka-K5, las 2:46, yes, 2:46 p.m. las 2:46 ang anton nga oras. Ang oras ginadulong sa inyo, sang Extend Food Supplement sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Available man ang mga klinika products. May Memory Plus paginadara sila, may Kangkong Chips, kag iban pagin ng mga produkto. Kung trips namit ni siya kwan kuyam-kuyamon sa mga kabataan kun karon sa gabi mabanding kamo. Ma movie marathon kamo. Every Friday mo ang iba naga movie marathon. This is a very healthy snacks para sa bilog nga family ang Kangkong Chips. It's available sa Maze Wellness. Kagang gina-recommend ko permi sa inyo nga mga kabataan nga ipainom ninyo ang Memory Placebo. Available dira sa Maze Wellness Product Center. Padayon naton nga gina-monitor ang bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Amuning si Bagyo Choy 1. Good news is, daw hindi na ni siya magsulod pa sa teritoryo sang Pilipinas. Base ina sa forecast sang pag-asa ha, subong adlaw, Oktobre 2, Biyernes, may manubo lang kuno nga posibilidad nga magsulod sa PAR ang bagyo nga si Choy 1. Isa na ini siya ka severe tropical storm, pero nagapabilin sa gihapon sa guwa sang Philippine territory. That is according to pag-asa. Galing kay ti may mga lugar lang diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga apektado sang trough or extension sining bagyo nga si Choy 1, particular nga gintumod sang pag-asa nga maapektuhan sang extension sang bagyo amoning Negros Island region and Western Visayas region mga ka-K5. Today is October 2. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan. Gin- ginaplastar ko na niya nga daan, bisan pila na lang kaminutos ang nabilin, no, sa aton nga program It's Your Time to Shine every Friday. Nga matamyaw ko gid ang aton nga mga birthday celebrators. Happy happy birthday sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kaadlawan.
1: Sana ang awiting ito ay pakinggan.
0: Subong nga adlaw, Biyernes, October 2. And sa mga hindi namon matamyaw, kay tiwala kita sa program on Saturday and Sunday. Sa mga ma-celebrate sang ila kaadlawan tomorrow and on Sunday, advance happy birthday sa inyo, ha? Haline sa K5 News FM.

0: Mga ka-K5, alas 2:50 na ang aton oras kadahasig, ah. Gusto ko lang tamyawon si Sir Gerald sa United Negros Rescue Unit. Very supportive. Siyempre, sa K5, diin pa ba siya ma-support kagmamati? Thank you, On Roha. Good afternoon sa inyo, tanan. Please take care. Nakakadamo pa kita sang Bululigan. Good afternoon sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Sa mga suki naton dira sa Banwasang Ilog, ganaga pamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo. Sir Leonardo Rilos, salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Kay misis mo, sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, maayong hapon gid sa inyo tanan. Isa lang ang ginpasiguro sang Department of Trade and Industry, sang DTI. Bastante kita sa supply sang bottled water sa pungsod, kadamo abi sa mga nagakahangawa nga siling nila basi kuno maubos ang bottled water sa Pilipinas bangod sang Super El Nino or bangod sang epekto sang Super El Nino. But even the President of the Philippines ang nagpasiguro nga ginahimo nila ang tanan nga tigang para nga maganhagan ang epekto sang Super El Nino sa Pilipinas.
1: Say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Sang nagligad nga adlaw, siling ko ang presyo sang diesel base mabuhinan. Pero ang siling sa mga stockholders, base kuno kon madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Pero ang ihatag kuya sa inyo ang forecast naman sang Department of Energy. Ang siling sang Department of Energy, posible nga mabuhina ng presyo sang diesel. Galing kay T, daw kwan lang masulusobra piso kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel. Sini nga Lunes, mga ka-K5, hulat-hulaton ta kay nagapagwa na sang datos or price adjustments, estimated price adjustments ang Department of Energy or DOE. And then, amo na yung ginatuman or gina-implementar sang mga nagkalain-lain nga oil companies sa Pilipinas. Love is strong and only cares for joyful giving. We try. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Huwag naman kita sang oras, hindi na kita makabasa sang inyong kapalaran for the day.

0: At least ko magpaalam, gusto ko tamyawon ang mga taga Granada, Vilmero Subdivision. Nga nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program, si Sir Alvin Espanyola. Actually, nagatamyaw gid sa inyo sa mayong hapon. Salamat gid Sir Alvin. Good afternoon man sa kay Ma'am Wilma Suson. Salamat gid Ma'am Wilma sa mga nagapamati sa aton dira sa Cadiz City. Good afternoon sa inyo tanan. Thank you very much. And love. Good afternoon man sa mga nagapamati sa aton sa Talisay City and Silay City. Sa Lunes, makita ay na naman kita. Para sa isang ka-edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
4: Sasaon nato Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C,
5: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa aton heart.
4: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, kay radicals. White Untat, yung pump, trabaho niya, no?
4: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na.
5: Sa oxidative stress, na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
4: Dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ang gadalan, o gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang ako.
4: Wow, sakto na. Ako muok kitong luguya 8 oras.
7: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner?
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at
8: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perti man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon, kalang do 40 ka lang.
6: Ay, ekonomi.
4: Do ko nami or even 45. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod gales ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
6: Pangpahubin
4: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News Friday Flashback. Friday Flashback.

0: K5 News FM. D3, Bio, gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Bad, oh my condition ta priyaw.
8: Ah, oh good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
13: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapananakit nga baga. Liyaw kalikot sa salon pass.
19: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until the doctor.
18: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
21: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
22: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: K5 News FM. News FM.
1: P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali si Jace. Una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta hunta niya!

0: kinila mo na lang.
1: Diba? Gamay-gamay lang nabaton ko sa cellphone, naging baligya ko. Kasi bayad ko pa ni situation ko. Kulang pagit niya. Diyos ko na lang, Gid. Ano na lang ko si Liman? Mato na lang ko, Man. Ba? Si Apple mo nila kag si Beatrice? Ala, nagbarakinto lang sila sa mga shopping bags ba?
2: Ay, dito na. Dito na yun.
3: Oy! Oh my God!
4: Hala! Hi, Mon!
2: Hi, Mon!
4: Din ka?
2: Shopping ka man ay.
4: Ha? Ko, ano, wala ah, galagaw-lagaw lang ah. Grabe ba, do? Big time ka na subong ah.
2: Ginkaloyan lang ah. Kauntan eh, bala? Akong taya subong ah.
4: Tuod? Sige, babe, kayo nagutom na gid ko ya.
2: Dito to? Ato to? Nahamit na nila food.
4: Ay, buligan ko kamubit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Ay, please, ay. Thank you, Gidon. Ay! Hala! Nahulog ang cellphone ko!
4: Ako na lang mapulot! Ba? Ang picture niya.
2: Shit.
4: Nari sa screen sa CP ni Apple? Kinala ko niya. Kinala ko niya.
2: Mon? Nakita mo? Nakita mong screensaver sa CP ko?
4: Anong po silingon si niya? Anong po silingon si niya, Paul? Nga, may picture ka mga duwa ni Daddy, ha?
2: Excuse me, ha? Hindi ka di mag-skandalo kay public, Adi. Kag anong malain na, ha? Anong malain kung may picture kami na duwa ni Mayor? Wala nang kumain, di bala? Kagunin! Isa pa yun ka man ni asawa! Para questionin ako! Ha?
4: Uy!
2: Wala ka right ka mag-question sa akin sa amo sina! Ano ka, ha? Asawa ka ni Mayor? Uy, Monica! Kung lain buot mo, mangkuta si Mayor! Hindi kay ako yung awayon mo!
4: Manog ka nga klase sa miga! Manog ka!
2: Hatang dalasa, hindi kaya ko lang, Monica!

0: mauntat ka, Monica? But, why?
1: Wala na ako sa allowance eh. Tagtanan nga support na rin kay Mayor. Wala na. Kinislan niya na ako. Kagkaibula ka kung sinaging bulos niya sa akin, ha? Ha, Troy?
0: Kuwan, wala ko kabalo. Eh, sino ha?
1: Si Apple! Si Apple, ang dibulo si Sakon. Ang miga ko nga ginasaligan ko. Gipakaon ko sang libre. Gipatulog ko pa sa sakondo ko. Ginagaw ni Sakon si Mayor Troy.
0: Sakit-sakit ba? Pero Monica, eh, wala magkita sang mahimo, dira. Monica, ginabulagan ka niyang asawa naging. Ikaw pa? Batunon ta na yan, Monica. Dapat ya, sports-sports lang ah.
1: hindi ko niya mabato niya, Troy. Hindi ko niya mabato niya.

0: May nag-apari isang mayor namon. Apertahan. Tay, ikaw, ina. Tay!
1: Inay?
0: Inday? Nagpahuli ka? Oh, wala ka gidnag. Pabalo sa amon, how? Oh, wala ka mo sa klase?
1: Hindi na ko mag-skwila, nay. Mauntat na lang ko.
0: Ano? Kagnaa? Bababuhin, tay. Kakakanugon. Lapit ka na lang makagraduate. Ulo agwanta halang anay kapigaduhon, day. Ay, lain niya kun may tinapusan ka.
1: Minuta na ako sobra, nay. Amo man agyapon. Bos malakat ko gali sa munisipyo kay mga ayoko to obra kay mayor. Mga ayoko obra kay mayor, nay.

0: Mior? Do delikado ni kay Monikaw? Basib la kon mabutang sa kawiana ng ngalan mo. Nagtik sa akong si Troy na nag-untat na sa eskwela. Kagabi mo la, Mior. Sa social media, damo blind item abot sa isa ka Mior nga ginagawan sa isa ka o kon mga sugar babies. Kagbasib la kon iwalwal ka bala ni Apple, haw?
1: Kabalo ako. Kag nakita ko man ng video nila sa mall nga nag-aaway.
0: Delikado niya, Mior. Abi mo, may salig pa kuya kay Apple mo. Pero sa kay Monica ngayon, ha? Basik mo kun sa iya ka pa madiscuss siya.
1: Sa imo ko na ginatugyan ng butang ay na, Romeo.
0: Oh.
1: Ikaw na ang bahala, sina. Pero siguro, ha? Nga hindi mag-backfire. Kay ikaw gid ang i-firing squad ko.
0: Ako ang bahala, Mayor.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5.
6: K5?
5: News FM.

0: tay.
1: Ay, ano na eh?
0: Anong nahata po kay Monica man? Nahato, pero may lang ina nagkakaurungan. Kung ginaistorya, wala man nagasapat. Nagatulok lang sa malayo. Kagong kaisa, nagahibi man.
1: Sige lang. Dili ka lang ha. Kay sudlon ko siya sa kwarto niya. Istoryahon ko siya.
0: Ay, sige be. Istoryahan siya. Kay matyagan ko. Mahihit ako ginya. Problema ang bata ta. Mayara. Kitin.

0: Dahil mo ni ka, ano gid pala ang problema mo, haw? Abi, sugiri si tatay, ang good pala.
1: Babayin niyo ko, tay! Babayin niyo ko, babayin niyo ko, babayin niyo ko. Wala ka mo may mabuling sa ako, kapatid. Wala ka mo may mabuling sa ako. Wala. Wala, wala, wala. Bata-bata niyo ko. Para na bato, son.
0: Be.
1: Dali nang ipatay niyo na lang ako sa alap ako sa tiyan, manay.
0: Diyos ko, anak.
1: Dali ipatay niyo na lang ako. Dali ipatay niyo na lang ako. Hindi mo ko dali mag-atos sa kapos, hindi. Hindi mo ko dali mag-atos sa kami ganoon. Ipatay niyo na lang ako, dali.
0: Be.
1: Ipatay niyo na lang ako.
0: Diyos ko. Monica.

0: Va.
1: Do kilala kong nagalakat ngina sa igad sang dalana. Businahan ko siya. Kagpuntuhan. Oy! Monica! Kamusta? Okay ka lang? Sakay niya. Kay idulong takas sa kalantuan mo.
2: Romeo?
1: Di nga makadduaw. Sakay na.
2: Ay, salamat ha. Masakay na lang ko kay kalayo pa kong lakto na.
1: Okay ah. Sa di nga makadduaw?
2: Gusto ko tani nga makita si Mayor.
1: Ah.
2: Gusto ko siya tani istoryahon, Romeo.
1: Wala siyang problema. Pabalon ko si Mayor. Pero hindi sa munisipyo, ha? Kibase mo lang kung mag-iskandalo ka dito, ha?
2: Sa munisipyo yung gusto ko.
1: Nga man, ha?
2: Kagpakahuyaan ko siya.
1: Be, ano?
2: Ikubayang kabuhi ko. Ikubayang kabuhi ko, Romeo. Kagpakahuyaan ko sa... Ikubayang kabuhi ko.

Oh, Hujus ko. Sadiin man to ya dagkan to si Budikaman. Isa na kasi badag wala siya maghapauli sumugod sa naglakat siya. Ang habal niya, makanto siya sa munisipyo. Pero sa namangkot ako sa mga nakakilala sa iya, dito bilang eskolar ni Mayor. Wala ko no siya nakapalapit dito. Ah, oh Diyos ko, sadiin ko pagitaon si Budikaman. Kapigado ang daan sa pagamuhi subog eh. Kag nagabasakit pa si nanay niya. Oh, kabay pa nga makahuna-huna siya nga magpauli na. Kabay pa. Kagkabay pa nga wala lang siyang malaing nga natabo sa iya. O kun, akun pala kung nakikog siya, ho? O Diyos ko, hindi pa na eh. Abugin na ginaghadlukan ko nga matabo. Pero kung nakikog siya, sa diin ang bangkay niya. Sa diin. O Diyos ko, ibalik man sa amo ng amon anak walang sang sablang ay. Maluhoy ka. Kinuha ko. Maluhoy ka.

0: K5 News FM.
1: Kasakit ang tiyan,
2: Max 4 Biotic.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
2: Max 4 Biotic.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
1: mag-klinika,
2: Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Isa na katuig ang nakaligad sumugod sa gideklarar ng missing person si Monica. Naghiko gidman siya ayhan, pareho sang suspetso sang iyo mga ginikanan. Ukon may ara tao, ukon mga tao sa likod sang iya pagkadula. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay, tumtob sa liwat, madabog nga salamat si wala untat kapag upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtrunaan, niya ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan!

0: Apang sola pakabilubus makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan kaini. Sa papel ni Monica Angelene Buenafe, Mayor Chester John Beronque, Apol Linelia Miranda, Nanay kag Beatriz Bernardesina Amiga, Tatay Elmer Ubaldo, Romeo Melvin Plotenia, Troy Erjan Liva, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Oras ng K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Kikos. Mä ei pani tuken kak piaksi pia!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? That's a dos kita karon sa bulan naman sang Oktobre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4.30 hasta lang kita alas 5 sining hapon. Ay, timprano nga ton sing sunset eh. Welcome na welcome na mga suki na ton nga matag palapati sa bilugaman nga probinsya sang Negros Occidental. Nagkaungot sa itong kapagpangalagad sa surga bayan sa Negros sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back, Marca K5 sa 103.5 Radio Mascovados with FM sa CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagpamati ka mo Marca K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. The official media partners ng Gugma Foundation. Para naman sa Mascara Street Dance Competition 2026 sa palubuton ng Oktobre 18, Domingo ng adlaw. And may aramang kita sa K5 League of Champions Seasons 5. There would be a Retro Dance Showdown Competition na pag-aiwato naman sa Bacolod City Government Center Grounds. Sa Oktobre 11, Domingo naman ng adlaw. Gabigali. Well, of course, mga K5, ha? Madamong kita karon ng mga balita. Taning ka baga tutukan, pero ti limitadong panahon na ton. Diri na marikta na lang ko taugiaunan si K5 Obre Suspenye. And after ni K5 Obre, arad ang numero ni Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano. Ang hepes ang si Palay PNP. Pero unahon tanay si K5 Obre. Ay ning mag-amay magka-K5, may goodness, oh, patay matapos nga gidbuno sang isa ka lalaki sa sulod mismo sa Singa Puloy-an sa bay siyudad sang Sipalay. Check ta ang pinakauling detalye gikan naman sa kay K5 Obre Suspenye.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Obre, ibalita mo.
3: K5 Roads, mayong hapon kag sa taranaton nga tagpalamati no sa nga programa nga El Castigador. K5 Roads, patay ang mag-amay matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa sulod sang ila mismo nga balay sa Purok Bawog, Barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay. K5 Roads, ginabuluban ta alas 9 kagabi ni Oktobre 1. K5 Roads, ang mga biktima K5 Roads ang ginkilala sanday Romulo 61 years old, amay ni siya ka K5 Roads, kag si Arnel Serion, 35 anyos, bata ni siya sang isa man ka biktima, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar ka K5 Roads.
1: Uh-huh.
3: Sa initial lang information ka K5 Roads, si Efren Tulaping, 57 years old, ang suspect ka K5 Roads. Kagtupad balay lang nila ka K5 Roads, suno kay sa kapulisan sang Sipalay. Residente man siya sang nasambit ng lugar, hindi maglayo ang ilas niya balay ka K5 Roads. So suno naman sa inisyal.
1: So limo dog, magkaingod lang gid gila gali sila sang biktima. Ining suspect.
3: Yes, K5 Roads. Sa suno sa kapulisan last 9 sang gabi, ang mag-amay yara ya sa sulod sang ila nga balay kay K5 Roads.
1: Alas 10, ano oras ka, sorry?
3: Alas 9.
1: Alas 9 sang gabi. Ara sa panimalay, iling duha ka mga biktima. Dason?
3: Yes, ka K5 Roads. Kag sang hinali lang, nagsulod ining suspect nga ginapatihan yara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon kay K5 Roads. Kag wala sang mihay kag mihoy, ginpangbuno ining mag-amay kay K5 Roads. So una niya nga ginbuno ka K5 Roads, una nga ginbuno sang suspect, amo ang amay nga si Romulo. Igo sa wala nga bahin sang iaduhan kay K5 Roads.
1: Wow!
3: And ginsunod niya naman buno ang bata nga si Arnel.
1: Uh-huh.
3: Igo ang ini sa wala nga bahin sang iadyan kay K5 Roads. Actually, wala taginsan ang picture because nagaguluha. Gining
1: By the way, ka K5 Obre, ining mag-amay nagakatulog na the time o kung bugtaw pa?
3: Posible ka K5 Roads nga nagakatulog kay nagapahuway since alas 9 ka K5 Roads. So wala man din pahayag ni Sir Mariano kung nagaano bala ining mga biktima sa sulod sang balay. Pero
1: kay kun bukid kag G5 ubre magalas 9 tulog na kami ya magamuna. Sang una nga panahon, pero we don't know, it is simpre mga bukid, subong may mga suga naman, di ba si kung naglalantaw TV, o nano man da, naglalantaw sa Facebook, or naghahampang sa cellphone, we don't know.
3: Yes, ka K5 Broads. Posible ka K5 Broads nga ara lang sila sa sulod sa panimalay, nagapaway man, or kung nagakatulog man kay K5 Broads, kay wala man din pahayag sa kapulisan nga mayara sa komosyon kay K5 Broads. Kay posible kung una niya gimbuno ang amay, mabato ni ang bata ka K5 Broads, pero wala man kay K5 Broads. So after sang incident, nagresponde ang katapo sa CDRRMO agud nga i-transport ang biktima sa Merceditas Montilla District Hospital. Apang ang amay ka K5 Broads nga si Romulo ang gindeklarar nga dead on arrival. Kag si Arnold ka K5 Broads, conscious pa ni siya. Actually, na-imbestigaran pa ni siya. Pati siya sang kapulisan. Kay Satya ni kay K5 Broads, although nga nagwais ining iyang
1: kasudlan, no?
3: Oo. Gin-transport siya from Sipalay pato Bacolod. Apang pag-abot sa Bacolod kay K5 Broads, ginbawian man sang kabuhi.
1: Uy! Subuhi pa yagali ining bata galing kay di tungod sa igo, guro, while on transport. Dito yaway yung makaya paglabot sa Bacolod. Wag isa kay ngagaw pa Bacolod kay K5 Ubre?
3: Yes. So, no, ganit kay Police Lieutenant Colonel Robelito Mariano, do ara pa lang silang kuno sa kaban kalan kay K5 Broads, do wala na bala, wala na signs of life, I mean, si Arnel kay K5 Broads.
1: Oh, hi. Kay from Sipalay, nga daan to Bacolod, di mga more or less, mga 3 to 4 hours travel?
3: Yes. Dira-dira agad ka K5 Broads. Kaga nga, ining suspect ka K5 Broads naman ang gindakop, gin-apprehend siya sa mga barangay officials sin ang kalayuob sa barangay Kamindangan sa PNP ng Sipalay is more or less 20 kilometers away.
1: Abaw ah, sa pagkalayo. Do isa ka banwa ba?
3: Amuna ang barangay officials ang nagdala sa PNP sa suspect. Para sa nagkakaigo ang disposisyon. Kasi sa ato naman pag-istorya ka K5 Broads, pinakay hepe na siya sa Sipalay PNP. Wala man ka K5 Broads ang daan nga hiligot-anon sa tunga sang biktima kang suspect sa ato. Kag dugang pa ka K5 Broads padayon ang investigasyon sang kapulisan. Naging race ka K5 Broads, kinakita nato nga pareho ang apelyedo sang ay middle name sang suspect kag sang tatay nga napatay kay K5 Broads. Pero kahayag ni Sir Mariano, posibleng relative sila kay K5 Broads.
1: Uy.
3: Padayon pa bala ka K5 Broads ang
1: sige. Sige. Kay K5 Broads, salamat gid kay tawgan namon subong hibalaw natong pinaka latest gid nga update gid ka naman sa HEPA sa Sipalay PNP nga si Police Lieutenant Colonel Robelito Ruby Mariano. Salamat gig K5 Ubre.
3: Yes sir, magapangatubang naman sang kaso nga double murder ang suspect sado. Report gikan diri sa Kaban Kalan City inis kay K5 or suspend para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madaming salamat kay K5 Ubre Suspenye. This time check naton ang pinakaulihing update no regarding sining suspect sa pagpatay niya sining mag-amay. My goodness, may Kamindangan actually sa pagkalayo ng lugar. Kaya kung gabi dire ay magluntad din krimen, hindi mo niya basta masaka to kay sa pagkalayo uma-uma na ginilang ina nga barangay sa may Sipalay. So check na ton kung ano na ang plano subong sa mga otoridad kay tiigin turn over naman ining suspect sa mga barangay officials ang barangay Kamindangan ining suspitsado, no? Patay gid ining amay igo dugan mo kitaon kay gina sa may picture di ginsendo dugan tapos siya sining chan basi nagakatulog din ibang mag-amay kay ginsulod sining suspect, no? And wala iya sang duro gamuti gintiid di lang guro ginsaka no kay gin buno ti way gid kasalbar ining duha ang isa ka pahingagaw patani ka makasalbar. Oh, o galing kay halin sa Sipalay pagkagto sa Bacolod kaban kalan pa lang kuno kon si K5 Ubre pa why na signs of life iding biktima. Ara siya kagipa Brimwell, i-check lang sa tax sa anay pa kilala lang. Alas 4:43 aran si kay arat na si Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano ang ato sing isa kabya naman ditong lipayon ta kay siya nasubong ang head o kanang Chief of Police sang si Palay PNP. Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, sir, magandang hapon po at welcome po sa K5 News FM at sa programang El Castigador.
4: Yes sir, good afternoon po sir. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig natin sa K5.
1: Sir, Colonel, kasama mo po si K5 Rods Palma dito po sa
4: yes,
1: Bacolod.
4: Yes sir, oh. Sir Rods Palma sir.
1: Sir, Oh, okay lang sir. No? In a way sir, we'd like to congratulate you sir so for your well-deserved promotion and of course, isa pong napakasipag na opisyal ng ating PNP. Sir, dito po tayo sa kaso na to, sir. Sir, kailan po ba ano po 'yon ng kaso yung suspect natin doon sa namatay dalawang mag-ama po sir yung pinatay ng suspect?
4: Yes sir, father and son sir yung naging victim natin. Pareho po silang dead on arrival nung sinugod po sa hospital sir. At yung pong suspect naman, na-arrest din po natin yung suspect and ngayon po, under inquest po siya sa prosecutor's office.
1: Wow, so adyo na. Sir, ano ba yung motive ng kaso? Ba't niya pinatay? Sa report ni Kagi Pepe Obre, parang magkapitbahay lang po yung suspect at sa mga victim.
4: Yes sir, until now sir, inaalam pa natin yung naging motive niya. Pero during the time na nangyari yung incident sir, lasing siya. Yung suspect natin kasing. Oh, so isa yun sa naging dahilan kaya lumakas siguro ang loob niya sir kaya nangyari yung incident.
1: Sa ano ba yung ginamit ng ng suspect? Yung patalimba, yung yung bolo or kutsilyo sir?
4: Yes sir, parang kutsilyo sir yung ginamit na pangsaksak sir.
1: Uy, so walang hacking, lahat stabbing, lahat yung stab wounds talaga yung
4: yes, sir.
1: Okay. Sugat na mga biktima. Sir, yung ama, saan po yung patal na tinamaan, sir? Yung ama?
4: Sir, yung ama, sir, tinamaan sa, sir, sa dibdib, sir.
1: Ooh.
4: At yung anak naman, sir, sa chan, sir, sa tagiliran, medyo lumabas na yung, yung intestines niya. Kaya talagang grabe yung pagkasaksak, sir.
1: Okay. So, sir, yung sa ama, isang sugat lang, sir, yung sa dibdib, isang sugat lang yung...
4: Yes, sir, malalim,
1: nakuha ng
4: sir.
1: Ano?
4: Yes sir, malalim sir yung pagka sa dibdib sir. Kaya sir, siya agad yung sir, yung namatay sir, yung ama sir.
1: At sa yung anak naman, sa bata, yun sa tagiliran na lumalabas na
4: yes,
1: yung kanyang intestines.
4: Yes sir, naisugod po siya sir sa ospital pero hanggang kabangkalan lang po siya sir, di na siya umabot sir.
1: So most probably baka naubusan ng dugo yun, yung anak. But anyway sir, ano po yung ginagawa ng mag-ama sir during the crime? Sila po ba nakatulog na or gising pa nung nangyari yung krimen?
4: Yes sir, nakahiga na sila sir nang nangyari yung incident sir.
1: Sir, paki ano naman? Ano yung itsura ng bahay nila? Parang typical na nasa natawag nating uma, no? Parang yung light materials yung bahay.
4: Yes sir, ganun sir na madali lang din mapasok sir yung bahay nila sir na hindi naman yung tulad sa mga bahay sa mga lock pa.
1: Yes.
4: So kaya madaling mapasok sir yung bahay.
1: So sir, ano po yung message niyo po? Kasi wala na po tayong oras. Sir, mensahe niyo po sa Sipalay na this is just only a parang hindi naman to anong krimen doon sa Sipalay. Napaka bait yung mayor natin doon. At alam naman po natin na yung Sipalay City is one of the tourist hotspot dito sa Negros Occidental. Sir, ano po ba yung mensahe nyo sa tagapagginig, no? Lahat po na sa ganitong security na ginagamit ginagamit po ninyo doon po sa Sipalay lahat po sa Sipalay City, sir.
4: Yes sir, Sir Rods, yung pong mga kapulisan natin dito ginagawa po natin ang lahat para pumaabot natin yung pinakadulo-dulo pa natin mga barangay dito. Actually, itong barangay na to sir is medyo malayo na. Si Chubawog. So, talagang mountainous area na to, sir. At sa abot ng aming makakaya, sir, pinupuntahan natin yung mga lugar na yan para po ma-symposium, ma-seminar din yung mga kababayan natin dyan. E maipaalala sa kanila yung mga ganito na mga pangyayari. At pinag-iingat natin sila. At mas as possible, sir, yung mga bahay nila kung pwedeng mga nakalakyan. Mm-hmm. And iwasan, sir, yung mga inom-inom, sir, kasi isensor sa nagiging
1: yes.
4: dahilan, sir. So, ang panawagan ko lang po sa ating mga kababayan dito sa Sipalay City, makakaasa po sila na gagawin po ang lahat ng paggagawa ng kapulisan natin para po maiwasan yung mga ganitong mga insidente, sir.
1: Okay. Sir, Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, sir, maraming salamat po sa time po ninyo. Napaunlak po kayo sa isang panayam. Sir, salamat po at mabuhay po kayo.
4: Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Rods, and sa lahat po ng buo-buo ng K5, lalong-lalo po sa ating CEO, Sir Dr. Ramel.
1: Yes. Salamat po, Colonel.
4: Yes, sir. Thank you po.
1: Maraming salamat, Budlay Magtagalog, no? Actually, kay Chindi mo na si Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano. Budlay Magtagalog, namigin English yun na lang, no? Diba, sapos pa sa akong maghambal English yun sa Tagalog, oh. But anyway, isa galito dog na lang taw sa mga otoridad, maybe siguro basi may mga tema-tema. Inablang mga old grudges, gati, luwas pa nga nakainom. Though feeling ko dog yung ti, edi pasaka, tiya kag binuno ining mag-amay, patay, ho. Alas 4:49, may hapon na pasalamat ko sa Negros Electric and Power Corporation, no? Negros Power. Nag-chat lang ko kadali lang kasi rin ko may concern ko. Ara da yun, no? May ginsend da yun. Salamat, gid Negros Power. Papang Jonathan Cabrera, kag Ma'am Raj, no? Nangayo lang ko actually bill kay Waiko Bill. Tingala ko rin ko wala ko bill sa balay. Kuway ko grumalay, ranay. Kaya rin ko ba sinasaka lang bill ta, ha? Ipaglantaw ko, eh, way manggali ah. Daw gamay mo lang ang bill ta.
5: Alright!
1: Okay lang. Ayo, di ba si mga concern ka mula mga kay K5 ang Negros Power B ga program diri sa K5 as one of our ng sponsor sa K5 League of Champions. Thank you so much, ha. Salamat gid. Mga kay K5, buhay na patahon. Bantayan ang masunod na palatuntunan ang K5 D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, samo si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Rimwell, kay K5 Idrian, ako naman si kay K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Tila na?
6: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
8: Sasaon nato Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
9: Ang nami sa DTX 500 Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini, amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Ga maskulado ang imo korason, no? Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500, kada adlaw,
8: kag Mighty C,
9: kag Mighty C and Pure C, kakaprotekta sa aton mga cells.
8: Wow.
9: No? Sa aton heart.
8: Tiking heart, Sir Boy, siya na isa sa mga pinaka-grabe mag-produce ang ano?
7: Oo, kay free radicals. White untat na pump, trabaho niya, no?
8: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na.
9: Sa oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
8: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo protection sa imo ikayong lawas.
7: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisad din ka magkadto, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa paginom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
8: Stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kaya hindi ta malikawan ang stress. Ano bang taong wala stress? Ang buhanging, arasig gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Sir Kevin?
5: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
8: Wow, sakto na. Ako so, ako muok gid to luguya 8 oras.
5: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
2: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
8: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Siyempre, imo bro, white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
7: So,
8: amo na nga importante gid Sir GP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
7: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
8: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paaman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
7: Ay konami.
8: Do konami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation, kag na pareho lang na nga always fresh, kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
7: Pangpahubin
8: sa mga organ, cellula, kag siyempre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit nga free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit pidya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Vitamin C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangati. Sang DTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
18: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa na ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
19: Dr. Pinoy
18: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
19: Dr. Pinoy
18: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
20: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
2: let's go with the flow.
26: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
29: Mag-usar sang salon pass.
28: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
29: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
28: May long-lasting relief.
29: Tugtog 8 oras.
28: Para sa nagkapanalakit nga baga.
29: Liyaw kalikot.
28: Salon pass.
30: This is a method called elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms resist until the doctor.
28: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
31: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee.
0: product, kids' party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo Ang Saya
3: with EQ Diapers.
1: E-Raffle Promo.
4: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
5: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
0: ako tutunan. Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut saya kayang balyado ko, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, 5:09 ng hapon.
11: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong hapon, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Biyernes, Oktubre 2, 2026.
14: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nagahampang ML ginbuno pilason sa Isabela.
14: Sa balitang nasyonal, Presidente Marcos nagpanugyan sa pumulo yung nga hindi magpanik bango naman sa ginalauman nga epekto sang Super El Nino.
13: Sa balita, international requirement para sa permanent residency sa Japan ginpahugot.
14: Sa balitang sports, sa Pilipinas may 26 na ka mga medalya sa Asian Games 2026. Pungsod, yara na sa ika-16 nga puwasto.
13: Sa balita, entertainment, Celeste Cortesi kag Jonathan Sterling bulagay na. Las 5:11.
15: Ulat panahon.
13: Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
16: Nagbaskog ang bagyo Choy Wan nga yarat na subong sa severe tropical storm category. Apang abat-amat na ini nga nagahulag pa norte kag magamay na ang tsansa nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo Choy Wan 2,440 kilometers sidlangan sang Northern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 110 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gust kun pagmadlos ang yara sa 135 kilometers per hour. Mahinay ang hulag sang bagyo nga nagapadulong northwestward. Apisar nga magamay ang posibilidad nga magasunod ini sa PAR, ang trough naman sang bagyo ang nagatuga sa mga pagulan sa Mindanao kag madako nga bahin sang Visayas. Gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas. Ang Luzon naman, lakip na ang Metro Manila ang apektado naman sa mga localized thunderstorms, partikular sa hapon kag gabi. Diri sa Negros Occidental, maging magalumon ang panahon sa probinsya Buas nga adlaw nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang trough sang bagyo. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isi ka K5, Dominic Cabril Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
11: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Las 5:13, kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, total crime incident nagnubo sang 32.18% sa NIR. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
7: Nagdubo sa 32.18% ang total crime incidents nga na-record sa Police Regional Office Negros Island Region sa bulan sa Setyembre 2026. Base sa datos sa ahensya, mas dubo ini sa 260 kung sa diin yara lang sa 548 ang na-record nga insidente sa Setyembre. Kung ikumpara sa 808 nga na-record sa pareho nga bulan sa nagligan nga tuig. Ginapakita sa datos ang padayon nga pagpanikasog sa kapulisan agun matap na ang krimen, mapabaskog ang police visibility kag paghimo sa maayong nga koneksyon sa komunidad. Sa piyak nga bahin, nagdubo man ang peace and order indicator sa 11.76%. Amo man na record nga focus crimes ngayara lang sa 34.09%. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News APA.
14: Samtang lalaki nga naghampang naman sa ML ginbuno pilason sa Isabela, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
12: Pilasunay sa kalalaki matapos nga ginbuno sang suspect samtang nagahampang sang Mobile Legends ukon ML sa Sitio Jamaica, Barangay Kamangkamang, Isabela, Las 10:50 sang gabi, Oktobre 1. Ang biktima ginkilala kay James Decina, 21 anyos, samtang ang suspect naman, isa ka 51 anyos nga si alias Lindon, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sano sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, last 10 ang gabi, nagapungko kag nagahampang sang Mobile Legends kung ML ang biktima sa isa ka basketball court sa among sitio upod ang iya mga abiyan. Samtang hinali lang, ginbunok sang suspect ang biktima nga igo sa likod nga bahin sang iyang alawas. Pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang suspect kag padayon nga ginapangita sang kapulisan. Madumduman nga may nagluntad ng mga shooting threats sa mga bahin sa Negros Occidental sang Damlaglang, partikular sa Barangay Talubangi, Bantayan, Magbalo, kagsuran sang Himamaylan. Nagpanumduman siya sa publiko nga hindi pag-i-repost sa social media ang mga shooting threats or incidents agud hindi pagsundon sang iban ng mga kabataan. Ini, si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kong Galingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Lasays o kung lasingko, Jesse Size. Sa iban pa nga balita lokal, Maskara Job Fair gindagsa sa mga nagapangita sang trabaho. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
15: Gindagsa sa mga nagapangita sang obra ang Maskara Job Fair 2026 nga ginpatigayon sa SM City Bacolod Main Atrium sa mga Biyernes, Oktobre 12. Masobra 2,000 ka mga walk-in applicants ang nag-intra sa among aktividad nga ginorganisar sa Public Employment Service Office sa Confeso Bacolod, kaupot ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated. 122 ka mga kumpanya, lagit na diri ang siyang ka mga overseas recruitment agencies kag companies ang nag-intra kung sa diin nagatanya sila sa mga employment opportunities. As of 3 p.m, 20 na ka mga aplikante ang na-hire on the spot. Samtang iban, padayon pa ang interview kung kinapumpleto ang ila sining recruitment process. Balita agika sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bayo in the newscast. Hindi ka balita ganadulong sa ito sa kalwa sa MyTC, D3 Bayo kang DTX 500. Hindi si K5 Wilson Villera para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 Him, Sapa.
13: Samtang sa katapusan nga balita lokal, masobra isa kagatos ka mga kapulisan ginbutang sa Bacolod City Public Plaza para sa seguridad ukod agod seguridad mapabakod. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Masobra isa kagatos nga katapos sa kapulisan na ginbutang sa Bacolod City Public Plaza agud seguridad sa lugar ang mapabakod. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 1, kamagluwas sa mga kapulisan na ginbutang sa mga strategic areas. May mga pulisman na ginassign para mag-grooming, para magtanaw sa sitwasyon sa mga tao nga nagasulod kag nagagwa sa festival site. Ginapahadumduman ni Tolentino sa mga nagabaligya sa ginasal nga taguon kag hindi pagpabayaan ang kutsilyo kag ginagamit sa paghiwa sa ginabaligya ang barbecue stick, kalikip na mga butilya para hindi magamit sa mga tao sa posibleng nga krimen.
18: Kali may ano nakita ibutang kita dira nga mga dos and don'ts kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagsulod or pagkadto mo sa mga festival site.
19: Kag-initiate
18: may sa mga tanan niya in transit na tundra, may harap kita naka-plastara nga PSA dira nga damo man naga bantay.
17: Sa D3 Bio Evening Newscast at si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
13: 5:19 kag para na sa aton mga balita national. Gin-question sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV kung nga wala nag-issue sang subpoena para sa iya ang impeachment court agud makatestify ukon makapresentar sang ebidensya bilang witness sa ginapatigayon impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
14: Sunog kay Trillanes, handa naguntani siya nga magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara.
13: Ginsaysay ni Trillanes nga nag-request ang prosecution sa Senado nga ukon sa Senado nga ipasubpoena kag nalakip ang iyang ngalan sa listahan apang ginkakas na inisang nagbalik na ang subpoena sa prosecution.
14: Bangod siniging question man ni Trillanes kung bala may power ang impeachment court ukon ang presiding officer nga maghimo sang kaangay nga desisyon.
13: Ginpalaygman ni Trillanes nga ukon ni Trillanes nga klaro na para sa iyang signal ukon senyales kag ini ang nagakahulugan nga indi siya welcome sa Senado.
14: Ginbulgar man ni Trillanes nga wala ginkonsulta ang iban pang mga senador sa pagkakas sa iya bilang witness. Bangod ginpamangkot sang anay senador ang pila ka mga senador judges ang utaman sang sambitan nga desisyon.
13: Kalakip sa iya ginpamangkot amo ang mga nakaupod niya sa Senado sa nagaserbisyo pa siya bilang senador sang Pilipinas.
14: Samtang matapos ang ginpalayag sa mga stakeholders nga posible ma-wipe out ang price rollback sa presyo sang diesel base naman sa duha ka adlaw nga trading sa international market. Ginpalayag naman sa Department of Energy kun DOE nga posible mabuhina ng presyo sang krudo sa masunod nga semana.
13: Apang madugangan naman ang presyo sang gasolina kag kerosene.
14: Sulod kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posible nga mabuhinan sang peso kada litro ang presyo sang diesel sa Martes.
13: Madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 1.50 kada litro kag 2 pesos kada litro naman ang madugang sa presyo sang kerosene.
14: Ginpaathag naman ni Abad nga ang average movement sa international oil markets na nagkaligad nga 4 kadlaw nga trading amo ang nanginbasihan sa sambitan nga price adjustment sa presyo sang fuel.
13: Lunas nga adlaw ukon Lunas nga adlaw ipagwa na sa ang ahensya ang final price adjustment.
14: Sa iban pang mabalitang nasyonal, naghingyo naman si President Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga hindi mag-stock o kon mag-hoard sa mga sulodlan sang tubig, kaangay sang drama, containers, kag iban pa, subong man ang bottled water bangod sa ginalauman nga epekto sang Super El Nino sa Pilipinas. Sumugod sa mugulan naman sang Oktobre.
13: Suno sa Presidente, hindi kinahanglan nga magpanik sa pag-stock sang tubig bangod nagahimo sang tikang ang gobyerno agud mapahaganhagan ang epekto sa nasambit nga kalamidad sa Pilipinas.
14: Ginpalayag naman ni Palace Press of Secretary Claire Castro nga hindi maubusan sang stock sang tubig ang nga mainom sa Pilipinas gani hindi kinanglan nga magpanic buying.
13: Nagpagwas ang statement ang Malacañang kasunod sa mga nagalapta nga impormasyon sa social media nga may nagahoard na sa mga suludlan sang tubig kag ilimnon nga tubig bangod sang posibleng halit sang Super El Nino.
14: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman sang spokesperson ni Senator Loren Legarda subong nga Biyernes nga wala niya ginadula ang posibilidad nga magbalik sa Senate majority ang senadora.
13: Suno kay Attorney Tony Lavinia, may posibilidad nga nag-isorihanay na ang senadora sa makakatapo sang majority block sa Senado.
14: Madumduman nga nagka-medical leave si Legarda kag nagatener siya subong sa France agud nga magpabulong.
13: Sa upod sang senadora ang iya bata kag kongresista nga si Batangas Congressman Leandro Leveste. 5:22.
20: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.

0: application fee. Kag sa pagbisita sa isa ka international media sa isa ka immigration office, madamo nga individual ang nagalinya sa opisina kag nagalaom nga matapos ang proseso antes magsaka ang balayran. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Pilipinas, mayaran na sa 26 na ka mga medalya sa SEAN Games 2026. Pungsoda, yara na sa ika-16 nga puwesto. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
3: Na ka mga medalya ang Pilipinas base sa medal tally sining hapon sang Biyernes sa nagapadayon nga Asian Games 2026. Sa karon may 4 na ka gold, 6 ka silver kag 16 ka bronze ang mga Pinoy nga atleta. Nadaog ang ika-4 nga gold ni Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo kag naangkon man sini ang bronze sa men's individual pomsay. Nakuha naman ang silver medal sang boxer nga si Carlo Paalam sa men's 55 kilograms division, samtang nagdugang man sang bronze sa Daipia Pagara kag Kai Progelia sa women's beach volleyball. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix ni naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Celeste Cortesi kag Jonathan Sterling, bulagay na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Confirmado nga break na ang beauty queen nga si Celeste Cortesi kag ang iya supposed to be fiancé nga si Jonathan Sterling. Ini ang mismo ginpahayag ni Celeste sa iya final episode sang iya nga docu-series nga Celeste Unscripted. Soon to be parents naman kuntani ang duha sa ilang baby boy apang nagbulagay ang mga ini antes pa mabunag ang ilang bata. Suno naman kay Jonathan, natabo ang breakup sa itong nagbakasyon sila sa Aman Pulo nga kuntani amuman ang bakasyon nga may tuyo siya nga mag-propose sa beauty queen. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Sterling, di apelyido.
4: Oh, dumi na dumduman, oh, guys. sa mga short
6: si
4: dramas.
6: Moretti,
4: oh, mga
6: si Boss.
4: Mga Sterling, mga Sterling, rich family na sila sa imo ginalantaw nga short
6: Ari,
4: drama.
6: Ari, galisin yun na tan, gali.
4: Oo. Ang sometimes ka K5 Rods may mga relasyon nga meant nga hindi magdugay. Oo, amo na nga ti may mga nagabulagay.
6: Na tip for the primero, for ti ka tight. Maybe siguro I don't know kung may mga
4: pinagdadaanan siguro nga ti na realize nila both nga
6: or may aralig nga tawag naton nga do na guhit ng palad
4: muna bala. Hindi naman hindi naman ilaway, hindi naman sila magdayunay mga una.
6: So maybe siguro may gi-prepare na sa isa kag isa sa ila. Nga nami. Pero na namian ko sang ano kang trading subong.
4: Nga man.
6: Okay, siyempre kami ya mabuhin gamay peso. Kamu ya madugang 1.50.
4: Gani. Nag oh lang taw bla, nagpalubo sila ligad 24 centimos. Subong masaka sila 1.50. Ay, ay
6: kamu no pina kami ya kay 7 tapos no di sundan bigid nga
4: katahom
6: para sa amon.
4: Oo, gani katahom gani katahom. Pero sa gasolina, do kabukat mayad na lumala.
6: Pero ang kwan na nga si Games ta kag 5 gen do.
4: Oy, congratulations sa mga athletes ang Pilipinas nga.
6: Dako bi ka ginaginlantaw ko si boxing si Carlo Paalam, ang aton man nga Olympic boxer man. Daog siya para sa akon pero sa mata sang judges via split decision naging silver medal lang siya. But anyway, kudos sa giyapon na Mr. Paalam. Mula Mr. Paalam, pro TCG Japan.
4: Paalam, kid. No, pero mega paalam. Pero congratulations sa mga tiglawas ng Pilipinas sa Asian Games. Nga naghahatag sa dungog, no? Whatever dungog man ang mga nakuha
6: Alex
4: yung mga medalya.
6: Bronze medal si Alex Iala.
4: Whatever man ang mga medalya nga nakuha nyo, dungog na sa Pilipinas.
6: Balyagan niya. Though may sal... But anyway, congratulations siya po kay Alex Iala.

0: huwag kita may mga setbacks sa life. Yeah.
1: Correct.
0: Importante, kapag may setbacks,
1: may
0: sit forward.
1: Sige ah. Happy Friday mga ka-K-5!
0: Happy birthday kay Chi-Chi. Good birthday, Chi-Chi Subong.
1: Joy-Joy Gurong.
0: Ah, Joy-Joy?
1: Oh.
0: Sino birthday? Si Joy-Joy?
1: Joy-Joy.
0: Joy! Happy birthday, Joy! Pero Lino.
1: Kakay nung Nonoy Delphine.
0: Ah, birthday mi Nonoy.
1: Yes,
0: why
1: birthday.
0: Why ko ka, ano? Nagutom ko blanoy kag Joy mo, wow. Joy! Chicken damo. Joy lang ako, Joy, ah.
1: Damo sa mga gano, no?
0: Happy birthday, ah.
1: Yes, happy birthday sa mga ka-K-5 naton nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan sa mga adlaw. Kamay pa nag-enjoy ka mo, ah. Happy Friday.
0: Happy weekend.
1: Happy weekend. Happy Sabbath sa mga ka-K-5 naton. Enjoy your weekends. Na? Lagad-lagan ka mo to, ah.
0: Lagad dito tama jogging sa plaza sa EGC.
1: Hindi na. Lawaay na to. See you on Sunday, mga ka-K-5. Mga ka-K5, amuyatong dalako ang mga balita subong Biyernes, Oktubre 2, 2026.
0: Bantay naman sa Domingong Adlaw, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Mga ka-K5, 84 dias na lang, Pasko na. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sa numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa mga tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandaling po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na lukrukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iningatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandaling po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayun din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kauturan, kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gincreate si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpyada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebuildi batok sa Dios kagway nagin siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot, ang tanan nga mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga na sobrahan na pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita ginaliwatan na diri, agun nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo, nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi magaturan, magkabiyanan, kaya nga man. Kabalo kita nga, suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sang Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sang Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin malinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, botambalon. Once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imo nga pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin madinalagun ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin madinalagun, ginbayloan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel kun magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan lamang. Subo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria, dayon na ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon, sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem, ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napostasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napostasya gihapon siya. Naman, amo ni ang aton subong nga basahon nga mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 bersikulo 1, si Sidikias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir. Siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa bersikulo 2, si Haring Sidikias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia, gani si ka napulo nga adlaw sa ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari. Si Nabucodonosor nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila ini tubtob sa ikaunsi katuig sang pagahom ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babylonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babylonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si hari nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang hari sang Babylonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Juda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babylonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babylonia tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri nakatun makita magutor ng kabiyana. Si Sidikiyas porti ni siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon ginsalakay ang Jerusalem ang natabo magaturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata. Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babylonia. Ang rason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremiah 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babylonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babylonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Juda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pagalagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pariho ang tagstagsa. Sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako, palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 kapulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi, may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kagtunga katapak. Kag sa palibot sini, may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi, may 1 kagatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang 3 pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing 1 katawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya, nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda, gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once save always save. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sa unahan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba dito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin hindi makuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikul 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babilonya. Gani, si Joaquim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, dinhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri magoturan maka masubok-subok nga kaimtang. So ang pointeri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babilonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babilonia na ulipon. Pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babilonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babilonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. So no, sa record, sa tuig

Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagalingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagalingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay Sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parayon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then sila tanan sa sinugong puno sing kasingkal. Grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So dayon apang nagaagi siya sa tunga nila kag naglakat. So gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagalingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nilang patyon si Sos, kaya di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo. Nga siya galito ang ila, nga ginhulat nga misyas, kaya hindi sila makabaton. Kaya siyempre, si Kristo pigado ang kaliwatan, kaya anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea. Samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga misyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuon man. Pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo na ginpakamlaot sa Ginoo. Nga aman, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 37, kag hasta 39, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak pero indi kaluyag karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa galaglagan sa Jerusalem. Kung aton pabasahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid kag ang mga sa sulod sang banwa
magwa kag ang yara sa kaumhan indi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga babay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pag-alagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan. Walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pag-alagad. Pero sa ato nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambala na sa Ginoo, nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkatoran magkaibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So tapos ang tanda ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ini pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela Sabatika. Isa ini kay Longgong ang version sa ngatong weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia Diri sa Central Philippine Adventist College Diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luis Itumado, ang inyong masunsun nga host sa siningaton programa. Kagyari karon ang akong bisita mga kauturan, wala sang ibaan si Sir Ellis Gold Suneco. Siya ang aton nga senior system programmer mga kauturan sa aton nga Management Information System Department diri sa CPAC. Sir, mayong adlaw sa imo.
1: Mayong adlaw man Pastor, kag salamat sa sining kahiganan niya imo kogin hatagan liwat. Kag sa aton niya mga gasubaybay, mayong adlaw sa inyo tanan, kabayang Diyos magpakamahay sa aton subong, samtang magatuon kita sa sininga matahom nga tupiko sa subong nga semana.
0: Yes, sir. Mga kauturan, si Sir Ellis Gold lang ang akong isa nga resource person mga kauturan. Kay wala nagabot ang akong isang again imbita. But I know, mga kauturan, nga madamo kita sa matunan subong. Kanami sa ngatong leksyon, sir, arin na kita sa leksyon uno sa ngatong nga fourth quarter, ikapat nga trimestre, halin sa Oktubre, tub-tub sa Disyembre. Ang aton nga leksyon sa sining nga quarter is the gift of prophecy. Okay. Ang dulot sang mga prophecy, mga manalagna. O kung sa pagpanagna. Yeah. Kagari na kita sa leksyon 1, the Creator speaks. So hindi pa mga kauturan naton basahon, kagato ni Pangamuyuan, akon kamo ginapaybalong ara kita sa T5 News FM kada Biyernes ng gabi, alas 8:30, tub-tub alas 9. Kagara man kita sa Facebook, sa YouTube, mga kauturan, halingid sa Domingo, tub-tub na gid mag-Sabado. So, kabay pa nga inyo ini, ni Palinton, kag Pebalo sa iban, ang pagkaangat, ang availability, sining aton nga leksyon, lesson, review, mga kauturan sa eskwela, sa Batika. Aton ni Duko, ang aton mga ulo, sa sining ation, ginuyari kami, nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka Dios. Amon ini ginatugyan, amon ini ginahata, ginauli sa imo Ginoo. Kabay pa nga ikaw makig-upod sa amon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Isus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, ang aton sadsaran nga teksto mga kauturan makita sa mga taga-Hebreo, Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Kapitulo 1 versikulo 1 kag Dios nagasiling ang Dios sa dumaan nga tiyon, naghambal sa aton mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna sa madamo kag sari-sari nga bagay. Apang sa sining ulihing nga mga niadlaw, naghambal siya sa aton pinagi sa anak nga ginhimo niya nga manunubli sang tanan nga butang nga pinaagi sa iyaman gintuga niya ang kalibutan. Kabay pa nga ang Diyos magpakamayo sa ato. Yes, Sir Ellis Gold, ang atong leksyon, the Creator speaks. Ang manunuga, nagpakig-alinton, nagpakighambal. Ano ang atong core, na sentro, ng atong matunan sa sininga semana?
1: Salamat, Pastor No. Dire mga kauturan, ang una gid natong dire nga mabalaan is that kita ginapahanom sa atong leksyon nga kita halin sa Ginoo.
0: Yes.
1: Maya kita gintuga. Mm. Kagintagaan niya kita sang ini nga the gift of life. Mm-hmm. Which is kita ang pinaka kung saan ba pinaka ang masterpiece ang iyang
0: creation. Yeah, so, the crowning
1: act.
0: Glory or the crowning act of God's creation.
1: So, yes. Nga, Pastor, lain ang aton nga
0: yeah.
1: We are created in, after his image.
0: Oh.
1: kagina siguro watan pastor pag matunan nato na ang ilang mga kaulugan.
0: Yes.
1: Sayang lang wala si pastor sa ako po natin sa mga.
0: But anyway, yes, mga kauturan. So muna, so ang aton nga leksyon sa sininga simana is trying to tell us nga unique kita yang tao. Sa of all the created beings, yung tugas ng Ginoong, ang kalibutan sa anong kadlaw, ang mga kasapatan, mga kapispisan, mga katamnan, tanan, nga aton makita sa buhos ng duta. Yes.
1: Makita ang tanan.
0: Yes. Pero ang isa ka-unique sa aton, sir, kayang ginambal na yas ng Ginoong tanan. Pero ang tao ya, iyagid ya ginaguan. O ginhurma ya gin. Sa aton pa, ginpabalasan ya gin. He naghimogid siya sa ideya nga. Iyagid ya gin, nami-nami gin.
1: Intimate gid ang yes. Pagkahimo sa aton.
0: Yeah.
1: Pagtugan niya sa aton.
0: Yeah. And that's kag sunugid sa iya nga dagway. Yes. And that's it. So that's why, ini karon na atong leksyon nga simana. Ang isa katuyo dari nga sa pagtugas ang Ginoo sa tao, he would like to have a relationship. Yeah.
1: Amen, Pastor.
0: Nga magpabilin siya sa hardin sa idin, kag makig-istorya. Okay man sa mga kasapatan, but more intimately, ang imuward ko namin, more intimately sa tao nga iyagin tuga. Kay pareho sila mo. Lain yung dagway sa mga sapat. Ang tao yan may dua kamot, may isa kaulo, may ilong, may dua kamata, may baba, may tiil. In the image of God. Yes.
1: Sa muna, Pastor, no? Sa before ko pa ninahang panang tanan, no? Suno sa ako nila ang panasasubong, nagapamangkot ako mo. Kunya agin tuga pa ako sang Ginoo.
0: Yeah.
1: Sa mga kalisod ba lang nga ato niya ginaatubang pastor, ginaagyan ta subong. Pero, ako nila ito ang lately nga, gintuga gali kita sang Ginoo is because he want to share his life. Nagapamangkot lang kita subong, kay tungod sa nahuhulog kita sa kasala. Kung wala kita nahulog, hindi kita magabot sa sila nga pagpamangkot.
0: Yes, and that's correct.
1: Oo.
0: Kaya hindi natin na-experience yan ang mga kalisod o subong. Yeah. So, amuna sir, mga kauturan, by the way, ang target sa atong eleksyon, amo ang gift of prophecy. So, aton ini nga simana introduction eh. Sa aton nga Sunday, sir, communication in idin. Yeah. Ano di ang imo na talupangdan dito sa, wala pa niyang sala.
1: So diri pastor naging so good diri ang ako niya mga nakuha diri nga mga pinaka mga major nga mga points is that gintuga kita sang Ginoo. In his image.
0: Yeah.
1: And then gintuga niya kita as a social being. Kay sa pagtuga niya nakita niya si Adan nga he is not good.
0: Yep.
1: To be alone.
0: Yeah.
1: So these are the things nga ako niya nakita no nga we are created in his image. Gintugan niya kita sa social being. Diri man sa Domingo, Pastor, matunanta diri nga, gin-establisher ni Ginoong Hesus. Sa ato niya manunuga ang family structure. Sa pagtuga niya sa kay Adan, at pagtuga niya sa babae, halin sa gusok ni Adan. And then, gin-institute man sa Ginoo diri, ang adlaw ngayon pabay nga Sabado. Is the time, dedicated time niya na Pastor, nga, gin-spend, nga, agad niya i-spend sa iya nga mga tinuga, sa iya. So before pa ang sala, Pastor, before pa ang mga Hudiya, Pastor, ang Sabado, ara na.
0: Ara na.
1: Upod niya sa plano, upod niya sa creation sa Ginoo.
0: Yes.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Day 1, 2, 3, 4, 5. Ang ikapito, ang nagkumplito sa 7-day week na creation.
0: Yeah. So that's part. Ang Sabado was also created.
1: Was also created.
0: Yes.
1: And it was created by keeping the Sabbath by resting on that same day.
0: Kaya di, kadamo sa mga tao nga nagambal nga, ang creation niya, ano man kadlaw, ang kapitoya nagpaway, that's correct. But that seventh day was as well created by God with a purpose. Nga, mag-celebrate sila. It was a day of celebration. A day in which they have gathering, sacred gathering. Sir, sakyan ko bilang imo word nga social being. Yeah, you see, sa creation ang tao amo lang ang gintagaan, gifted by God, gintagaan bugay sa Ginoo nga mag-social being. Kaya ang mga sapat ya wala sa kita mo mga karabaw ya, basta magkita na maaway dayon ang mga manok, masampok dayon ang mga kabayo, magsipaay dayon na but ang tao ya God created man to be one, to be united. That's why ang imo nga siling before sang nagpakasala sila, duha ka institution ang gintugas ang Ginoo.
2: A family?
0: Family kagal. Or marriage and Sabbath. And that's it. And ini nga duha sir, magapadayo ni sa bagong langit kag bagong lupa. We will have still family in heaven and then we will continue keeping the Sabbath. Mm-hmm. In the new heavens and the new earth. Yes, sir.
3: So, siguro, Pastor, ang iba niya mga tinuga, Pastor, may araman kind of socialization. Yeah. Siguro, ang iba niya mga peace or what, pero laing gina nga atin. Laing gina nga atin, no. Pastor. Kag, we are created in His image, Pastor. Ang ako ni nga personal nga pag-itini so far, Pastor, ha? Siguro may mga madalo pag-itini nga mga theology. Pero, we are created in His image, meaning nga, may similarity kita. In many in character, it could be in the sa gahom or sa iyang ano, pero characteristics in a way that we can relate
0: with each other.
3: We can communicate.
0: Yes.
3: We can think.
0: Yeah.
3: We can decide.
0: Yes.
3: We can speak. So this
0: are the same language.
3: Oh, ini nga mga ability, Pastor, nga wala sa iba niya tinuga.
0: Yeah.
3: But this are, I think, is similar nga characteristics sa Ginoo.
0: Yeah.
3: Nga ginhatag niya. And we can be creative, Pastor.
0: Yes.
3: Nga maka-create kita, di ba? Amo na siling ko gali nga. Kung makahimo ko blas sa Pastor, kung ikaw carpenter, makahimo ko blas ang furniture, daw, ano nga kalipay, bala nga, amo ni gali ang gift nga ginhatag sa atong sang Ginoo nga, we have, maka-create kita, and we can be, makalipay kita, tungod nga makatuga kita.
0: And that's correct. Ang isa pag-it, sir, amunisyo. Magkato kabala sa ibang nga nasyon. Ako, I have the privilege of going to America and Europe again. Sa Arab nation, kanto ko. Makabati kabala nga naga-Tagalog, naga-Nilonggo, naga-Sinibuano ang kada sa kadamanti. May mga puti, may mga itom. And then you will be able to hear imo nga lingwahe. Mabalikid kagid kababayan.
3: Mangilala.
0: Kagdi, you will be
3: united.
0: Ang inyong sociality, ang inyong...
3: Dapas puti, yun lang, dapas natural lang. Dapas
0: natural. Kagdi, because you speak of the same language, you are of the same color, you are of the same time, and then you are there. Don't lipay ka. Ti amo man ang Ginoo. Ang Ginoo, despite of many created beings, sa iyang pag-istorya kay Adan, kagkaiba, face to face, ara makita mo gid ang excitement na ti amo na siya and then ang relationship nga gin-establish as ang Ginoo. Yeah. Yes, sir. Now, karon nagabot na ang sala. Nang sa Monday hiding from God nang nagpanago na sila sa Ginoo. Yeah. Na ti amo na siya ang punto diri kanami nanago sila but God talk the initiative. Yes, sir.
3: Diri, Pastor, no, ang una ko diri nga nakuha is the ang brief answer bala, Pastor, sang pamangkot bala. Siguro, pamangkot man isang how can sin? Paano ang sala nagsugod sa matahom ina?
0: Matahom ina ang malugat. That's always the question.
3: So, diri, Pastor, humble diri nga, gintuga kita ang Diyos gugma. Kagintuga niya kita, agud niya mag- respond ban sa iya,
0: yes.
3: Sa kay gugma. Kagang ina, Pastor, nga relationship, ang gugma, Pastor, ang pinaka-importante nga elemento sa gugma is the free will.
0: The
3: freedom of choice. Kag sa masubo, Pastor, ginpili siyang ato niya unang maginikanan, natintar si iba, kag nagsunod man si Adan, kag nahulog sila sa pagpakasala they by using their free will.
0: Ang isa pa kapunto sir nga ako natulupang dan sini sa ligan natin mga leksyon when God created man with the freedom of choice it was a risk but yet beyond the gin baton sa Ginoo ang risgo nga bisan nakita yang sa unhan there is possibility. Yeah. Kung kay isa bala masalita, hindi na lang kay daw, hindi tada manamian daw, hindi tada ma-safety. Oh. Hindi lang ta magkadto. Oh. Pero ang ginuya lain, nagkadto, nag-risko. Even though, nga hibalo siya nga, there is danger out there. But yet, God took the initial, took the rest. Te, kag, sa wala pa siya nag, kwasi na nga risko, may plano na siya dahil nga.
3: Hindi naman kita pwede, Pastor, yes. Muti, nga himuon niya daw robot lang, yes. Waigid sang sunod-sunod lang kita, no? So, diri man, Pastor, nahulogid sila sa ano?
0: Yes.
3: So, what I've learned here is that mga major points, Pastor, no, is ang gugmas ang Diyos, kag ang free will.
0: Yeah.
3: Dason, dira dahil nagsulod ang temptasyon, yes. Kag ang pagkahulog.
0: Yeah.
3: So, diri makita natin sa temptasyon ni Satan, no, that ang iyang promesa bala nga kay iba nga, you will be like God.
0: Mm.
3: Knowing good and evil.
0: Yes.
3: So, sa subong, Pastor, amog yapon na ang tentasyon sa aton mo.
0: Yeah, and that's correct.
3: That you will become like God.
0: Yeah.
3: Nga, ikaw na bahala, hindi ka na mag-nunid na nga mag-konsulta ka pa sa Ginoo. Himuan na, kaya mo na, ikaw na lang. So, in a sense, nga, daw kita na ang Diyos ang aton niya kagalingon, kaya kita naman ang masunod.
0: Mm.
3: Hindi naman kita magpaidalam sa kabubuton sa Ginoo. So, ang ining tentasyon, Pastor, nga nakita ko dira is, ang una is that it naghatag bala sa isang pagduda bala sa kaayos ang Ginoo. It cast doubt on God's love nga. Though, nagagawa nga, though may gina-withhold ang Ginoo nga kaayuhan.
0: Yes,
3: nga, mas ma-enjoy mo pagin kung magkaon kasi niyo. Mag-disobey kasi, ha? Hindi, mas damo ka pagin niyo. Kag maka-enjoy ka pagin sang damo. Though, amo na ang iya nga.
0: Kanami, gijas ang kaawayan. Nga daw ginatigaan niya, doubt.
3: Oh,
0: tao. Kaya man Adam and Eve was created innocent. Innocent, pero hindi nga sila nga wala kaalam. Oh, that's why ang ilang freedom of choice. Gin take advantage sang kaway ni Satanas. Nga gintagaan niya, oy, well, hindi bala, makaimo man kamo, pag gusto man kamo nga, why not do it? Why not explore? Kaya you are given the freedom. Na, kaya mo na misal kita mga kautor, too much freedom will kill man.
3: Oh.
0: Yeah.
3: Pero lain guro, Pastor, ang kay may nabasaan ako, Pastor, nga kung kisa ang freedom lang ginatag nga meaning sang kalibutan, Pastor, ha, hindi siya ang align sa freedom maginhatag sang Ginoo. It's just like Pastor, ambal niya, freedom is that living our life according to how God intended to live our life. So like, for example, Pastor, ang example niya ginhatag is, ang isda, gintugas ang Diyos, agad niya mag-freedom to siya sa tubig. Karon kuha mo ang isda, kagibutan mo sa duta, is he free?
0: Wala na.
3: Oh. So muna, kung ang train, gintugas nga magdalagan lang siya sa release, Pastor, karon kung kuha mo ang release, makadalagan, is the train free to move, ano?
0: Yeah.
3: So ang muna, kung nakakabuhi ta, ikabuhi ta, so no lang sa atin na gusto, hindi sa kabubuton sa Ginoo, we are living our life not in God's freedom.
0: Yes. So in the other side of the coin, they were given freedom. Karon gin-abuse nilang freedom. Kaya ito natin target si Adam kay sa Eva. So dason nanago sila. Ang punto dre nga ang Ginoo among nag-take some unang step. Unang step mo. Kati, ang isa pa di kapunto, nga, when isang nagkauna sila, dito nila discovering nga, they were naked. Ano ang word, ano ang naked, sir? Ano ang mga theology dira ngay mo na discover yan? Oh, about the nakedness of people after sin.
3: So, sa pagkahulog, sa pagpakasala, Pastor, no? Hindi magi sila naked kay nga sang primero napanaptan sila sang ano mo sang the robe of light. So pagka disobey nila sa paghulog sa pagpakasala, nadula ang ilang robe of light.
0: Yes.
3: Kag na hubla sila. Nakita nila nga hublas kali sila. So siguro dala na Pastor sa ila kahuya kag kahadlok siguro nagpanago sila.
0: Yeah. Kay ang isa ka punto, sir, inaambla ang cloth nila kun you see. Na-discoveryan nila nga they were naked after committing sin. So, ina nga cloth before sang sala is the righteousness of Christ. The robe of Christ's righteousness. the robe of Christ's perfectness. Yeah.
3: So pagkawin sa salamat.
0: Pagkawasala, ginkuwa sa ginuina ng robe of perfectness. That's why namalatyon sila. Nangin mamalatyon sila. So,
3: salamat Pastor sa pag-remind mo. Kag dadumduman ko sa amtang gatunak siya. Ang verse bala nga, and all have sinned and fall short of the glory of
0: yes,
3: God.
0: Yes, and that's correct.
3: So, hindi natin mabalik, Pastor, ang inang robe of light. We fall short of His glory. Yeah. Mm-hmm. So, ang robe of light is His glory. Yeah. Nga, hindi lagi, uwi kita sa bagi, Pastor, para mabalik na sa ato nga kaugalingon. Unless nga, isuklubay kita sa Ginoo.
0: Kagunay mo pa na yun ang basa sa Genesis 1:2, kag chapter 3. Oh. Yeah. Nga ang Ginoo after na nakasalasan ng isa iba, God withdrawn His presence. Mm. Kaging butangan niya sang gwardiya, nga cherubim, nga angel, dira sa may gate, nga hindi na sila kasulod because God's presence was already not there in the Garden of Eden. Ginkwa sa Ginoo, nagbalik siya siguro sa langit, whatever, but at least wala na siya. So, man lost that opportunity. Yes, sa aton nga wins at Tuesday, God seeks humanity. Anong imo na talupang dan, sir? As what I've said, God took the first initiative. Kaya din nanago sila. Mm-hmm. Yeah.
3: So, diri ko, Pastor, una na ako niya mga reflection, diri, Pastor, no? Ang tatlo ka basic nga ginahimo sang nakasala, Pastor?
0: Yeah.
3: Una is escapo or manago. So, escape. So, sinners or wrongdoers naturally want to escape
0: yes.
3: from consequences. Oh. So kung ano ba Pastor kung kita ang matuunan daw gusto kita mangindulaan.
0: Manago kita.
3: Oo. Pesa sa nga madakpan kita sakto Pastor.
0: Yeah.
3: So amo na natabo kaya dan kay iba kag sa babae. Yeah. Labi na gid sang nasakpan nila Pastor nga hublas gani sila.
0: Oo.
3: Unay dalaga sila
0: puna. panago
3: sila to. Ay kadto Pastor nga ako niya na discover dire is they covered their shame.
0: Yeah.
3: So amo manigapon Pastor ng ato niya ginhimo kung gisa. Try ta nga kapan-kapan. Kung hindi kita kapanago Pastor, daw kapan-kapan unta na lang ato niya himo sala. Mm. Ngayon daw sa wa ilang bala.
0: Cover.
3: So amo ning ila di cover the shame. Kaya ikatatlo Pastor, kung ginconfronta na, gintawag na sila, daan kag iba din kamo. Hindi kay wala ka balo ang Ginoo kung sa diin sila.
0: Yeah.
3: Pero sa ginconfronta na sila, amo ning ato ni Pastor nga hindi ta gid ni malikawan. We blame. Yeah. Unjustified. So amo ni ang ginimo ni Adan, ay kaya ni mo Ginoo nga ginhimo nga babae. Ginhatag nga babae. Ang babae akay ang amo ni. So hindi kita maubusan Pastor sang ano kung pwede pa lang basulon, pamamasal kita sa mamasal.
0: Amo na ang resulta sang sala.
3: Mm.
0: Bisan even until now.
3: Oo.
0: Until now kung nakasala kita, manago ta sa asawa ta, manago ta sa ginikanan ta, manago ta sa banan ta. Number 2. Sa ato ng pagkasala, daw tabun-tabunan talang. Nga daw sa wala lang. And then, ikatatlo, we keep on
3: blaming.
0: Pamasol. Ihatag na itong sa iban ang guilt. Hindi kita yamong
3: pan. Magkako.
0: Magkako. Tiga, deny kita na. Hindi na ako ya, wala ko na yan.
3: May, kung isa, hindi mo kita mag-blame, Pastor, pero mangulamid ta.
0: And that's correct. So, human tendency, and that was the reaction of Adam and Eve. Ang isa na akong kapunto, Dresser, nga pwede ito yas ang Ginoo ya, nga maghimo liwat another Adam and Eve.
3: Oh.
0: Pwede ito niya yan na kadamo pa, Dresser. Damo pa, Dresser ba? Sige, dulaon lang kamo nga doon. Mahimo na lang ko another one. But God did not.
3: Oh.
0: Mm. Na, ang akong kapunto nga, grabe siya ang pag-ano sa Ginoo ang iya ba lang nga pagbalyo ya sang iya nga tinuga kahit iya to ginaguan mo iya to yung ginumulomol ti very precious gito sa iya. That's why bisan nakasala na sila yet God took the initiative to look for them.
3: So amo to Pastor no isugpon ko no ang tatlo to ka action sang nakasala.
0: Yes.
3: Diri Pastor nakitaan ko man diri ang response sang Ginoo sa tatlo man ka ka aksyon.
0: Yes.
3: Iyagin pangita.
0: Amen. Yeah.
3: Where are you? Lesson
0: number 2.
3: Gintawag niya Pastor, hindi lang nga pangitao sila nga daway sa kabalo, kundi nga he want to judge them.
0: Yes.
3: He want to judge them. Kagay ikatatlo Pastor is he covers them.
0: Yeah.
3: So, siguro, amo man niya ang gugmabi, pastor, sa ako niya pagkaitsindi na sa subong isdat, hindi niya pwede nga tabunan lang iyang mata, pastor, sa sala nga na imo. Mm. Ngayon, ako ang munulugat, eh, ako naman. So, sige lang, ay, ano talang na.
0: Kapan-kapanon.
3: But God is a judge.
0: Yes.
3: Is a just God. So, He cannot do anything but justice and love. So, bisan pa nga, pwede niya maghimo sa bagong adan, pero He has to execute justice.
0: Yes.
3: So, diri natin makita, pastor, nga ang Ginoo nagpangita sa ila, nag-execute sang justice, kag naghatag sa ila sang cover. So, makita tagapon ang bugay, kag ang mercy, kag ang gugma sang Ginoo sa sininga tatlo ka.
0: Sir, kanami sa imo punto, nakita kong picture pala. Kung anong ginhimo sang Ginoo.
3: Mm.
0: Number one, ginpangita sila.
3: Mm.
0: Number two, sala, sala gid.
3: Mm, sala.
0: Mm. Na, ti, kay kisala, na sala gid, may penalty. Pero ang number three, ang Ginoo ang muna take sang penalty.
3: Mm-hmm.
0: Siya ang muna cover.
3: Mm-hmm.
0: Okay, sige. Okay. Oh, ako na lang matubang sa may. Okay. So, kay wala man kamo mahimo, hindi magina pwede nga cover-coveran mm-hmm. talang inyo na himo. Ti, before my father, ako na lang ang mag mm-hmm. ang mag atubang sa may on your behalf. And that's what that
3: kaya, is. Dito sa komentary, pastor, ang ining tunic of skins, ga-implied ko noong may sacrificial
0: mm.
3: animal
0: yes.
3: maging patay
0: ti, amuna,
3: just to cover them.
0: Yeah. Ti, amuna si Kristo na ako ang mag-sacrificio sang inyong naging himo nga sala.
3: Mm.
0: Mm. Para lang makapadayon kamo sa pag kabuhi, ay padayon kamo magpanginabuhi. Ako ang mag bato, ako ang magsakripisyo sang inyo. Kasi the wages of sin is death. Kasi ako na lang ang magpakamatay para sa inyo. Wala na kita time, sir. Expelled from the garden. Yeah. Ano, sir, ang mga punto rin nga namigin nga. Yeah. Aside from ang punto mo kinangaka namin, sir, nga ang sala-sala gid.
3: Oo. Kag ang padayon diri, pastor, no, sa expel from the garden, wala sang mahimo sang ang Ginoo, pastor, kundi ipa
0: pagwagin.
3: It's because ang sala, pastor, matunaw sa himaya sang Ginoo. Hindi maka dugay ang sala sa presensya sang Ginoo. Matunaw sa pastor. So that's why ang Ginoo mismo naghimo sang nagpaagi sang hulot agud nga mas pera makasasala. Unless kay kun ano mapatay gid kita sa presensya sang Ginoo. So, dire makita natin hambal sang Ginoo ang inyong ano, your iniquities, hambal sa Isaiah 59. Your iniquities have separated you from your God. So, ginpagwa upod sa konsekwensya sa sala, ginpaguhalin sila sa ilang manami nga puluyan, sa ilang paraiso nga puluyan.
0: Nga sa Sulujaya, pungkuran sila, kaon sila, sa Guaya, they have to sweet ito, mamal, haskin sila.
3: Kag-ara ang mga thorns. And thistles.
0: Oh. Oh. Kaya ting, sa pagkaon nila, nagtubo na yun ang mga tunok.
3: Mm-hmm.
0: Yeah. Sir, 2 minutos na nabilin sa ton. God's spokesperson. Before na ako niyatag sa imo, sir, ari bala, sir, may drumayano ako, may illustration. Nga, sang wala pang sala, ang Diyos kagang tao nag-estoryanay. Two-way communication.
3: Mm.
0: Yeah. Karoon kay na ang sala nagsulod, ginblockingan sang sala.
3: Mm.
0: Ina nga communication between God and man. Nga? Te, pero ang Ginoo yan nangita pamagi, nga maka-estorya gyapon siya sa tao. So, ang ginhimo sang Ginoo, nagkuha siya sang third person. Amo ni atong leksyon sa God's spokesperson. Ginkuha siya sang tao sang isa ka medium nga amo ang iyang tagaan sang iyang mensahe kag ina nga tao magaminsahe sa tao. Ina nga medium. So may third party. Para bala, sir, mag-away tang pumunta nang away tang
3: mediator.
0: May mediator. So amo nang ginhimo sang Ginoo. And then, that's the prophet. Nga mo, ang mag-a-story sa tao. And then, God also designed a medium, a mediator, nga ma-istorya ang tao sa Ginoo, pinagi sa mga pare, mga sacerdote. Kaya ang sacerdote, mag-a-istorya sa Diyos. So, the cycle is still there. Pero, hindi na direkta, kundi pinagi na sa medium world, sa mga third person. Yes, sir.
3: So, makita natin, Pastor, na nga, despite sa sina nga blockage, sa sina nga sala, ang Ginoo ang mangita sa paagi. Yes, kaya nga, hindi makita makahimo sang paagi, Pastor. Oh. We have no way to reach God.
0: Yes.
3: Except nga ang God, ang Ginoo ang mag-extend. Oh. Kag magpangita sang paagi, kung paano kita makakomunikar sa iyaliwat. Kag amo na, salamat, Pastor, nga siya nagal. Although nga, ang sa ibang pang papagi, Pastor, ginambas ang ating leksyon, nga makakilala kita sa Ginoo. He can speak to us, pinagi sa iyang mga, sa iyang tinuga, sa creature, sa nature. Although nga, makita tagahapon nga, aragid ang Diyos sa mga ano. Kag subong man sa ato niya scripture, kag sa inagani, sa iyang mag-humble, sa prophet. Kag ang pinakapunto nga nakita ko diri, Pastor, is sa subong nga panahon, He spoke to us by His Son.
0: Yeah. Tama na na siya. Oh. So, kag di, ina nga Son is both priest and prophet.
3: Mm-hmm.
0: Oh. Nga ginkuha sina ni Jesus, ina nga rule. Kaysa una niya ang profeta, ya, ang Diyos may istorya sa profeta, matag min sa espirita ang profeta, amo ang magapalinton sa tao. And then, ang pare, may istorya ang tao sa Diyos, pinagi sa pare, kaya ang pare, amo magapalinton. Now, ginkuha ina nga dual responsibility ni Kristo. Nga He is both priest and He is both prophet. Nga ti sa aton pangamuyo, Lord, in the name of Jesus. Na. And yes, sir.
3: May gusto lang ko ngayon, isipun, Pastor, no? Sa akon lang pagka-intindi, no? Nga, ano bala ang gin... What was spoken to us by His Son?
0: Mm-hmm.
3: So, dira, Pastor, no? May aral lang ko tatlo ka... apat ka butang gusto
0: yes,
3: ngayon.
0: Go ahead.
3: He spoke to us at the lowly manger.
0: Mm-hmm.
3: Nga, ang gipromisa dito sa Genesis 3:15, nga ang seed sang woman will crush the serpent's head. What's happened in Galatians 4:4, when the fullness of time has come, God sent His Son. And in John 3:16, God sent His Son.
0: Yes.
3: So at the lowly manger, God speaks to us that the promise of the Redeemer, again promise kay Adan kag iba, nag-abot. At the Garden of Gethsemane, Pastor, the Son spoke to us of His ultimate struggle.
0: Mm-hmm.
3: Dito niya gindesisyonan, Pastor, on the great exchange, the payment of our sin, the redemption. So dito gin-finalize ang transaction. And then at the third point, at the Calvary, the ultimate transaction na ginbayad niya.
0: Yes.
3: Yung asala. And at the empty tomb, God speaks to us His triumph over death.
0: Yes.
3: The ultimate victory of God's love over sin and over death.
0: Amen. Mga galing sir, we're not that time. Mga kauturan, you see, as what I promised, kanami sa ngamon nga discussion, kaupo ni Sir Ellis Gould, Suniko. But since we don't have time, pray ni mga kauturan, damo pagid first pa lang nga lesson, damo pa yung second lesson pa, may third, so forth, until third, tenth lesson. Ang tuyo dali mga kuturan, amo, ang mga profeta nga gingamit sa Ginoo sa pagpakikistorya sa aton. Ngayon na naton nga pribiliyo na dula tungod sa sala, yet God still keep on communicating with us. Yes, sir, do you have some last word?
3: Ang una na akong diringa, Pastor, nga is, sa Monday ako niya nakita niya, God speaks to us of His free will and the freedom of choice. Sa Tuesday, nakita na akong din that God speaks of judgment and restoration.
0: Amen.
3: Sa Wednesday, Pastor, nakita na akong din that God speaks of the promised Redeemer. Bisan pangin pagwa sila, Pastor, but not without hope.
0: Without hope. Amo nang punto.
3: So, gintawag sila, agad niya, hindi lang tagaan sang pronouncement, sang judgment, but it was given them also sang paglaong. Yeah.
0: That the Redeemer would come. Ginhanot sila, pero ginapapuwak man. Kagintagaan sang paglaom nga hindi lang kamo madiskuryo. Yeah, but we cannot do otherwise. Pinahanggit kamo. Pero hindi kamo madiskuryo. Okay, this is not everything.
3: The
0: end of everything. Mga kauturan, kabay pangan Diyos, nagpakamayo sa aton. Ako nanay, sa hindi pa si Sir Ellis Gould, magpangamuyo. Akon pasalamatan nanay, si Juan and Myla Susana, Dr. Irwin and Dr. Aruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, John Luciano and Ma'am Goldie, Julie Jr., Ido and Femi Don Van Dest, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Dr. Norvin Hibieso and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Liboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipas Piedad, Marlo Bell, Hirota Lurin, Ladel Balangascon, Helen Barbasa, and Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong. Yes, sir. Mga muyo kita.
3: O Diyos namon nga may gugmaon nga nagtuga sa amon. Salamat amay sa imo nga pagtuga sa amon, sa kabuhi nga imo ginhatag sa amon. Kabisan pa sa amon nga kasalanan kasama pagpakasala, ikaw naghatag sa amon sing paglaom nga kami makaagom sang kaluwasan pinagi sa imong anak. O Diyos, kabay nga ining amon yung mga leksyon nga natunan sa mong magpabilin sa amon, maghatag sa amon sing paglaom kagkaisog sa pagpadayon sa pagalagad sa imo. Kagabay ka magpakamayos sa tagsa-tagsa sa amon, sa mga nagapalamati, kayo nagsubaybay sa sining nga programa. Ikaw magpakamayo, amay, amon ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga amon yung manluluwas. Amen.
0: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5
1: News FM.